0: Awusheni muyingiseti wa kurandzeka. Hoya hoya ka siku lin'wana la ntirho. Nyamuntlha hi le ka muvhulu 22 Khotavuxika wa 2026. Na mintirho ya hina nyamuntlha yi nga ta fambisa xileswi. Hi 5 xi ta kuma mahungu ya mixu. Hi 5:40 xi kuma matimu ya siku. 6 xi ta va Journal da Manhã hi ntirhisano na Antena Nacional ku ya fika le ka 8:10 hi nghena ka gingirika Maputo na hi kuma minongonoko yo hambanahambana ku ya fika le ka 9 hi kuma mahungu hi ku landza hi phalalaka emiganga yo hambanahambana ku va hi tiva leti humelelaka xifundzankulu Maputo. 10 hi kuma mahungu hi ntirhisa na Antena Nacional. 11 hi kuma Journal Maputo. 12 ta va tinhlokomhaka ti nga ta vulavuliwa ka Journal da Tarde hi ntirhisa na Antena Nacional. Hi nghena ka ta mintengo loko siku 12:30 hi kuma Journal da Tarde. 13 hi nhlikani Maputo. 14 hi kuma mahungu ya nhlikani. 14:10 ta zumba nkuwena hi kuma nongonoko wa nsati ni nkambe ya vhiki. 15 hi kuma mahungu hi bula ni muyingiseti. 16 hi kuma mahungu ya xifundzankulu Maputo. 16:10 ta kuma ta ntumbuluku. 17 hi kuma mahungu. 18 ta va nhlawutelo wa marungula. 19 matimu ya siku. 19:30 Journal da Noite hi ntirhisana na Antena Nacional. Hi 20 ya mahlweni ku va hi tirhisana na Antena Nacional. 21 kuma mahungu ya vusiku. 21:05 nghena ka xitiko xa Dzongeni lana mintirho yi nga ta sukela doropeni la ka Matsolo na yi kongoma a Dzongeni ka tiko ku ya fikele ka 23:30 hi nkarhi wa Ultimo Jornal hi ntirhisano na Antena Nacional ku ya fikele ka 00:30 nkarhi lowu hi nga ta gemeta mintirho ya siku laha nyamuntlha. Ka xiyenge xa ku sungula ka mintirho ya Emissora Provincial de Maputo nyamuntlha mpangalatana na Monica Novela na Julia Malati hi mixivela mixiwunene ni vuyingiseti bya ku tsakisa ngopfu swinene. 5 atikwini.
1: Radio Moçambique, Maputo.
0: Inkarhi wa ku va hi kuma mahungu ya mixo vuyingiseti byinene.

0: Când de muca na emisor provincial Maputo a Radio Mozambique e 102.3 FM e 1008 onda media, cumpe ca internet www.chilling.sapo.mz.
1: 5 horas na 10 minutos, kunene, tsika o lolo, kindlimuka, o tlanzela, mintru ya wena, esiku lingwana ni lingwana. Hikuva selishile haka kunene, na lisheke, swa sindzisa mungisito kuranzeka kuva u kindlimuka. Lishitieke, leswa kunyamtla ka atitimela, hileka ushika, ufanele kuva u telula misaka kuva u huma, na udukile timpahla leti siseke, uti vonela u majisika. Hikuva, swa leswa ku kale na ima vekile, ah, sema sikula wae, famba ya mahumesa. Ma gubuti nyana ka. Heko wakuni iti makalete ya takuwa matuka matuwa isana lungushapeni, lungushbombeni, lungushtimeleni. Heko wakati timela kambelo ku utaliveka kazako, utatuwa nyana kukufumela ka. Se, ava fumbala vanga lumea paka atilumea, lukunawa na watuka watuwa kututumeta. Ungova wana njeva kutuwa kasha, lumu avanwini. Heko laho, tivo neli. Gubuta makazaku ya wena, akuva ugoka timpahla leti sasekeke titlhela ti sisa tikusirhelela ka xirhami lexi hinga ka xona. 11 horas kasi ha i 11 minutos lweyo ka ndzhaku ka 5 horas. Oh, xitaka zero na vulavula hikola ka maxapa se, maxapa se, i makala yi tlhanganaka na yona siku lin'wana ni lin'wana.

0: u ta xi tiva bawito.
1: Ah, hi ta yi kuma kwini mali ya phepha ku kala ka yona, kambe lexi tiyeke muyingiseti wa ku rhandzeka hileswaku leswi lexiyeke leswi u fanele ku va u zama tindlela hinkwato ku va u za u kuma mali leya phepha leyi, a ku va u kota ku va u fambisa vutomi. Hikuva hakakunene loko yi nga ri kona mali a ku na lexi lunghaka, ngopfu kolomo madoropeni hi nga kona loko swa karhata. Hikuva a ku na leswaku xin'wana ni ta xi kuma masin'wini, xin'wana ni ta xi kuma ka ku yini yini. Leswi lixeke hinkwaswo swi lava mali, u ku mali ya xapa, u ku mali ya xikolwe, mali ya pawu, mali ya mpunga, hinkwaswo leswo swi lava ku va u swi anakanya, u swi qavanga, u swi tiva leswaku kasi leswi lixeke ni fanele ku va ni endla yihi, ni fanele ku va ni khoma yihi, nakona tiva leswaku xihi na xihi lexi u xi endlaka xi ni lisima. Nga hikuva wena n'winyi u swi kota ku va u xi vekela lisima, u nga yeyisi ntirho wa wena u vula leswaku ha mina leswi ni tirhaka swona leswi hi swa nchumu hikuva mina no xavisa mikwama. I ntirho lowo phela, hikuva ntirho hi ku ya tshama xikritori ntse, hambi xibankani lexi u xi vekaka lahaya i ntirho. Ku fanele ku va u swi tiva leswaku kasi kwala ka ntirho wa mina laha ni fanele ku va ni mahisa ku yini, a ku va ni vuyeliwa hi xo karhi. Kwala ka mabajiya lawa ni silaka wona, ni frijela ka wona, ni fanele ku va ni swi mahisa ku yini. Nakona swi tivi leswaku a nkama lowu li xile, hambileswi ka ha mphumeke hikuva hi nga ka wuxika. Van'wani se va humile va zama ku va va lava mabajiya, va lava swidosana, wena wa ya u xiju u vula leswaku a hali usiku nakona a wu ka titimela, se u ta yi kumisa ku yini mali leyi vulavulaka hi yona? Khindlimuka, hikuva li xile munhiseti wa ku rhandzeka, wo ti vonela ni ko ku xweliwa. Hikuva mhaka liya ya maxapa liya u yi tivaka a ku cincanga nchumu, swa nonon'wa, se swa sindzisa ku va u hantla u suka, a ku va u zama tindlela ta ku va u kuma maxapa hi nkarhi wunene.

5 ore na 45 minutos, ni kutsemba leswaku mingisetiwa hina haka kunene se u le ka nkitsikitsi ya u kongomamba ngwini wa wena wa bindzu u zama tindlela hinkwata ku va u fika hi nkarhi wunene entirhweni emasin'wini hikuva hi nga cuvuka phela loko u xweliwa u ta ku fika kuma leswaku vanghana ndzima se yi leyi loko se va famba va famba va famba u vona vanghana hi lava ya se va pakatsa swikomu va khomuka se mo huma hileswaku hi rhange hi fika u nga hlamali na wena hi nga zama ke hi ta ku ke loko hi chaya na wena u nga ku ke u pakatsa xikomu hi longoloka kaa.

kunene mamani leswi lixeka famba rindzeveta a ta vuya ni xo karhi a ta vuya ni xintsumbulana ku va heta ta khoveta se wena mamani hi litiya u khindlimuka u zama ku va u rindzeveta hi ku swihi swinene ku va hi fika le ka sezore xikambeni ku tshemba leswaku aka kunene muyingiseta ku rhandzeka se u vekile xibankani xa wena laya u le nyimpini ya maxapa ya ku va u kongoma eku gweveni u ya masin'wini u ya ntirhweni hikuva aka kunene a munhu i munhu hikwala ka ntirho na wena khindlimuka swoo u kombisa evumunhu bya wena dzika ku tiendla.

0: 44 minuto je mahlweni ni ku va pangalatana na wena hi seketela na wena mwingiseto ku rhandzeka ka mixilo wa nyamuntlha. Tsundzuka loko navela ku rungula maxaka ni vanghana swi tikitana u nga ta swi kuma kola mutini wa hina wo hax leyi kumeka doropeni la ka Matsolo ri wada resistance ka nhlayo ya 3 inch 18 nakona u nga swi kuma laya baraka futuru medlor ka matejo jordan simango kule bayri ferroviari ka matejo jordan simango wa palmera ni le thaninga baraka vavosisile leyi ka ngoma tibyana baraka ka dakwal konkwal ka cabral francisco sabao leyi hlaleni xa ka nyaka papelaria ka rixambala le belulwani baraka romand shop le matendeni kwartera 68 andrad nyabindi a cf le bar da alberdada kwartera 14 baraka n'wamunyingi hi le bowani a bayrudush ka tindhawu leti u nga swi kuma switikitana ku va u tiringulela maxaka ni vanghana hi ku tirhisa emisori provincial di maputu.
1: Hoxi ku vala mungani i mhaka munhu
2: lana ni nga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi
1: ku onheke yini kambe hi karhaleka hi swo biha a hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo
2: hi yo ndhambi phela ni xi ku valisaku karata n'wilanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati a ni swi tivi swa ku ni ta ku yini kusa phela masiku ma fikile
1: a ni ku yi swilo swa lisima swi ku xi ku valisaka kasi karata n'wilanyezani huma ka swona leswi
2: ni nge humi ka swona mungani hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo loko n'wana a nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana
1: wena ni ku landzelela minchumu
2: loko u nga landzeleli swileleto swi nga ta ku fambela khwatsi vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana na minyezani ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima mungana
1: tinyezana ta kona ti mahini ku tala
2: phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi ku ni tinyezana u fanelaka ku ve ni u tlhaviwa loko u nga hayi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti yi mi ta ngheneliwa hi mavabyi u lava leswo wena
1: nada weno phela nambi mina swa ku karita n'wi li kwini a ni swi tivi na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana
2: ma swoswo hikusa nyezana i vutomi loko u nga li kumi karitawu a ku na mhaka ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela va ta ku nyika lalintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mu tlhava tona

0: Rishi le mahungu ya misho hi Misori Provincial de Maputo mahlayiwa hi Stel Yumanyesa. Murangeli wa xifundza nkulu Maputo misholo a fambisa nhlengeletano ni varimi va swiyenge swa ku hambanahambana nkongometo i ku va ku dyondziwa tindlela tintshwa leti nga tirhisiwaka ka xiyenge lexa ta vurimi hi ngopfungopfu ka ta vutswambalati bya mati ni ku tirhisa misele ni minkova leyi yi nga ni ndzongo ka xifundzankulu Maputo. Nhlengeletano leyi fambisiwaka ha Manuel Tuli kolomu doropeni ra ka Matsolo ya ha kongometa a ku kuma tindlela leti ha tona ku nga hluliwaka ndlala ka miganga ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo. I mhaka leyi endlekaka ndzhaku ka ku va masimu ya ku hambanahambana ka miganga yinyingi a xifundzankulu Maputo ni kokiwi hi mati ya ndhambi leyi humeleleke ku sunguleni ka lembe nga ka rona. Ka hanyimeliwa leswaku ka nhlengeletano leyi varimi va kuma nseketelo wa mfumo wa xifundzankulu Maputo hi swigotso swa ta vurimi ni ku va ku lukiwa a matirhela mantshwa ya ku va ku tlakuxiwa bindzu ra masimu ka nguva ya ta vurimi 2026-2027. Na kuve leswo ye murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntuli a humelelisa nlaveko wa ku va mindyangu ya mahlweni hi ku paluxa a tidyondzo leti yelanaka ni ta ku tiva mahanyelo manene ka lavantshwa hikuva tanihi ku vula kakwe Emmanuel Tuli ka masiku lawa ugamu ku voneka a ku luza ka vutivi byelanaka ni ta ku hanya hi kurhula ni ku tenga migangeni mhaka leyi vonekaka ngopfungopfu ka lavantshwa lomu va pasaka ni ku endlelana tihanyi lomu swikolweni van'wana va dlayana ka sweswo Tuli a vula leswaku ku ni xihoxo lexi vonekaka mindyangwini kutani ku laveka ku hi hantla hi lulamisa mhaka leyi enkongometweni wa ku va lomu migangeni mindyangwini swikolweni ni tindhawu tin'wana ku ve ni kurhula.
1: Leswi navelaka ku ve ni hi hanya hi kurhula hinkwerhu hi ntwanani ni ku rivalelana ni ku ve ni hi rhandzanana swinene hi leswi ni kumelaka swona kan'wanakan'waka hinkwawo a va hanyi tiko ka hinkwaswo leswi humelelaka namuntlha violação de menores agressão violência doméstica tanto discórdia e na governo e Miquela Castro e como ele gastou muito a governo aí tem que ter um cuero a governo e a minha colula a ti governo e tica a uma vez na vez a governo que leva a mão a uma cuero e mula vida mala vida lá ya ku nga mina vele ali swinene na loko vene inge hi kona vele na aswe swinene ka hina ka hina kwile ta ku vona ku akuhanya ku twana
0: marito ya murhangeli wa xifundza nkulu Maputo governador Manuel Tuli. Loko nghena ka ta mitlanga ku tiyisa miri ferroviari wa Beira wa ku wutla a xitulu xa vurhangeli bya mphikisano loko ta fika swoswi ku beliweke ntlhanu wa majornada na mambirhi ndzhaku ku va tolo kumbe magamu ka vhiki leri a ti nantswele makwavu ferroviari de Maputo hi bola rin'we i ntlangu lowu endliweke a kampu ya ferroviari wa ka Maputsu na ku ve leswo min'wana mihandzu ya jornada leyi ferroviari wanakala ringanile na makwavu wa le Xinga hi 0-0 kasi Costa do Sol a ringanile na União Desportiva de Songo hi mabola mambirhi Mashaken a ringanile na Xingali wa Tet hi 0-0 Black Bulls a ti nantswele Liga Desportiva wa Sofala hi muno mabola ya ku pfumala ya ku yongoliwa ha rin'we kasi Associação Desportiva wa Pemba a yamukeli Associação Desportiva ka Vilankulu a va a mutswinxa hi mabola mambirhi ya ku yongoliwa ha rin'we hi vulile leswaku ferroviari wa Beira hi yena murhangeli wa mphikisano wa msambola ku ta fika swoswi ni 15 wa tipontu ndzhaku ku va a tibeli makwavu ferroviari wa le ka Maputsu hi bola rin'we ka ntlangu lowu Radio Msambiki a veke nkatsakanyo leswi a nga swi vona kusuhi eritweni ra Carlos Manuel Sibindi.
2: Siku ntlangu wa sungula swi tikombile ku navela ka ntlangu wa ferroviari Maputsu loyi a tikumeteleke mahlweni ka ntlangu wa ferroviari wa Libera va nga swi koti ku va nga endla yini va Beira kutanike va talataleka kambe na ye ferrovera a nga kumi nondzovoto wunene ku fambeni ka ntlangu apa ku khalisa 24 minutes ka ku vindlavindleka loko ka ntlawa Ferroviario a yi teka bola a kongomisa ponteni laha ku humeleleke mubeli mun'we a hamba ku luza mainkulu a bola leto byo buya byi kongoma ka nhloko ya mubeli Dayo apa ku khalisa 24 minutes yoleyo kutani ke Dayo a ndzulutisa nhloko a bola byi khaluta byi ningena balizeni swi hamba 1-0 swi beka xihlamalisi xikulu loko hi vonile leswaku loyi a kumeka henhla hi mabelele ni makwambele a li Ferroviario Maputo kambe ke amagan'wini ya kona loyi a ninghenisaka bola a ve Ferroviario da Beira.
0: Ferroviario da Beira wa rhangela ni 15 tipontu ku landza Association Black Bulls ni 13 ka ndhawu ya vunharhu ku pfala Costa do Sol ni 10 la tipontu na timbirhi ntsena. Lawa ve mahungu ya lonkama hi misoro provincial Maputo man'wana ku nge khale sweswi ka gingirika Maputo na ye Monica Novela.

0: bala nombelo avo klashmatsi lo yakalteke shikareka kampu akalta mbelo akusungula akalta mbelo ombiri afula mela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimisentangu
1: kune mungwe ka vakhuzeli va ntangu ntseni ka kampu wasata ngabeleka nwana wa ntano wa tiweti atsulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena yendla yini
1: sati wa mbe wa mpepo nwana nga na yena makatleni wa mchayi wa mpepo wasati lweyi a yendla swikombiso swa ku veni nwana karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuziseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena

0: u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: Kunewa kama, ingani pfuna xa?
3: Ah, mabalo mungano. Phela vangani vatirhela swoswo. Akupfunana loko munwana ani swikarhatu.
2: Lana imhaka ya xintombana xa mina. Masiku lawa pezi la xona lo chika. A xipezi ben.
3: Mile xibedlela. Swi nga maxo vabya phela.
2: Yile kambe ava khomanga mavabyi.
3: Swi nga maheka swililana ka majela.
2: Loka lileswo ni dlawile ke mungana. Ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi. Mali na yona yiko.
3: Swakudya swa ku fuyisa miri wa n'wana. Swin'wana hi na swona ku lomu makaya. Leswi lavekaka i ku swi hambanisela. A ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka.
2: Leswi, i swakudya muni swoleswo?
3: Ha, nhlati wunene wa mbila lowu. U sweka u patsa ni tandza. Siku lin'wanyana u patsa ni tihlampfi, timanga ta ku woxiwa. Leswi swa mabya matsavutsavu leswi. Ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku. Loko namuntlha a dya nkaka, mundzuku munyiki tihlampfi. U nga khohlwi mihandzu. Ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketsa ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
2: Yu, kasa hi swa ku karhata, nakona swi teki mali yinyingi.
3: Nambi wena leswi u nga tika leswi, na wena u fanele ku ti vonela ka majele. Jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana. U hambanisela swakudya mungana. Va le majela manene i vutomi byinene.
4: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si até ao dia 5 de junho. Moçambique

0: ya mina leyo ifamba kanye montha inordini lwena elika novio original 44 minutos evulile swaku ka ora la mbiri ta phalalaka imiganga yo hambana hambana kuva hitiva leti ti humelelaka a xifundza nkulu Maputo ene mitiri kulori haleni Fernando Sidomo lixile
1: Jishile monika novela jishile mngisa durantseka kwa Radio Msambiki misoro provincial Maputo kunene lo inga kwa ifamba imiganga kwa mbana mbana akuwa iti vata mashela ka shifunza nkulu Maputo na monika itabula ili titilanaka ni nishubo wa urangibu ya shifunza nkulu Maputo mailano niku avatongo na lababu nililiwa suandela yaku wakula na waleka masamela manene na muna itabula bula mtila tabudaye kangwamba ikari hivinda mleka ikura kaku kufune kakutlaku kakama vajwi mailana ka ni timpula lete hinga katona la kunene itatoka urangeli tabudaye shifunzele shaka mwamba loko shiku bakumisa eku shikubale kolaka makale nako na mitira ta Johnson shifunza nkulu Maputo kela vetela itindlela ta ku yantswa a ta matsamela manene ta Johnson ka vatsongwana ikolaka ku mfumo karu uya ka eswilawo enkombini no pumba enhla ya vatsongwana va Johnson ka engangana mona kanwe lawa mangwe ka le malamseke akuba kuzela vhangisele ka shiku
0: Hinkomo seleswi hitsutsuma yakwi singulela kwi
1: kunene itoramba steli manyisa ni ina ave ka nhlangletano le ka yona ku lulweka ilave kwa ku ava kunelo evatsongwana engumuntu noko vatsongwana vaveni munzu ku dzinene handle ka ku vatsama na matingenisela ka timhaka to biya ngopfu swinene matshamela maxikulisaka evurhangeri bya xifundza nkulu Maputo
2: mfumo a xifundza nkulu Maputo humelelisa lavekwa ku va mindyangu ya mahlweni hi ku tihita hi ku dyondzisa a mahanyelo manene ka vatsongwana enkongometweni wa ku va vatsongwana lava ngopfungopfu lavantshwa va nga toloveli ku hanya hi vukhinyavezi kumbe ku endlelana tihanyi lomu va patsanaka ni ku dlayana van'wana na va zama ku ringisela leswi va swi vonaka lomuhandli handleni ka ku va va dyondza ni ku landza leswi va dyondzisiwaka swona emimitini i mitsatsiyo ya vurhangeli bya xifundzankulu Maputo lebyi byi humelelisaka nakona wu laveka ku va ku dyondziseni ka vatsongwana lava ku nga endliwi ntsena hi vo vatswele kambe lomuhandli va kumekaka kona o va wihi na wihi loyi a nga mi vonaka ntsongwana a swi koti ku mu kawuka ni ku mu komba ndlela leyi a nga kotaka ku va a yi teka ni ku va a yi hanya vuton'wini rakwe lawa ave marito ya murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntuli loko a vulavula mixweni wa sonto leyi ndzhaka ku va kumekile ka misa ra parokia la kereke ya xikatolika yi kumekaka lana emugangeni wa Fumento Manuel Tula vula leswaku ku homboloka loko ku vonekaka na muhlakasiko wa migangeni antikelo kumbe nanzu wa swo iwa hinkwero hi hanyaka a xifundza nkulu lexa
3: leswi navelaka ku veni hi hanya hi ku ro hinkwero hi ntwanani ni ku rivalelana ni ku veni hi rhandzanana swinene hi leswi ni kumelaka swona ka matsanaka hinkwawo a va hanyi tiko ka hinkwaswo leswi humelelaka namuntlha violação de menores agressão, violência doméstica, tanto discórdia. Ya ku ngamna vele ale swinene na la kuveni inge ingona vele na aswe swinene ka ine ku ta ku bona ku hanya ku bona
2: kasi sekretari de estado wa xifundza nkulu Maputo Henrique Bonges na yena nkameni wa kona a humelelisa laveko wa ku va hi hanya hi rirhandzu emigangeni o va xina xihi lexi hi nga xi endlaka hi xenxa hi rirhandzu swa nga ndlela ya ku va ku tlhela ku veni ku tenga ni ku rhula migangeni ni ku va lavatsongo va ringisela mahanyelo lawa a ku va va ta pfuneka vumundzuku byavo
4: que é a convivência social. Nosso apelo é que abandone esse tipo de ato.
2: varhangeli va xifundza nkulu Maputo va vulavula leswanga leswi nga swi hlaya ndzhaku ku va va kumekile ka misa ra parokia ra kereke ya xikatolika ri kumekaka lana amugangeni wa Fumenti municipio ka Matsolo lomu va kuceteleke a mindyangu vakhongeli ni hinkwavo vahanyi va xifundza nkulu Maputo leswaku va va tipatsa ka mintirho ya ku tlhela ku dyondzisiwa lavantshwa hi ta risima ra ku hanya hi xinakulobye ni rirhandzu emigangeni.
1: Inkomu Stelio Manyisa ni lave ku lo wa ku va vatsongwana lava va hanyaka ndzeni ka ntwanano ndzeni ka nawu handle ka ku va tinghenisela ka timhaka to biha. Hi vulile leswaku le exifundzeni xa ka N'wamba vurhangeri bya vudahi byi karhi byi vendlavendleka hikwalaho ka timhaka telanaka ni ku tlakuka ka mavabyi mayelanaka ni nkarhi wa timpfula. Sileswo na kulora Alberto Paulo yena a koleke emangula ku byixile Alberto Paulo
5: risile Fernando Sidumu risile Monica Novella ni vayingiseti va switichi xa Radio Mozambique Emissora Provincial di Maputo hikwalaho ka mhaka leyi u yi vuleke Fernando Sidumu sweswi a u byana leyi hanyelaka ta wudawu hi xiyimo xa xifundza xa ka N'wamba yi karhi yi tirha ni mintlawa leyi kongomisiwaka migangeni a ku veni ni ku u voniwa hi ku hetiseka tindhawu leti ku vonekaka ngopfu mavabyi lawa hi mavabyi lawa tani ku vulaka Aulina Vilankulu a nga murhangeli wa ta wudawu a xifundzeni xa ka N'wamba makombeke ku tlakuka kusukela loko ta va ku voneke a tindhambi ku sunguleni ka lembe leri hi nga ka rona a miganga ya ka N'wamba Ntsindza na mbini le Saviela leyi kombisaka tinhlayo tikulu ti yelanaka ni mavabyi lawa tani ku vulaka Aulina Vilankulu.

0: para diarreia, kumbe kuvuyelela, lembe la 2025 yamukelile 1339 wavavabyi, alembele li yamukela 1353 kati wedi tatinaro ta kusungula ka lembe leli, swi komba ka aku a evolução la 1%. Nako nawo ikumili vavabyi wa kuvabya hi HIV, lembe linga hela aveli 317, alembe leli va yengesela para 355, e sucumbiu a evolução lá 16%. Mas também, como a mavado a TB e a escochola, a lembilinga ela e com 1095 avona, a lembilele e popola 1113 avona, sucumbiu a evolução lá 119%. Na conaio, como a mavado a tensão arterial, a hipertensão arterial, inga e cuva tensão liquela camuno, a lembilinga ela e com 1430 wavona na vajuma vajua atenção, alembileli kuve 655 wavona, shukumbe kisaka a evolução la 52%. E shua ivaviseka ngufu kuse wana shoku shua na shuengesela ka vanu vavancha, a kalika kona shuengesela ka vanu vavakulu kambi, shua na shuengesela ka vancha, e vavavafika shpiritani sena vakumi ulikelu kumina vavumi ikelu, shua ivavisa ngufu kanimamu.
1: Ivona leswaku a mavabyi ya malaria ni ya ku vuyelela lawa kutani ma kombaka ku tlakuka loko hi fananisa ni mpfhuka wa ku fana ka lembe tikhalotiki, a xivangelo nga va xini?
0: A xivangelo ku ve a ndhambi leyi nga yinceka lanu ka n'wamba yi ncile kuva ku ve ni mati ngopfu lawa ma tshamaka na manyimeke a kusuhi ni mingintari ya vanhu. A mati lawa ma yinca ku va a tinsuna ti kuma a mbangu wa ku va ti kula i ti tlhava vanhu lava tshamaka kusuhi ni na voni ku za ku yangisela a ntsengelo wa malaria. Ka madiyariya nakona swa yinceka hikusa loko ku na mpfula ngopfu a mati lawa hi phuzaka a ma basanga kahle ku va mali manhu ya makaya. Hikolano ma nga va ma ve ni ximpungu ni xitsongotsongo ngwana ku lexi xivangaka ku va vanhu va vuyelela ngopfu.
1: Swi nga wa nhlawulo ya ta vudhawu hi yini mintirho leyi mi yi yencaka ku ve ni mi kota a ku seketela xitshungu leswaku xi nga kumiwi ngopfu hi mavabyi lawa?
0: Loko hi vonaka mavabyi ya malaria hi na ni makampanya ya ku vuthela a miminti ku va hi ta kota ku dlaya tinsuna leti ti nyikanaka a mavabyi ya malaria. Nakona xipiritani vavasati hinkwawo lava tikeke va taka xipiritani hi va nyika a maredi moxiketela ku va va ta ya va ya ma tirhisa vona ni ndyangu wa vona ni swivana na swa switsongo ku va va nga khomiwi mavabyi lawa. Ka mavabyi ya diarrhea leswi hi yencaka kumbe ku vuyelela leswi hi yencaka hileswaku hi va nyika certeza hi va nyika a cloro ku va va ta kota ku tiza mati ya vona ku va ma tshamiseka ku va ma tatisisiwa lanu kaya. Nakona wa ya famba hi haxa emindyangwini emigangeni swa ku va fele ku hanyisa ku yini mayelano ni matshamelo lawa ku va va nga kumi mavabyi.
1: Hi vona leswaku ku ni mavabyi mantshwa lawa ma tumbulukaka lomu gangeni, a nga mavabyi ya hypertension ni madiabete. Lana ya hlayeka hakona leswaku yi na mavabyi lawa ma xanisa ngopfu lavantshwa, a nga va xini xivangelo? Nakona hi yini mintirho leyi mi yencaka ku ve ni a mavabyi lawa ma nga yimahlweni hi ku andlalaka?
0: Loko hi lavisa amavabyi lawa ma yincaka ngopfu ka vantshwa hi vona swa ku a mahanyelo ma yena ma cinca ka tinguva ni tinguva. Loko hi lavita sweswi hi vona swa ku vanhu vanyingi va tiza swikritorio va tiza na vatshamile hambi nga le swikritorio va tiza na vatshami ngopfu a va timexi ya mizi wa vona hikolano swi yenca ku va munhu loyi a nga ti ya yena yi nga tsutsumi kahle mayelana ku va tensawu la yena leli kahle. Loko hi vona van'wana a madyelo na wona wu ma cincile ngopfu khale ka kona hi dya mintsumbula hi dya minchumu ya le masin'wini ma sweswi hi minchumu ya ku tala hi leyi hi xavetelaka hi xavetela mahamburger hi xavetela minchumu ya ku yi ta na se na yi li na yi lunghisiliwi loko va yi ta dyiwa na yi nga swekiwanga. Se ngopfungopfu i mahanyela ya kona lawa hi nga ka wona ma yinjaka ku va a mavabyi lama yengesela ngopfu ka vantshwa.
1: Xanga wa ta vudhawu a wu navela ku siya zwitu muni ku lava hi yingelaka nkama lowu?
0: Ari nda kalisiya hileli na miramba hinkwenu xitsungu xa ka n'wamba ku va loko mi vabya mi gidela swipiritani swa hina swi nga koni hi nga dozi wa swipiritani hi nga na swona lani ka n'wamba. Loko u vona swa ku va vabya lexi nga kusuhi na wena xipiritani tsundzeka u ta kuma a va infermeira va nga lunghiseka ku va va ta ku yamukela ku va va ta dawa mavabyi ya wena.
2: I marito ya murhangeri wa ta wudawu hi xiyimo xa xifundza xa ka n'wamba.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 13 horas em Moçambique, morando em Moingcete, em Xicani, Aile Carré e Teresana na Antena Nacional, lá na Ikumeke, Jornal da Tarde. E tchala Ivana Wenaka, mentiria em sou provincial de Maputo, a Rádio Moçambique, que na cuihi lumu u kumeka kakona. Lá o emasungrela e a Xienge, xamunaro, xamentiria em sou provincial de Maputo. Na Xienge, lhe xungulei maungo e a xefunzan kulo Maputo, kanungonoko em Xicani Maputo. Wingsete lebyinene.
2: Inhlikani Maputo. Noko nokota majungula ya siku a xifundzha nkulu Maputo.
3: Inkomu akulosa mngisedu ranzeka kwa Radio Mozambique misoro provincial de Maputo hili hoyo hoyo kale xiyenge xa mangu ya nhlikani ya xifundzha nkulu Maputo. A xifundzha xaka Manyisa masiku mataka xitava ni ndhawu ya ku nga ta nyikela ku vaka kona mibyalo yo hambanahambana akuva ku pfuneka varimi va xifundzha nkulu Maputo. Mintirho ya ta dyondzo lomu exifundzankulu Maputo yi karhi yi lavetela tindhawu ta ku va ku ya kuva kona eswilawu swo hambanahambana swi ka ndlela ya ku pumba enhlayo ya vatsongwana va dyondzaka na vatshame nkangala. Lawa man'we eka mangama lamiseke a vochumutela ka lexi yenge na mita xi nga vamakwela mea Fernando Sidumu Kastomas Buruma a le ka vukhavuteli hi ni ku xivela kunene evungiseti lebyinene. Lowu ingravwa hi bangula emiganga ya ku hambanahambana na xifundzha nkulu Maputo akuva ku nyika edina ka siku la namuntlha. Namuntlha musumbuluko hi siku la 22 xika hwetile ya junior ka lembe 2026. Ku tlula gidi ni madzana mambirhi wa varimi va mugangeni wa le ka Maxubu exifundzheni xa Marakweni hi lava va pfunekeke vhiki leri hi timbewu kumbe vhiki la tolo hi timbewu to hambanahambana swa ka ndlela ya ku ndzhaku ka tindhambi ti va xaniseke va tlhela va byalisa emihandzu ya vona. Mahungu ma kuma ni murhangeli wa xikanekiso lexi xa Maxubu Sergio Xiboleka loyi a vuleke leswaku a ntirho wo karhi famba hi tindlela tinene nakona kutsongokutsongo va tlhela va vuyela ka leti lanaka ni vurimi.
4: Kau nak utang utang mas kena, itu makan sama dia anda beli yang apa pun susu ni. Ku tali membangun yang kau jin kau. Ia kau ia di masuk hutan tu kau full ia kau bisa tu umu ni lomu kau dream. Tahu yang dream? Kutang bawa bate lah kambe. Aku bintu lu kumbi aku puni jale masing ini. Ada beli jahai si kamba ku talbeji. Lomu kau mas September Oktober ingat kau evana strong. É verdade que nenhuma cultura maninga lá vai mais dialogar. Tenha lhe sucedido agora se está escolhendo um combate que seja magata com membango maninga e a coisa dala manga dala acha que o hambar ele está lhe que imat. Cambele a coisa dala só me trata nem pequena jornalista já vai subir o que ela cutrongo. Nha é que caso ele escute. Acho que a gente chama para coer na chone, se vê com a ala mas ziki na lavaia o calu tem ziki da coela, na chia níquela timbeu e sim mocha cumpri sale só com basunguli se gusta, ah kunge na lua engana chum, porque sim mocha o dime se lá, então se bem a nessa co iti colhe de chame que mas também aí a co pambela na nin tango aí a co tangela do anjo se a turismo. Aku senapan yang buatnya kanggo kanggo aku tantungi liwa aku tak tinggal tak boleh nato ni dah bintu ini.
3: Inaga, lugu ibu lama ni.
4: Nampak macam aku bukan yang nanti lah aku kena maragra. So kerja aku cuma le kau mungkin sambil palmera, biasa sih koko biasa sih aku ni tinggal le maragra. Macam tinggal maragra lah yo. Ya, aling aku ni kini aku pun ni kali lima. Tapi lu sih engkau sampai so ni kau susu. Ninga TV ku nga kuma sindenya ni nga vani sime kutileka kwa nga tani kamisela.
3: Inaka, loko vulavula hi timbewu leti mi amukeleke hikwala ka mfumo wa xifundzha xa Marakweni. Vangaki a hi vanhu va amukeleke timbewu leto ine timbewu ta yini?
5: Vo
4: kuni ku abajime banganikiwa vave kone hi xinyimu xa ku hi nga xa numeri ya ku konta malocalidade ya mabidi a va nyikiwanga hi khambi byin'we maxija ku konta malocalidade ya mabidi ma ve kone xi ve kone xinyimu xa 1200 wa vaagricultor kumbe wa vadrimi a timbewu va nyikiwe afejau va nyikiwa ampunga ambewu ya mpunga va nyikiwe mahortalisia va nyikiwile adubu va nyikiwile hambi switirhi nga swikomu ni mabomba ya pulverisation ni muzi wa ku tekela kuma ku dlaya a swi bixiwabixiwana leswi swi dyaka timbewu kumbe swi a mapulani
3: marito ya Sergio Xiboleka hosi ya mugangeni wa Maxobu loko a vulavula hi ntirho wa wu landzaka enkongomitini wa ku va va tlhela va kuma swa ku rima ha swoho hi vulile leswaku varimi va mintlhangano ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputsu hi lava namuntlha va hlengeletaneke ni murhangeri wa xifundzankulu lexi enkongomitini wa ku va ku phakamisiwa ta bindzu a xifundzankulu lexi Stella Manyisa enhlekani
5: Enhlikane Fernando Sidomo Vela va ve ni nhlengeletano kumbe va ha ri na yoho nhlengeletano leyi rhangeliweke hi guvernador wa xifundzankulu Maputo lweyi nkameni wa kona a tiviseke mahungu ya ku tsakisa ka varimi hileswaku ku ya fika 2027 xifundzankulu Maputo xi ta va ni a kumponi kumbe ndhawu lomu ku nga ta bindzuliwaka hi ntalo a maviveiro kumbe mbewu ni swilo swin'wana leswi nga ta seketelaka a varimi na koho ka ha kunguhatiwa ku va ndhawini yoleyo ku xavisiwa swigoto swa ku hambanahambana leswi nga ta pfunaka a ntirho wa ku bindzula mibyalo ya ku hambanahambana ka masimu ya vabindzuli va xifundzankulu Maputo a ndhawu leyi se yaya hi khuliwa laha na mugangeni wa 3 Fevereiro a xifundzeni xa Marakwen lomu se ku simekiweke mathangi ya ku va ma ta hlengeletela mati na koka kunguhatiwa leswaku hi ku simekiwa ka centro leri ku ta pumbeka a mpfhuka lowu varimi a va wu famba va nghena Joni van'wana va matiko man'wana ya vundzamani na Msambiki na va xava timbewu va xava swinoniso va xava swikomo ni swilo swin'wana kutani a chapu leri ri nga ta simekiwaka hi mali ya vana va tiko ra Afrika do Sul ri ta pfuna hi mpimo lowukulu swa nga leswi swi hlayeke Paulo Khosa murhangeli wa hubyana ya la ka ni ta vurimi ni vutshevi kumbe ni vufuyi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo.
6: O Conselho Executivo Provincial já disponibilizou uma área para a implantação deste centro e o nosso parceiro, este investidor, que é estrangeiro, já iniciou com os trabalhos de limpeza naquela área, já iniciou com a construção, está quase já na fase 80%, a construção de um reservatório para armazenamento de água com a capacidade de aproximadamente 600 mil litros de água. Já tem lá infraestruturas como armazenamento dos seus equipamentos e as outras fases estão subsequentes. O que nós temos a dizer agora é que realmente o projeto já arrancou, está na fase da implantação das infraestruturas.
5: Nkameno kona Paulo Khosa a vule leswaku xifundzankulu Maputo ntsaka ndambi leyi humeleleke ku sunguleni ka lembe leri xaya xiphokophela kumbe ku tikota kutsongo-tsongo ka xenge xa ta vubindzu bya swakudya laha ku na ndlala.
6: A situação de segurança alimentar neste momento não vamos dizer que é estacionária. Não é? Temos equipes do SETSA, dos serviços centrais, da província, que estão no terreno para fazer a avaliação. Então, a segurança alimentar não se mede de olhos. É preciso inquirir, é preciso aproximar as famílias para perceber a real situação. Neste momento, as equipes estão concretamente em Magote. Mas, de uma forma geral, ninguém nos reportou uma situação de fome na província. Então, não podemos assumir que existe fome na província neste momento. Realmente, há desafios de produção, porque a campanha iniciou tardiamente, podemos dizer assim, assumir assim. O governo central, o governo provincial e os seus parceiros mobilizaram kits de insumos agrários, já disponibilizamos aos agricultores. Realmente pode não ser suficiente para todos, mas tentamos priorizar aqueles que realmente tiveram e sofreram o efeito mesmo das inundações e que perderam tudo.
5: marito ya mrangeli wa hudzwana ya nyala kata vurimi ni vufui shimu sha shifunza nkulu Maputo Paulo Khosa la kwa vula vula intiru lova utamele kwa kuwa kuseketeli wa vanu ngufungupu varimi lava zoke midralu ya vona hikola kandambi ya kusungona kalembeleri enkungu metu na kuwa shitsungu shinga shansiwe indala na mbile shuyo ya indala ya kakutongu kutongu ya susumeta Khosa iri aisina va peza aisina kumeka intalukulu watsemba leswaku aingeteza ya duvuka ndlala kuva vatira ka kudzala ndikuseketela varimi hiti mbeu ndzvizvinwana
3: inkomu isleliyo manyisa nimangula mailana ka niku ashfunza shaka manyisa masiku mataka xitava ni mundi lo kona ngoda kuma emashungudzwa ni swinwana swaku pfuna evarimi vaxifunza nkulu Maputo vurangeli bya ta dyondzo wa xifundza nkulu Maputo byi karhi byi lavetela tindlela ni tindhawu ta ku va kukekiwa kona eswilawo swa ku vatsongwana va dyondzela kona swi nga ndlela ya ku bumba enhlayo ya vatsongwana va dyondzaka na va le nkangala ku rungula mutirhikulori Veronica Sidumo
7: hubyana hanyela ka ta dyondzo ya xifundza nkulu Maputo yi karhi yi tsalisa tindhawu ti lulamisiweke ku va kuyakiwa swikola enkongometweni na ku va ku ya ndlelatiwa mintirho ya ta dyondzo mintirho leyi yi kongoma ku va ku helisiwa mhaka ya ku va xitshungu xi dumela ni ku teka tindhawu ti lumbaka xiyenge xa ta dyondzo a ku va ku simekiwa kona a swikola mahungu lawa ma tivisile wa mintlhanu lweyi ya matolari exifundzeni xa Bowani hi murhangeli wa xiyenge xa ta dyondzo exifundzenikulu Maputo Carmen Yakanda fambeni ka nhlengeletano ya vumbirhi ya ku luka makungu xikarhi ka hubyana leyi ni leyi hanyelaka ta lavantshwa ni mitlangu ya ku tiyisa miri
8: porque infelizmente temos perdido alguma parte dos nossos espaços por invasão da própria comunidade, aquela que não assume a escola como sua propriedade, como bem daquele bairro para que possa proteger.
7: Murangeli wa xiyenge xa ta dyondzo exifundzenikulu Maputo Carmen Yakanda ni ntirho lowu lulamisiwaka hi xiyenge lexi wa ku tsalisa tindhawu leti lumbaka xiyenge xa ta dyondzo a ku va ku yakiwa swikola exifundzenikulu lexi. I ntirho wu voniwaka swa nga wa nkoka swinene lexi ka nkarhi wa sweswi xi endlaka hinkwaswo a ku va xi susa vadyondzi nkangaleni lava dyondzaka hansi ka misinya. Murhangeli wa xiyenge xa ta makungu ka ndzawulo hanyelaka ta dyondzo Antuia Soverano a tlhamuxele leswaku na hambileswi ka masiku lawo gamu nhlayo ya vayaki tiko ya ka mahlweni hi ku tlakuka ku patsa ni ku pfumaleka ka matshamela mfumo wu tiyisa leswaku a ku na ntsongwana ni mun'we loyi a nga ta pfumalaka tidyondzo.
9: Nós estamos a qualificar num contexto onde as necessidades são grandes, mas os recursos não acompanham o crescimento daquilo que é a necessidade. Agravada pela elevada taxa de natalidade, mas nós temos a obrigação de assegurar que cada criança tenha acesso à educação.
7: Murhangeli wa xiyenge xa ku luka makungu ka ndzawulo ya hanyelaka ta dyondzo Antuia Soverano na vulavula hi mintirho leyi landziwaka a ku va ku susiwa vadyondzi nkangaleni lava amukelaka tidyondzo na va tshamile hansi ka misinya.
3: Inkomu Veronica Sidumo, murhangeli wa Assembly ya da Republika Margarita Talapa hi lweyi kusukela nyamuntlha lweyi a endzelaka atikweni la Azerbaijan lana ayake aya boya xipfumelelwana xa ntirhisano ni vurhangeli bya Assembly ya da Republika atikweni leriya ka ntirho lowu ku kumeka na kulori Domingo Ximakalane a Azerbaijan.
10: Hakunene halosela muyingiseti wa ku swandzeka wa Radio Mozambique misoro provincial di Maputo muzengeli wa huvu yikulu ya ku boha milawu tikweni Margarita Talapa hi lweyi hi musumburuku lowu a sungulaka aliendzo bya ntizu haleno atikweni bya Azerbaijan wa doropeni bya Baku. I liendzo bya ntirho lebyi Margarita Talapa a taka byi teka ku atlhasa wa vuntlhanu lowu a taka lani nakona ya taka ve a kumeka ka nhlengeletano ya matiko ya xisurumana a nga União Parlamentar da Organização dos Países Islâmicos nhlengeletano leyi Mozambique na ku yoni a kumekaka kusukela lembe la 1999 loko yi vumbiwile nakona Mozambique a kumekaka nhlangano numbeno kwela na ni kangano wa matiku ya shisurumana kusukela lembe la 1994 di uvitano waka oiki. Halenu tikweni ja Azerbaijan wa muzangeli wa hugu yukulu ya kubwa mlao tikweni hila ni nakoni hanseka kuva kumeka kan shengeletano li. Lani nakone takavini zitu ja kuva shaya shokazi mailana ni shengelu watiku ja Msambiki kakuva kubikiswa kuzula kama tiku ya misava atakave nakoni kumana ni vazangeli va tihuvu ta kubwa mlao tikweni shimu sha matiku ya kuhamba na hambana nhlengeletano leyi ya matiku ya xisurumana leyi Mosambique kumekaka ku yoni hi leyi dokadokisanaka hi mayelana ni nlaveko wa ku va ku bekisiwa a ku zula hi xiyimo xa matiko ya misava ni ku va ku bekisiwa matshamelo manene ya ku va matiko a lilawa ma yaka mahlweni hi ku va ma hluvuka. Munyiko wa mabyungula kasike muvulavuli ni ntlhazi ya xiyenge xa tandondzo ani zubonayisa loko a kanelini mintirho ya radio Mosambique hi loyi a tlhamuxeleke leswaku a ku kumeka ka tiko bya Mosambique halenu tikweni bya Azerbaijan ka nhlengeletano leyi hi leswi swi taka kulisa tiko bya Mosambique hi swiyenge swa ku hambanahambana ngopfu ka xiyenge xa ku va ku bohiwa milawu lani Mosambique a takave ya kombisa vutlhazi ya nga na doni nakona a tlhela kola vukhazi bya
3: inkomu Domingos makalane hi lamango mi tika ka wona na kutsukela ka sano a Azerbaijan. Ei aka na swinwani loko nga loko ba manje tlhelela ndzhaku na hi ku ka le xiyenge swa yenela Fernando Sidomu na Tomas Bruma vale kuje kuengeta anhlika
2: inhlika le Maputo noko nokota majukulo ya siku a xifundza nkulu Maputo
1: inkomo swinene Fernando Sidomu na Tomas Buruma loko mu ta va mi swi kotile ku hi fikisela mahungu ya nkarhi lowu wa nhlikani mayelana ni leswi humelelaka xifundzankulu Maputo ni tikweni. Murhandziwa muyingiseri hi ta kuma vunanga ku ya fika kusuhi swinene na 3:30 14 hi 14 mahungu ya nhlikani 14:05 hi kuma switiviso 14:10 hi va na wena ankuweni lani hi nga ta kuma ka nongonoko wansati nqambi ya vhiki 15 mahungu ya nhlikani hi ku phinda hi 14:05 hi kuma switiviso 14:10 hi bula kutsongo na wena murhandzi wa mingiset mayelana ni swa ku ni leswi humelelaku hi ta tivisa nkarhini wa kona nhloko ya mhaka leyi nga ta bulaka ha yona leswaku sima mo pangalatana na hina Jovita Ngovo hi loyi a ku pangalataka ka nhlekani lowa nyamuntlha na ni tshembisa leswaku a ta ve vupangalati bya ku tsakisa ngopfu swinene na ni ku sima mo pangalatana xitichi lexi Miso Provincial de Maputo na hi le mpfhukeni 102.3 KFM ni 108 ka onda media u nga hi kuma nakona a Ponta Douro hi 90.0 a Magudi 89.0 u nga khohlwi na mi hi ndlela ya inthanete kwihi na kwihi lomu u kumekaka kona u nga swi kota ku pangalatana na hina murhandzi wa mingiset e ho lavetela www.rm.co.mz u ku radio online se u ya hlawula epe Maputo o va kwihi nambi matikweni ya misava u nga swi kota ku pangalatana na hina hi ta losana na wena hi ndlela ya vunanga na hi rhamba ya Bellast ku va hi pfulela ndzimana leyi.

0: Ish, karitau la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, karitau la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatsiletela hii mkwashu shwa utomi jawena. Ova kuingi hini njombo. Hilwe infermeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera lani ni makala. Nilahlekeliwe hi karitau la xibedlele kama hi nga taleliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi mhaka. Yani xibedlele u fika u va tlhamuxela. Va ta ku pfulela karitau lintshwa va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwavo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedlele hikuva va lahlekeliwe hi makaritau. Loko va ni vana lavatsongo. Na vona va fanele ku famba na vona xibedlela ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitau ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritau mantshwa. Ma consulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile?
0: U nga chavi ni ta va byela.

0: ya titreti uta kuma humelelo ka so
1: emisor provincial de Maputo.
2: Kune mama no vatsongwana. Avatsongwana vatsake swinene masikwana lava tlhelelaka xikolweni.
3: Ungabali. Phea se avaxiwa vanghana va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va yanga xikolweni phea.
2: Hi ta humula mani. Kambise mhaka yi la ka mabuku ma nga famba ni ndhambi.
3: Va ta phakiwa xikolweni bava. Na mi loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku yini va phaka. Lewa nga ta kotaka ku xava, hi ta xava, a ku na ndlela phela.
2: U tiyisile. U va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya, wa tiva. Hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuyela xikolweni.
3: Ya. Alo i ntirho wa wena lowu bava wa mi.
2: Mamana, mamanu. A ku na ntirho wa mina, a ku na ntirho wa wena la. Hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u tamela ntirho. Loko hi mahaleswo u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
3: Leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
2: Mamana, leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka. Kambe ku ni swa ku fana ni lui wa ku sungula ku dyondza. U nga n'wi heleketa xikolweni u n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
3: Hayi ma hi swoleswo hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele hikusa ndhambi hi byale matshamelo ya ku nonon'wa nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.

0: kwethu atsulela mpelo wa mpepo.
1: Kasi yena endla yini?
0: Sati wa mbe wa mpepo, n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wa nsati lweyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka, makambe manyingi a komba ku karhateka.
1: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
0: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
1: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
0: Wavo, swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
1: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
0: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
1: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
0: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Muchayi wa xifundzankulu Maputo, titsalisi ka Phatima Maputo 2026.
4: Nan'waka ku titsalisa i mahala.
3: Lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu, vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi.
4: Yendlela muti wexu wa ka vuhaxi kumekaka doropeni bya ka Matsolo a rua da resistencia ka nhla ya 318.
5: Phatima.
6: O que é o Mpox?
7: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
8: Lembele-lhe da Tlelelanza Hakuma.
9: Seu Tlelelanza Hakuka yini? Nakona hi mhaka muni kambe?
8: Nipimisa ta xikolweni. Phela se a swi yantswanyana. Vito la mina ni titsalela, a ni tilerhela papila. Se leswi ni ngo to tlhelela ndzhaku mina n'wana Sira.
9: U nga ta swi khohlwa. Leswi lavekaka i ku va u teka leswi u nga dyondza u pfuxeta. U tsala swa ku tsala. U hlaya mabuku na mbi ya khale.
8: Se ni makuma kwini mabuku leswi ma nga ti fambela ni mati?
9: Na mbova ya khale a ku na mhaka. Futhi xa lisima i ku va wena u ya mahlweni hi ku swi lava ku dyondza. U tivekisela ka swona. U tibeja. Loko matshamela ma ta ve manene u ta tlhela u sungulisa hi nkhinkhi swinene.
8: Kambe moya ni matimba ya ku dyondza hi leswi ni nga na swona ku tlula mpimo. Ni nge he xitshiki xikolwe. Ni luzi nkama wa wunyingi ni nga dyondzi kambe swoswi ni twe ku nandzihaka swona.
9: Leyi yo ndlela yikulu ya ku va u nga khohlwi nchumu ka leswi u dyondzeke. Ku pfuxeta.
8: Hi leswaku lembe leli ni lava ku pasa. A wu nga swi woni swaku a ni khutala.
9: Ni swoswi u nga godoli. A ku dyondza li va ni ku lama hanyela manene ka tinguva hanyaka ka tona. Loko u nga dyondzi, u ta hanya munyameni, amphambarini.

14:05 xa hi le karhi hi kuma mahungu ku nga le khale hi ta va na wena ankuweni lana hi nga ta kumaka nongonoko wa nsati nqambi ya vhiki hi 15:00 xi kuma mahungu ya nhlekani hi phokophela kun'we ku ya fika kusuhi swinene na 16:00 hi rhamba Fernando Xihure loko wa ku xima mahati.

Hakulosa mwingisetu wa kurandzeka. Hitlela hivana wena kana ngonoko mwana wa sati. Longa na kashwama yesha wena msumbuluko i 14 horas na 10 minutos. Upinda iwa umbiri 21 horas na 30 minutos. Ni iwa untlano i 14 horas na 10 minutos. Kola ka ischichichai na chavo hacha emissora provincial de Maputo wa Radio Moçambique. Ka 102.3 FM ni Camilo 8 onda média. Nakona unga ikuma hi internet hi www.rm.co.mz. Wansati tsinya la manya la manene njangwini ni tikweni. Kombisa vunena matimba kutihita ni kutinyiketela ka wena ka mintiro hinkwayo u yilandzaka siku lin'wana ni lin'wana kusukela anjangwini, ntirhweni, ngerekeni, bazara, masin'wini ni ka tindhawu tin'wana u kumekaka ka tona. Ku fambeni ka nongonoko u hundzeke hi bulile hi ta mahanyela ya mamani ni n'wingi andyangwini. Nyamuntlha hi ta hetelela mabulo ya hina ni vamamani va xihlale xa Josina Mashele xifundza xa Kamanyisa lomu hi nga ta humelelisa ta mahanyela ya mamani ni n'wingi. Kambe hi ku rhanga hi ta losela hi vunanga la Safira Jose loko a ku a hi tshameni hi hansi vamamani hi xuxa timhaka leti bindzisaka vutomi andyangwini.

0: hakunene hi fanele ku tshama hi le hansi a ku va hi xuxa timhaka leti bindzisaka vutomi emindyangwini ya hina. Loko u tsundzuka mukhosi wa ku rhandzeka ka nongonoko u hundzeke hi bulile hi ta mahanyela ya mamani ni n'wingi endyangwini ka mabulu hi veke nawu ni vamamani va xihlale xa Josina Mashele exifundzeni xa Kamanyisa. Nyamuntlha hi ta hetelela mabulu ya hina ni vamamani va xihlale xa Josina Mashele akuva hi tiva ta mahanyela ya mamani ni n'wingi emindyangwini ya hina. Hi twile vamamana va xihlale xa Josina Mashele na va vula leswaku leswi lavekaka mindyangwini ya hina i mabulu, hi wona ma faneleke ku fuwa mikarhi hinkwayo akuva ku ri ni mahanyela manene ku nga ri na madzolonga. Hakunene mabulu i tshinya la mahanyela manene ka tindhawu hinkwato hi kumekaka ka tona akuva hi yangula ku hambana loku nga tshukaka ku humelela emahanyeleni ya hina. Swi le rivaleni leswaku a swi nge koteki akuva hi vuyisa mahanyela ya tolo. Lexi saleke i ku va hi dyondza tindlela ta mahanyela lawa hi kumekaka ka wona. Vamamana Madalena João Chavela na Carolina Paulo Ntimani va vula leswaku hi makhambi manyingi lexi pfuxaka tihanyi mindyangwini hi ku kala mabulu, ku kala ntwanano ni lirhandzu. Na vatsatsi ya mindyangu ngopfu vamamani akwava va ni mabulu ni vana ni vingi leswaku ku helisiwa a tihanyi. Hi ku landza hi ta yingisa mabulu ma fambisiweke hi vatirhikulori Jovita Ngovu na Enya Bila. A hi va yingiseni.
1: Leswi pfuxaka a tihanyo emindyangwini i ku kala va nga tshami hi hansi va kombisana. Hikusa loko ku ni ku tshama hi hansi va hi kombisana ni n'wingi wa mina, mina ni vulavulaka ni ku ta ni na ye n'wingi n'wana wa matekile n'wingi ni na yehe. Amacha muteke ni yena lwe na kuva atwaliwe Joni anga koti ku sila anga koti ku tlhokola anga koti ku sweka ndiende na tshama na yena ni mudyondzisa ku sila ni mudyondzisa ku tlhokola ni mudyondzisa ku sweka a endla muchumu hinkwayo ya kaya dya xikan'we ya hanya xikan'we vutomi ni mudyondzisa leswi a nga swi tiviki. Se kutani n'wana wa mehe a swi vona leswaku sati wa madyondzile na mina ni tsaka hi tsakisana n'wana wa mehe a yo huma muti wa yena. A swi sukeleka ka n'wana wa mina ntse na mina ni papa iwa hi nga swi tivi swa ku n'wana wa mehe a huma muti a ya ka muti wa yena. Ni sweswi va yakile muti wa va kolomu kusuhi na ya kaka yini fika ni dya ni tsaka na vonele ku lexi va xi lavaka va ta kaya ka mina hi ta tshama ha kombisana lexi xi vonekaka ha kombisana va ni pfuna lexi va nga na xona na mina va pfuna lexi ni nga na xona a ku na ku hambana swi lwa nga ku va hi lavana hi twanana hi kombisana leswi vonekaka hi endlwini swi sala ndlwini i mpahla nsila va hlantswa ndlwini khani ma
2: uli kuni ku kombisana xana leswi phazamekaka ka mindyangu yo tala hikoka ku pfumaleka ka ku kombisana.
1: Ina loko hi kombisana mun'wana a nga swi twi swa onhaka kolani swilo pfuni swisolo kolani kambe loko hina ku hi kombisana hi twanana a ku na xisolo hikusa hinkwerhu hi ta hanya na ndlela yin'we loko na mina ni wona na me mamana loko va ni byela ni ta swi tiva leswaku a na mina njhesi va ni byelaka swo leswi na mina swi ta ku ni wonile ni swi twa va ta vona ku na me vatsongwana va ni tshinekela khani ma
2: kambe Enya u lava ku bula ni van'wana.
3: Aka kunene Jovita Ngovo hikola ka ku avingi kuni vingi lava ku tswala a jaha kuni vingi lava ku tekiwa hi jaha ndawu mina halenoni na mamana
4: Carolina Paulo Ntima.
3: Mamana Carolina un'wingi nakona u tshamile ni vingi?
4: Ntshamile ni vingi.
3: Hi wani mahanyela lawa mi na wona?
4: A mahanyela ya mina ni vingi a ku sunguleni ka mina ku kandza laha mutini swi karhatile ntamu porki loko nuni wa mina ya Joni loko a vuya hi Joni a xikona ni xa xin'we lexi a veka ndlwini ka mina a veka ndlwini ka vatswele se a ku famba ka mukama ku kumeka swa ku kambisa banya ku hlantswa kambe wo mukulu nga nakisama ni kombela ku kumeka swa ku mina swi ni karhatile ku ni nga byela nuni wa mehe a ni mi byelanga ni yo yakayaka u byaliwa va ku a hi nga te ku byela swa ku vuya loko a vuya hi Joni a fika yentxa leswo a sabaundi liya a yi vekaka lengwa u ya kombela u hlantswa yona wehe ita ku nyika mali wa xavisa bangi u ta hlantswa yo a ta ku vona loko u hlantswile kwala kaya se a gama swi tsumbula yehe a gama se se a cincaenca swa ku a endla divisa homphakati a teka yin'wana a veka hala se yin'wana a veka hala mara swi byale dzolonga
3: swi byale dzolonga hikwala ka yini
4: hikwala ka ku vo a va lava ku swi khuveka ku swi ya tshama ndlwini ka vona
3: ku ve na wena vusuki hi kaka wena ku wena u ya wa ya ka muti wena hi mavonelo yakwe a wu swi vona swa ku yina hi swini leswi a swi fanela ku va swi enciwa
4: hi mavonelo ya mina a ni vone leswaku a swi fanele ku va na mina va ni suke na ya ka muti swa ku na mina va ni lavakulu ka vuhe joni a swa yele swa veka na swa veka ndlwini ka hina porke na meseni nsati wa yehe a lumukile ka vatwele
3: hi tlhelo bya ku va a ku xaviwa swakudya hi ta dayini namuntlha a mi swi encisa ku yini
4: a swakudya naswona loko swi xaviwa ndlwini kambe a swi nga tshama swi tshama ka vona swi fike swikarhatanyana la ka sabangu mara ka swipati la swakudya i zanga ku ni landzelele ku swi tekiwa swi tshama ndlwini ka mina
3: mamana u hanyile a vutomi lebyo ndzi ni ka ndyangu wakwe ni vingi lana mi tlhasikeka ku va ku swa yantswa ku ve ni hi suka hi ya ti hakela muti wezwo hi mavonelo ya ku mamana mahanyelo i manene loko a n'wana lowa jaha a teka nsati a mi teka a mi yisa ka ka vatswele kumbe i swinene ku ve ni na yena a huma muti a sungula ku ve ni a ti hakela swa yakwe
4: a n'wana wa jaha swinene ku a tshama ni vatswele loko vatswali va bebile manxi loko va ni ku bohelela swa yantswa ti hakela muti wa yehe purke loko swi encisa xileswo swa nge ti tshama ni wansati a ta famba porke ne wansati a lava ku a tiva swa ku na yenavo a ni muti wa yehe a ta kota ku a tibyela swa ku na yani wanuna leswaku yehe loko ku vuya muchumu kambe mali a ni ka munhu a ni ka vatswali va yehe swi boha swi boha swa hohlota mindyangu
3: khani mambo mamana ke hi kombela vito
5: u tile Adriana Mhlanga
3: mamana u tile u tshamile ni vingi na wena
5: ni tshamile ni vingi
3: a mi hanyisa ku
5: a wu tomelelana hanya lowu laya a le karhata hi ntamu mara hi ka tlhelo la nuno ka ka vingi hi tlhelo la nuno mehe ma hanyela koa swi nga lunghi bee mara komuke mbilu ya ku basa ni ri na yoho ni ze ni base ni tara ndze ni tshama ndze ni heta 8 wa malembe ku fika la ka ku se a nuna na yenavo se a enceka na wu tlula mpimo loko a vhela a tirha sweswo swa ka a tirha a nga vini mali ka mina a ngo nyika vingi na yenavo o loko a tirhile a tshamaku halanu teka mali leyi a tidyela ma ha ku twa hi vanhu swaku phela nuna wa wena lana le kwihikwihi se ma ni nga landziye a no ti tshamela mara a vingi va mehe a va ni khoma hi ndlela ya ku basa vasabawu va ni nyika ku hlantswa swi va swi kumaka swa swimpahlana swa vatsongwana va xava va nyika vatsongwana para va kuma ku gqoka va nga na xitirese timhaka ta yini wa mehe se swi kumeke swi karhata hi ntamu ku se loko se a vuya dakwile yolo ni se ku fika ni biwa hi setela ni timpahla hi setela ni mafixa vatsongwana ndzi fikela ku se ni tsukula la se ni muka ni ya kaya
3: hi mavonelo yakwe leswi na wena u nga swi kota ku ve ni u tshama ni vingi hi xini lexi xi lulameke hikwalaho ka ku minkama ya ku tala a vingi vona a va twani va ni ku khwaqelisana hikwalaho ka ku ve ni va jula ku ve ni a vana vavo va ya mahlweni ku ve ni va va nyika a mali na ku ve yena na yena a ni nsati u swi vona leswaku ina hi swi ni lisima ku ve ni loko n'wana a kula a teka nsati a mi buyisela ndyangwini kumbe a huma muti
5: a leswo i ku va swileswi swi ni kambirhi ku ni ku mama na muni ni papa ya muni la mutini a ni ku loko n'wana a holile n'wana wa ye wa xinuna ku swa endleka ku nkarhi wun'wana ku pfuka maguwa hi ku vona swa ka n'wana wa yehe a holini a va ku ina lani ku leka mali ya ku xava swa ku yiniyini phena mina voni nga nsati wa yena mina swi ta ni kwatisa nkarhi wun'wana hikusa ni tiva swa ku wanuna loko a hole mali a tirhile a hole mali a fika a nyiketa a nsati wa yena a nsati wa yena hi yena a tivaka swa ku la kaya ku chota yini ni yini parani xi xaviwa ku va ke hinkwenu hi ta vona ku hi tshama yini ndhawu yin'we ku ni kurhula mara van'wana va swi koti a mali a ri ina wun'wa mali leyi ya n'wana wa mehe na mina vona yi lava ku n'wana ni yo tswala sekanka mwa swoswi ama hanyele la ka hina vanyanwa ka lawo a swivevukanga
3: tshini swinga vevuka kutani
5: a leswi swa ku va swivevuka ku se mwana gama phehe ku vona rahanyo la kule la gama a tshukula amuka ya kaka e mara nuna loka rhandza nsatwa ye wa swona swa ku tumuleni rahanya kalani vatswelela wa rhurha amunti ni nsatwa ye va vaya ka kun'wana mara vatswela va va khohlwi lexi va xi kumaka va kota ku hoxa vatsweli va vona vo va kuma sabawo va kuma mpupu va kuma kuchi
3: mamana leswi kutani sukiki wa tiyakela muti wakho ni nuna wakho muyenca leswi mi swi rhandzaka hi ncini leswi a wu navela ku veni u va byela a vingi kuloni kumbe tintombi kuloni ku veni ti kota ku veni na tona ti tiyisa muti wa tona
4: leswi a ni navela ku va ni va byela a ni navela ku va ni va byela leswaku a loko munhu a twale n'wana wa jaha a nga teki matihlo a buka a ku a nyimela ku sapotiwa hi n'wana wa jaha porque na yani nuna wa yee hambiloko a yo falisela a swa ya swi vone ni ku khaluta a nave leswaku loyi a jaha ya khipi mali yitsongo a munyika or a mu xavela sabawu swin'wana swin'wana a nga ri ku se a teka mali yaloyi a jaha bohela
0: hi tlangela swinene ka vamamani Madalena Chavela na Carolina Ntimani hikwalaho ka marito ya n'wina yo saseka lawa ma kombisaka ndlela ya mahanyelo manene mindyangwini ya hina hakunene mindyangu ya hina yi fanele ku hanya ndzeni ka lirhandzu ntwanano ni vumbano mukhosi wa ku rhandzeka nongonoko wa hina wa nyamuntlha ugamagola hi navela leswaku u ta ve ku fikelile hi tindlela tinene u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu ka nongonoko u taka hi tshembisa u ku tisela tinhlokomhaka tin'wani ta mahanyela emindyangwini ya hina na hi nga se huma hi ta salisana hi vunangala Banda Kakana loko a vulavula hikwalaho ka lisima la mamani.

0: Gaga hi tele ku hezela mindseto ku rhandzeka ka nongoloko nqambi ya vhiki la kunene rito rilumbaka David Ntimana lweyi a nga mulamisi tlhelo mukombisi wa nongoloko lowu wa nqambi ya vhiki xileswo namuntlha ku hambana ko kona ni masiku man'wana hi kola mina David Ntimana kun'we na Tomas Buruma lwa khomakhomaka michini ku va nongoloko wa hina u ku fikela khwatsi hi ta vulavula hi jaha leri a nga muchayi inkambe yintshwa jaha leri kunene ri te hi teke kusukela lembe ra 2007 hi ku yimbelela kambe hikola ka ku tsondzoma ka matshamela a ri swi kotanga ku va ri khalelisa vunanga la ri zeke ri swi kota hi lembe ra 2019 hi vulavula ya Marco Pedro jaha leri handle ka ku chayi ri landzaka ni yin'wana mintirho tani vutsemeti bya misisi ni swin'wana ku endlela ka swona
1: kambe ku navela kakwe i ku va a ya mahlweni ku va a yimbelela hi ku landza hi ta twa vunanga lebyi a nga ta yimbelaka byona a yimbaka

0: Emissor Provincial de Maputo.
1: Onde o canhão com gá? E macamun?
2: E com isso a camasequana lá o asaúna. Nilisha com nitirela com lomduin.
1: O tirailis a lomduin. Chega nilu. Nimo mo em qualu.
2: No tula a cuva com tamseca. E a tela caucala o tulo. Penambishi luma luma, xingaza xi idumela. Loko hi nga tshuli. Lexi xanisaka i ku tingi ni huma ni ya teka semende ni tlhela ni wuya lomundlwini.
1: Leyo i mhaka ya ku lava ku tirha wexe. A wu swi tiva swaku litihu lin'we a li khemi hove.
2: Ni tshama ni swi twa.
1: U tirha wexe hi mhaka munhu. Tirhisana ni vana la kuloni. Mupfunana. A ku va ntirho wu mina byalela.
2: I mali ni kalaka ni nga li na yona.
1: Xihono xikolani. Ka ku hinkwaswo mi tsutsumela malini. A ku seketelana. Mi pfunana. A swi lavi mali. Loko namuntlha u ni pfuna, na mina ni ta ku pfuna mundzuku. Nakona u nga hamba tsimanyana. Loko hi gamile ku tirha, hi ta xithakatu xinene lexi.
2: A ni nga nga swi pimisa.
1: Hi swoleswo ke. A hi pfunaneni. Ngopfungopfu ka masiku lawa ya ku xaniseka hi kola ka tindhambi ti hi weleke. Loko mun'wani ni mun'wani a ku mina hi mina. Hi ta teka malembe a ku va hi tlhelela hi kuma mahanyelo hi nga hali ka wona khale. Kambe loko hi seketelana, hi pfunana, hi ta hantla hi pfuka, hi sungulisa vutomi byintshwa. U mamangu lava hota, a xidiwa xilava wa kaya. Ku nga te matsuva loyi wa

Maungu ya nhlikani ye mso provincial de Maputo, Muhlayi Juvitangobo. Mosambique ku ya fika 2027 ataveni switiro swa ximanguva lawa swa ku vonelela tikomponi ta maselular ndzeni ka ku yantswisa mintirho ya tinkunga tikweni. Switirho leswo swi ta yantswisa nakona mintirho ya internet na mintirho leyo yi nga ta yandlalatiwaka ka mintsindza ya swifundzankulu hinkwaswo swa tiko ni tindhawu tin'wana ku kumeka ka ntalo wa xitshungu. Mahungu lawa ma tivisiwile mixwa nyamuntlha hi murhangeri wa tiko Daniel Chapu ku fambeni ka ntirho wa ku pfuna nhlengeletano ya vuntlhanu ya ku yelana ni tinkunga. Murhangeri wa tiko a tivisini leswaku ku tlula 4,400,000 wa vana va tiko lembe leli va ta tirhisa mintirho ya tinkunga tintshwa hikwala ka ku simekiwa ka 5 ya matori na 10 ni tintambu ka nhlayo yo fana ya swikanikiso. Nhlikani lowu murhangeri wa huvo yikulu ya ku boha minawu tikweni a fikile edorobeni la Baku lana nga ta kumekaka ka nhlengeletano ya vu20 ya nhlangano wa tihuvo ta ku boha minawu matikweni malumbaka nhlangano wa vasulumana ndzeni ka liendzo a li endlaka Republika la Azerbaijan. Ka liendzo leli Margalida Talapa a heleketiwa hi swihirho swa huvo yikulu ya ku boha minawu tikweni lava va nga ta kumekaka ka midokadokisano ya ku hambanahambana ka yona ku nga ta dyondziwaka timhaka ti yelanaka ni wansati ni ndyangu. Ka nhlengeletano leyi ku kumeka ku tlula 4,000 ya vanhu va lumbaka 4,000 ya madelegasao ya ku tlula 10 la matiko ya misava ka wona ku kumeka ka Mosambiki kun'we ni ku kumeka nakona ka vakombisi va 10 la mintlhangano ya matiko ya misava na vona ku sukela nyamuntlha va nga ta kumekaka ka nhlengeletano leyo. Ku fambeni ka liendzo lakwe atikweni la Azerbaijan, Margarida Talapa a ta hlengeletana ni varhangeli van'wana va tihuvo ta ku boha minawu matikweni man'wani. Nhlangano wa Cruz Vermelha de Mosambique a xifundzankulu Nyembane wu karhi u tikisa mintirho yi seketelaka ku tipfuna na hambi ni miseketelo ya ku hambanahambana mindyangu leyi sindzisekaka ku pfuniwa emugangeni lowu wa tiko. Ntalo wa vaseketeli a va ha pfuni nhlangano lowu hikwala ka ku pfumaleka ka timali loku hanyiwaka ka malembe ya ugamu matikweni ya misava. Murhangeri wa Cruz Vermelha xifundzankulu Nyembane a vule leswaku makungu mangali mangaki ya ku seketela xitshungu wa xifundzankulu lexi ma yimisiwile hikwala ka ku pfumaleka ka timali. Emilia Candido a tlhamuxele leswaku ka nkarhi lowu nhlangano lowu wu karhi wu lavetela tindlela tin'wana ta ku seketela xitshungu ka mpfhuka lowu vaseketeli va yimeke ku pfunisa hi timali. Hubyani hanyelaka ta madyela manene hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza yi karhi yi dyondza matshamela ya ta madyela manene ka 5 wa swifundza swa xifundzankulu lexi. Makungu lawa ma khumba ku tlula 10,200 wa mindyangu ya swifundza swa ka Njhayinjhayi, Xokwe, Gija, Limpopo na Xibutu swi xanisiweke hi ndhambi ku sunguleni ka lembe leli. Mahungu lawa ma tivisiwile hi murhangeli wa ta madyela manene ka hubyani hanyelaka vurimi ni vutshevi a xifundzankulu Gaza, Clemence Yeshiruti. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Yi tlakukile yi fika ka 254 hlaya vanhu va feke hikwala ka mavabyi ya Ebola ni ku va ku kumiwile gidi la vanhu ni mavabyi lawa atikweni la Republika Demokratika du Congo ku sukela ku tivisiwile ku kumeka ka mavabyi lawa hi 15 ka Mudyaxihi. Ka tsalwa li paluxiweke tolo hi ndzawulo ya vudhawu ya Congo a yi vula leswaku 100 la vanhu se va hanyile ka mavabyi lawa ni ku va mavoneka hi ntalo a xifundzankulu xa Ituri. Varhangeli va udhawu a va tlhamuxelile ni leswaku 245 wa vanhu va file ni ku va a ku ni 953 wa timhaka ta mavabyi ya Ebola. Mavabyi lawa se ma phalalakile ma kumeka swo swa tikweni la Uganda lana ku kumekaka 19 wa timhaka ta mavabyi lawa ni ku va ku luzile vanhu vambirhi. Mwengiseto wa ku rhandzeka lawa ve mahungu ya nhlikani hi Emisor Provincial de Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto.

15 horas na 5 minutos, com limão ungo. E a machuane ri pangalatana na wena, ingata pangalatana ri unanga. Uia fica com sua finene na 16 horas. Na sosse irambaca. Filipe em Savele, logo a co xabuba. Agunene xabuba. E machalo em qual, cambe, se lava com utihita. Ungati tsiketi o lwaku leswaku xiza xiduma xiza xifamba haswo endla swoswo mrendzi wa mwingiset na ya mahlweni hi pangalatana hi vunanga bya ku hambanahambana bya vayimbeleli va tiko la hina na hi navela leswaku lomu nga kona u va ni vutomi lebyinene swikarhatu swa vutomi a swi choti i swa tiko kambe ke mun'wana ni mun'wana a lavetela tindlela ta mahlulela ya swikarhato leswo.

minutos. Zena, keke ni munanga zena. Ya machweni kukuma munanga bza kutsakisa bza vaimbeleri va tiko la hina. Na hi kongoma kusuhi na 16 horas. Marlene Ali Yesu wa hlamali.

0: Ngeletano yentluweke na muntla ni varimi va xifundzankulu Maputo, Stelio Manyisa.
1: Andaule se yaya ikhuliwa la na mugangeni wa 3 February a xifundzeni xa Marakwen lo muse ku simekiweke mathangi ya ku va mata hlengeletela mati na koka kunguhatiwa leswaku hi ku simekiwa ka centro leri ku ta pumbeka a mfuka lowu varimi a va wu famba va nghena joni van'wana va matiko man'wana ya vundzamani na Msambiki na va xava timbewu va xava swinoniso va xava swikomo ni swilo swin'wana kutani a chapu leri ri nga ta simekiwaka hi mali ya vana va tiko ra Afrika du Sul ri ta pfuna hi mpimo lowukulu swa nga leswi a swi hlayeke Paulo Khosa murhangeli wa hubyana yelelaka ni ta vurimi ni vutshevi kumbe ni vufuyi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo.
0: Ku tlula 2,200 ya varimi va muganga wa Mashubu xifundza xa Marakweni va pfunekile vhiki leri timbewu ta ku byala ka nguva ya ku tlhatama nkama wa ndhambi. Fernando Sidumo.
2: Loko a vulavula ka mitirho ya radio Mozambique, murhangeli wa xikanekiso xa Mashubu Sergio Xiboleka a twisile leswaku mitirho yi tlhela yi famba hi kutsongokutsongo laha a nga ni ku tshembaka leswaku ka masiku mataka a ndlala a yi nga ta kumeka emugangeni lo wa Marakweni.
0: Vana va Mozambique va tirhelaka migodini ni masimu ya Afrika-Dzonga va kombela nseketelo wa mfumo wa ku hlamula hasahasa va divanaka na yona tikweni leriyani ra Muyakelani. Eduardo Figurão.
3: Xikombelo lexi hi lexi kombisiweke ku heleni ka vhiki eka nhlengeletano va veke nayo ni muyimeri wa Mozambique lomu tikweni la Afrika-Dzonga Mamana Maria Gustava. Loko a ta va a yangula Mamana Maria Gustava a tlhele a bandleve eka vana va Mozambique va kumekaka ka tiko leri ehandle ka nawe ku va va tlhelela etikweni la Mozambique.
0: Ndzhaku ka ndhambi vutomi byi ya mahlweni xikarhi ka vanhu lava va rhurheliweke Bairo Philip Samuel Magaya xifundza xa Bohwana hambileswi va hlanganaka ni swikarhato Faustino Sidomo.
4: Van'wana ku lava va swuzeliweki va hlaya ku va va hlangana ni ku kazeteka kukulu hikuva lava va nga vinyi kumbe vatswaliwa va muganga lowu wa Philip Samuel Magaya siku byin'wana ni byin'wana va vadzukisela na nkongometo a le ku va va suka va tlhelela kumbe mbangu leyi faka va le ku yone na a le lomu va susiweki hikuva va taleliwe hi mati.
0: Murhangeli wa huvu yikulu ya ku boha minawu tikweni Margarida Talapa namuntlha a tlhave riendzo ra ntirho hi mpfhuka wa munhu wa masiku tikweni ra Azerbaijan. Mahungu ma kuliwa hi Domingo Ximakalana kusukela atikweni ra Azerbaijan.
5: I liendzo bya ntirho lebyi Margarida Talapa lani na kona ya takave a kumeka ka nhlengeletano ya matiko ya xisurumana a nga união parlamentar da organização dos países islâmicos nhlengeletano le Mozambique na ku yone a kumekaka kusukela lembe la 1999 loko yi vumbiwile na kona Mozambique a kumeka ka nhlangano mbeni wa ku helana ni nhlangano wa matiko ku ya xisurumana kusukela lembe la 1994 di vitaniwaka OIK a muzengeli wa huvu yikulu ya ku boha milawu tikweni handle ka ku va a kumekaka nhlengeletano leyi lani na kona ta kaveni rito bya ku va hlaya swo kazi mayelana ni nhlengelo wa tiko bya Mozambique ka ku va ku bekisiwa ku zula a ka matiko ya misava a ta kave na koni a kumana ni vazengeli va tihuvu ta ku boha milawu tikweni hi xiyimo xa matiko ya ku hambanahambana.
0: Mitwile mahungu ya majambu ya Emissora Provincial de Maputo, man'wani mata va mpfhukeni ora ritaka.

0: Kumbiri lwei 23 ka junho, kupaluxiwa buku lichiwaka os motivos que o levaram a voltar para casa. Lamuntswa Marcelino Mondlane, lihlautela ka sukarato swa Bikiza, lwei anga siya ndyangu wakwe a kongoma dorobeni la Maputo ni nkongometa ku yantswisa vutomi. Buku leli likombisa sukarato leswi ntalo wa vanhu va hlanganaka na swona loko va siya mindyangu ya vona ku ya phanda vutomi ka madoropa lamakulu. Kambe senilisima ibula na yena Marcelino kuva a hitla muxela mayelana ni leswi a swi tsaleke ka buku leli.
1: Oyo nkwini muitwaka inkari lowu wa misho ni kumina mina Marcelino Vasco Mondlane Junior mutsalo buku leli hlayaka xa ku motivo xi kwile varin voltar para casa. A buku leli li khanela hi mahanyelo ya vanhu lava va ku tshamanyana tinhlaveni. U tshama tinhlaveni li hlawutela mahanyelo ya vona mayelani ni ku karhata ka vutomi la kona kutani hi leswi encikisaka a va jovhe va vanyingi a tinhlaveni ku loko va kumana ni swikarhato exikarhi ka rixaka ra vona va pimisa a ku va suka hi tindyangwini ta vona va siya maxaka va siya va khohlanyana ni mahanyelo ya vona ku va famba va kuma a timali leti ta karhaka ti pfunisa a vutomi la vona li cinca vutomi la vona emakaya ka vona etintlhaveni. A buku leli khanele jovheni lweyi wa vitiwa Mbikiza a nga suka hi kaya ka yena ntlhaveni a vuya kona Maputo ku karhi a kumanyana ntirho wa ku a ta kota ku cinca vutomi la vamaxaka ra yena a ka Gaza a gamaka kumeka ni nghozi ya ku va mu yivela hi nkarhi wa ugamu wa ku seli ku fikile nkamu wa ku hela ka lembe ku a ta tlhela etikweni ra yena a ka Gaza ku karhi ya kombisa ka maxaka ya vona leswi karhaka a swi kumile hi nkarhi lowu a nga tshama wona a Maputo na tirha maxikambe a nga se fika a kaya ka yena a kumine ni nghozi ya ku lweyi na mu pfuna a tindleleni na mu nyika a maximola a mu agridira a mu tekela swilo leswiyani na swi tirhelile ku ta karhi a cinca vutomi la rixaka ra yena a mu tekela a kumeka ku a li kona hi leli mintamu hikola ka leswiyani munghani lweyi wa ku tshama xitiratini na a karhi a mu pfuna masikwana hinkwawo a mu endleli swona li vula lexi buku leyi.
0: I buku la ku sungula leli u nga li tsala kumbe u ni mabuku man'wana?
1: A buku leli la u sangona ni li tsalaka mas mina ni tsala nakona ni switokozelo masiku man'wana.
0: A switokozelo leswi swi ni buku na swona?
1: Hayi a switokozela swi na buku la swona a ti xuxi mas hi ku famba ka minkama ni khola swa ku ni ta vuyisa buku li nga ni switokozelo xo leswi.
0: U tintwa njhani u li muntshwa? U li muntshwa ngopfu swinene na u tsala mabuku ya ku vulavula hi mahanyela ya xitshungu.
1: Ni titwa ni tsakile ngopfu ku va ni tivisa leswi ni vonaka swona hi mahanyelo ya xitshungu eka tikweni ra hina.
0: Hi swihi leswi u yimelaka swona leswaku a vanhu loko va dyondza buku leli swi va salela vuton'wini a va dyondzo evuton'wini lavo?
1: A buku leli li khanela hi swilo swinyingi hi matema ya ku makhumba a swigava swa ku hambana ka ku khanele ka swa swibedhlele swa ntumbunuku ni swa ku pfumela ntawu ni khole swa ku swinyingi swi ta va swi enceka swi ta va swi cinca vanhu hikwalaho ka ku dyondza ka buku leyi.
0: ishini shirambu wenjala kava ingiseti wa hina maelana ni siku lili ungata palushaka buku lili atava siku lili ungata palushaka buku lili mwani maritusi yela kava ingiseti
1: karilo unilava ku ni ni kovidari mkwafu wa ingiseti kukarimuvu ya kanshanganulo waku kuba kulansariwa abuku lili shiavela kaikona eja 23 kawetia junyo kola ka sidadi ya Maputo ntao nimela kuba mkwini muva kona mutakota kushibona matihlu mushingiseta kwa buku lili litisa amanyelo ya hina akola kaishitungu amsambiki mika
0: umutsami wa dropo ra ka matsolo a ino ya palusha buku a dropeni la Maputo
1: ni palusha a dropa la ka
0: Maputo
1: la ka Maputo ekusa a luka no palusha shalumu nanya ka kona a swinga ta va novidade pra lavani tsama kana vonaka ntao a shinovidade pra lavani tsama kana voni lava kuni va tlhamushela shalumu ka ku bona ava kona a swivona porque loka no va ni khanele leswi ni khanele leswi va swivonaka la ni nga kona a swinga ta va shili novidade ntao mina ni java novidade pra lavani nanya kana vona
0: Inkomo swinene Marcelino Vasco Mondlane Junior loko tavo yamukelele ku rhambiwa hi hina ku va hi bula kutsongo mailana ni buku leli la ku sungula la ka wena la motivos que o levaram a voltar para casa ku va u tlhamuxela vayingiseti mailana ni leswi u swi endlaka hi navela leswaku u ya mahlweni hi ni ku tshemba leswaku ku nga le khale hi ta kuma mahungu man'wani ya buku lintshwa hi ta kuma vunangana hi rhamba a Samathusi loko a ku teka ndzingu

0: masiku ndzhaku hi kumekile a Ilha Josina Machel lana hi buleke ni tihosi ta ntumbuluko ta muganga wa Dzongeni va hi tlhamuxeleke mayelana ni ntumbuluko wa muganga wa Dzongeni kasi a ve Dzongeni hikwala ka yini swi sungulisi ku yini
1: na ya mahlweni ka nongonoko wa ta ntumbuluko hi kumeka amugangeni wa Dzongeni hi la ku tiva kasi Dzongeni la a vito leli tumbuluka kwihi i Dzongeni hikwala ka hikuva ha tivaka kan'we leswaku loko va ku Dzongeni Dzongeni ka tiko i matiko lawa ma nga se Dzongeni se la i Dzongeni hikwala ka yini xana ke hi ni tihosi ta muganga lowu ti nga ta hi tlhamuxelaka leswaku i Dzongeni hikwala ka yini hi ta sungula hi tatana la tatana a vito u hi tlhamuxela a matimu ni xihitana xa ku ila ka muganga lo i Dzongeni hikwala ka yini
2: kan mambo khensile a ku yamukeleka lana Radio Mozambique ku va hi ta bulisana switsongo mayelana ni ntumbuluko wa ku Dzongeni i va Dzongeni hikwala ka yini kaza ku sungula mina ni Bernardo dos Santos Zita ni tswaliwa ku lomu Dzongeni a timhaka ta Dzongeni hi nga swi hlaya hi ku hambanahambana porke hi ni wutivi la ku hambanahambana ka hina vanhu kambe mina a ntumbuluko wa ku i Dzongeni i mvumbeko wu fikanyana eku tlhanganisiwa ka treji wa mabayiro ka lokalidade hikwala ka ku tumbuluka ka Frelimo a Dzongeni a ku ri kona hi masiku ndzhaku kambe Dzongeni a ku tirha ku vuliwa leswaku loko u ya hala va ku hi Dzongeni a wu nga gami wu fikile Dzongeni kambe swoswi swi ze swi fika laha ku kumekaka leswaku a Dzongeni hi kola hi nga kona nga nhlangano wa Bayiro 5 Sege and Sete a timhaka ta ntumbunuku wa Dzongeni tolo ka masiku a Bayiro 5 a ku vitaniwa leswaku hi le ka mantswana ka nkaxanyana a Bayiro 6 a ku vitaniwa leswaku hi ko ka nkutana a chipisana ntawu a Bayiro 7 ku dumisiwe swinene nkarhi lowu ku nga fa hosi ya ntumbunuku ku sala ku vekiwa ntukulu lowu a nga sala khome a muganga lowuya ku dumisiwa leswaku hi le ka xinyaraji a Dzongeni ka xinyaraji antawu ku ne Dzongeni halaha hi ku famba ka swigawagawa kambe loko ni nga phazama va ku Dzongeni kama Dzongeni ka makhuza i wu gamu la idla hi swigawa swa Dzongeni ntawu namuntlha hi van'we Bayiro 5 Bayiro 6 Bayiro 7 hi vumbiwa a lokalidade Dzongeni hi nawu wa ximfumo swi hi khoma kahle hikuva hinkwerhu si ha tivana swi nga a swa ha ri kona leswaku a lexi lexa Mudzonga kumbe a lexi lexa ku ta hi hala ka mantswana kukwiku a swa ha ri kona ni ta hlaya ni nyimanyana kwalano leswi ni swi tivisakanyana xiswoho maji a no hetelela hikuva laha hi ni wu tivela ku hambanahambana kani mambo
1: kani mambo hi la ku tiva ka van'wani laha a mavito lawa ya khale ma fi ha yini se ku ya tumbuluka a mabayiro 6, 7 na 5 a swo ehe ku fa mavito lawa ya ku ya tumbuluka bayiro 6, 5, 7 hikwala ka hikuva tanihileswi a tlhamuxeleke papa ya ku ni ka ximanimani ka ximanimani ni ka mantswana se a mavito lawa ma ha le koho muli i mabayiro 5, 6 na 7 ma nga hi tlhamuxela mana hlamuxelaka
3: ni ta khulumana ni ringanisa ku fana na yena lowu a ku hetaka swoswo ku khuluma hi swin'we a ku fanga ku ve ni ku kala ku nga ha ri kona hi matswana lweyi matswana hi mina ni wa le Bayiro 5 se a ku zanga ku venene kahani ku hambana matswana kutana Dzongeni a Dzonga ndhawu ya ku hlaswa ku hi hala ivoko ra xinjo i moya le dzongeni matswana i ntumbuluku ya ku tswaliwa kola a nga matswana ku fana na mina ni nga ntimana se ni matswana mina ku hi mi ntimana xibongo xa mena
4: se ku na nkutana kutana na yenavo nkutana hayi leswaku na yena o kala a nga ha ri mdzonga se hina hi vitaniwa hi lava leswitolo va ku hina hi le dzongeni hi vadzonga hi ku se moya lowu wa dzonga hi leswi swi fambisaka sweswo loyi a nga dzonga loyi a nga yenca leswi kumbe vo dlaya a xibongo hayi kona a xi a wu tshamu ra hina hinkwerhu hi van'we
1: swi hla swa ku mavito lawa ma vuya ni mfumo loko a lulamisa muganga
3: ma vuya ni mfumo loko a lulamisa muganga
1: a ku ve nanga ku kanakana ku yala ka xitshungu xa ku va ku vitaniwa mabairo sege sete 567 na ku nga ha vitaniwi hi mavito lawa ya ma vitana khale
4: hayi kona swi kona
3: a kwena wa ku kanakana ku na ku yala hi ku swi vuvinyi va varhangeli va kona va ndhawu yoleyo
1: kani mun'wana navelaka ku tlhamuxela mayelana ni matimu leswi papayi va papayi va kalaka va nga se swi vula swa ku tlhamuxela mayelana ni matimu ya muganga lowu wa Dzonga
5: swa ku tlhamuxela hi nga va ri na swona kodwa matlhamuselelo ma va ma fana kunene hikuva sweswi ma nga swi tlhamuxela swinyingi so hina la dzongeni lana hi tiva hi ri van'we se ku ve ku ri dzongeni na ku ve hi van'we a swo hi nasikanaka swo hi hambanisa so lexi hi xi tivaka i ntumbuluko wala wa vona ndhawu leti hinkwato kusuka ku hala va ri lomu hi ka nkutana a swi tova mamani va ri lomu hi le ka nkutana hi ntumbuluko wa lomu kahle kahle wa swi vona se ku ve ku hambana hi muganga ni muganga i mfanelo ya ku muganga yi nge vitani ku fana hinkwayo swi va ku ni dzongeni ku ni ka nkutana ku ni ka matswana njhanijhani swa ku fambana na swoleswo mamani se mara hinkwaswo leswi hinkwenu haleni ka mabari lamanharhi va ri i dzongeni mara nkarhi wa ku a va ku heka nkutana wa swona va ku heka nkutana
1: i nkomu va mamana hi xi mi nga tlhantekelaka mayelana ni matimu ya muganga lowu
6: ni swoleswo a hi tlhatekeli xa ku tlula lanu hi swoleswo va swi thaka va papayi swa ku ku ni matswana ku ni nkutana ku ni dzongeni se a tiko leli leyi ni hasika ni hi ntamu hi mhaka swa ku a vahanyi va tiko leli lava a va li koho lava vatswaliwa lava va fuma vatswaliwa va tiko leli a va ha li koho va file se ku te ta nghena la a va kuta se ku va nghenelele lava kuta lava va ta ni nawu wa voho van'wana se li ncinciwa swa ku ku ni matswana ku ni dzongeni se ku duma dzongeni mace a ntumbuluko wa lomu hi ka nkutana
1: inkomu hi wini a ntumbuluko leswi muganga ni muganga wu ni ntumbuluko wa woho hi hlaya hi mahanyela ya ntumbuluko ha tiva vahala a n'walungu ka tiko va ni mahanyela ya voho muganga ni muganga ni mahanyela ya woho hi wini ntumbuluko mayelana ni mahanyela ka muganga lowu hi mana a nga tlhamuxelaka papa yi nga hi tlhamuxela
2: ntadla minyeta ka tsona a mahanyele ya hina ntumbunuku a ntumbunuku wa hina i ku ni milawu leyi hi hanyaka hi yona xa ku sungula hi ku hlonipha ku tiva hoyohoyo ku tiva awuxeni mahlamulele manene hi leswi hi kulaka na hi dyondzisiwa xiswona a munhu a nga nyatsiwi ku fana loko ku ni maroni yawu ku tiva leswaku a manyana a nga khanga a sukeleka a hlamula se nkama loyi a sukelekaka va ku la ku endla yini we tshama hansi a swi endliwi hi nyikiwa xihlonipho lexi nge hambiloko u nga nga n'wi vona a sukeleka vulavula swi nga endleka namuntlha xikwembu xi n'wi rhumele moya wa ku ta ta hlaya swa ku tlula leswi we u swi tivaka a ku na munhu a nyatsiwaka ku se hinkwerhu a fanana i minawu leyi hi kulaka na hi nyikiwa yona leswi hi tivisaka swona se swin'wanyani hikutala ka swona vamakwerhu vanga tlhatekela.
0: Murhandzi wa muyingiseti, nyamuntlha hi ta yimakola ni nongonoko wa hina lana hi humeleliseke ku paluxiwa ka buku la Marcelino Mondlane li chiwaka Os Motivos que o Levaram a Voltar para Casa, ni ku va hi tivile ntumbuluku wa muganga wa Dzongeni. Va misalisa, Juvita Ngova na Tomas Burum, na hi tshembisa ku vona wena vhiki litaka.
7: Tantumbuluku.

0: Mawungu ya majambu ya emisoro provincial di Maputo mahlayiwa hi Roberto Mudlovu. Kuyafika axawa xifundza nkulu Maputo xi tava ni ndhawu ya ku bindzula timbewu ta maveveyiro ni ku xavisa switirho swa ku seketela mintirho ya ta vurimi. Xitshembiso xi huma ka governador wa xifundza nkulu Maputo ka nhlengeletano yi endliweke namuntlha ni varimi va xifundza nkulu Maputo. Stelio Manyisa.
1: A ndhawu leyi se yaya hi khuliwa laha na mugangeni wa 3 Fevereiro a xifundzeni xa Marakwen, lomu se ku simekiweke mathangi ya ku va ma ta hlengeletela mati, na koka kunguhatiwa leswaku hi ku simekiwa ka centro leri ku ta pumbeka a mpfhuka lowu varimi a va wu famba va nghena Joni, van'wana va matiko man'wana ya vundzamani na Msambiki, na va xava timbewu, va xava swinoniso, va xava swikomo ni swilo swin'wana, kutani a chapu leri ri nga ta simekiwa ka hi mali ya vana va tiko ra Afrika du Sul ri ta pfuna hi mpimo lowukulu. Swa nga leswi swi hlayeke Paulo Khosa, murhangeli wa hubyana yelelaka ni ta vurimi ni vutshevi kumbe ni vufuyi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo.
0: Ku tlula 2,200 ya varimi va muganga

0: wa Mashubu xifundza xa Marakweni va pfunekile vhiki leri timbewu ta ku byala ka nguva ya ku tlhatama nkama wa ndhambi. Fernando Sidumo.
1: Loko a vulavula ka mitirho ya Radio Mozambique, murhangeli wa xikanekiso xa Mashubu Sergio Xiboleka a twisile leswaku a mitirho yi tlhela yi famba hi kutsongokutsongo laha a nga ni ku tshembaka leswaku ka masiku mataka a ndlala a yi nga ta kumeka emugangeni lowu wa Marakweni.
0: Vana va Mozambique va tirhelaka migodini ni masimu ya Afrika-Dzonga va kombela nseketelo wa mfumo wa ku hlamula hasahasa va divanaka na yona tikweni leriyani ra Muyakelani. Eduardo Figurão.
2: Xikombelo lexi hi lexi kombisiweke ku heleni ka vhiki eka nhlengeletano va veke na yona muyimeri wa Mozambique lomu tikweni la Afrika-Dzonga, Mamana Maria Gustava. Loko a ta va a yangula, Mamana Maria Gustava a tlhele a bandleve eka vana va Mozambique va kumekaka ka tiko leri ehandle ka nawe ku va va tlhelela etikweni la Mozambique.
0: Ndzhaku ka ndhambi, vutomi byi ya mahlweni xikarhi ka vanhu lava va rhurheliweke Bairo Philip Samuel Magaya xifundza xa Bohwana, hambileswi va hlanganaka ni swikarhato. Faustino Sidomo.
3: Van'wana ku lava va swuzeliweki va hlaya ku va va hlangana ni ku kazeteka kukulu hikuva lava va nga vinyi kumbe vatswaliwa va muganga lowu wa Philip Samuel Magaya siku byin'wana ni byin'wana va vadzukisela na nkongometo a le ku va va suka va tlhelela kumbe mbangu leyi faka va le ku yone na a le lomu va susiweki hikuva va taleliwe hi mati.
0: Murhangeli wa huvu yikulu ya ku boha minawu tikweni Margarida Talapa namuntlha tlhave riendzo ra ntirho hi mpfhuka wa munhu wa masiku tikweni ra Azerbaijan. Mahungu makoliwa hi Domingo Ximakalana kusukela atikweni ra Azerbaijan.
4: I liendzo bya ntirho lebyi Margarida Talapa lani nakona ya takave a kumeka ka nhlengeletano ya matiko ya xisurumana a nga união parlamentar da organização dos países islâmicos, nhlengeletano leyi Mozambique na ku yone a kumekaka kusukela lembe la 1999 loko yi vumbiwile. Nakona Mozambique a kumeka ka nhlangano wumbeni wa ku helana ni nhlangano wa matiko ya xisurumana kusukela lembe la 1994 byi vitaniwaka OIK. Muzangeli wa huvo yikulu ya ku boha milawu tikweni handle ka ku va a kumekaka nhlengeletano leyi lani nakona ya ta kave ni rito bya ku va hlaya swo kazi mayelana ni nhlengelo wa tiko bya Mozambique ka ku va ku bekisiwa ku zula a ka matiko ya misava a ta kave nakona a kumana ni vazangeli va tihuvo ta ku boha milawu tikweni hi xiyimo xa matiko ya ku hambanahambana.
0: Mi twile mahungu ya majambu ya Emissora Provincial de Maputo, man'wani ma ta va mpfhukeni ora ritaka.

0: bola no mbelo wa vaklash matsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampo, a khaluta mbelo wa ku sungula, a khaluta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbiwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsindzi ka kampo, wasati a nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tsunelela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka, makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga maluza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuniseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula, a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina, hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Byi xile vovo.
4: Byi xile ntukulu wanga.
3: Oh vovo, u ya ka kwini ni xijumba u nga veleka? A xi tiki xolexo?
4: Nambi xo tika ntukulu wanga, ni ta ku we mani leswi ni ya hala gangeni ka n'wana wa mina hi balekaka wo mati ke.
3: Oh vuyisa haleno ni ku pfuna vovo, ni ta ya ku veka ko seniya u nga hlupheka hi mumu ganga ni ndzwalo.
4: U tirhi swinene ntukulu wa mina, phela a ni ta ya fika hi nhumpfu tama wu li kona haswo.
5: Hoyo hoyo mama, se mfana wa kuni luya utaka na yena ku heleketa?
4: A ni mutivi n'wananga, i munhu wa vumbilu hi ngo tlhangana kwala ndleleni la a ni twela vusiwana ni heleketa a tlhela a ni pfuna ndzwalo lowu.
5: Hey, a tswaliwile mani, a ni vumbilu njhani? Swa kala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati.
4: Hi luyani ke phaya i mufana wa munene jahaleli.
5: Oh hosa yi muhlayisi a kulisa swo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu.
6: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavo ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka eku seketeriwa i swilema, vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu, ku mu komba elirhandzu, ku mu pfuna u tsemakanya xitarato ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina. Khombula mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo, kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.
7: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
8: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho. Moçambique em Goma.
9: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo. Titsalisi ka Phatima Maputo 2026.
10: Nangwaka ku titsalisa imahala.
9: Lulamisa photocopy ra pasi ra munhu. Vunanga ka flash ni phepha ra xaxameto wa ndzima wena ya uchayi.
10: Yendlela muti wexu wa ka vuhaxi kumeka ka doropeni bya ka Matrolo a rua da resistencia ka nhla ya 318.
11: Jambire, nena ya muganga wa hina nkemeni wa kunonoha. Kombisa vunhena byaku u pfuna van'wana. Jambire, nongonoko wa Radio Msambiki hi ntirhisano na UNICEF. Na ukongomaka ku hlakahleta vayakitiko va xanisiweke hi tindhambi lomu tikweni.
12: Hakulosa minsi bya ku xandzeka. Jambire, tinhena leti tumbulukaka migangeni ya ku hambanahambana leyi mi xanisiwaka hi timhangu ta ntumbuluko. Ka nongoloko lowu hi vulavulaka hi timhangu ta ku fana ni timpfula tikulu leti bidlanike eku sunguleni ka lembe nga ku byone ku tlhasa a ku fambeni ka n'hweti ya April. Xifundzha xa ka N'wamba xi endzeriwile hi nongoloko sekeleka ku va ya tiva ekusuhi leswaku i va mani tinhena ta xifundzha xa ka N'wamba. Tinhena tezo ta namuntlha i mamana Celia Mahumane, i muzhangeli wa Bairu Josina Mashele, misaka ku va a xanisiwile hi mati ya timpfula a mugangeni lowu faka a kumeka ku wone a Matadoro, a zuzeliwa a ya ka Centro de Acolhimento a Instituto ntsindza wa xifundzha xa Buwana, a heta a hweti ni xa nchumu misaku mfumo u ya vumba a muganga wuntshwa. Hi vulavula hi Bairu Josina Machel, mbangu wa le henhla swinene, mbangu wu tshamisekiki ku va u ya sungulisa kone vutomi hi ku vona a vuswikoti, hi ku vona a vutlhazi, ntamu ni matimba ya mamana Celia Mahumana. Vuzhangeri bya xifundzha byi mu vitanile ku va a ya zhangela mbangu luwana. A halaya vutomi bya kazata, kambe hi kola ka ku va a ni ku yingela, ku pfuna, ku seketela, wa swi kota ku va a zhangela a vahanyi va mbangu luwana. A ve nhena ka mini wa timpfula, mfumo wu mu zamba ku va emahlweni hi vunhena. A hi mu yingeleni.
13: Ni minisele mama, ndzi kona utomi Josina a ku fambisa vanhu papa hi swa kazata a swi na byalanga maji conforme u va vonaka ya hanya hi kona. A swi kazato i swinyingi swi nga kona, porque ni swi kazato swa mati, ni swi kazato swa xipiritana, ni swi kazato swa ku va hi kuma a ku hlayiseka hi matlhelo mambanyana. Maji khensa hinkwaswo na swona lava hanyaka na vona laha va twisisa maxa va twisisa va ni nkani wumbenyani wa ku no vhala pena. So ke nchumu va le loko va ku beki ka xona u fanele u hloma matlhazi ya ku va u ta kota ku tiza ntizi lowu va ku nyikeke wona maxa swi na byalanga.
14: Ni byeli mamana, na wena u muka lava xanisiweke hi mati ya timpfula a wu kumeka Bairu Matadoro?
13: A ni kumeka Bairu Matadoro hinkwavo lava hi biha mbangu wa wun'we, hinkwezu lava hi biheka mbangu wa wun'we. Mbangu lowu vitaniwaka swa ku i tlhivini i lagu hinkwezu, loko mati ma buyile ma hiba ma bi hinkwezu.
14: U nga hi hlawutela kutsongo siku lebyi mi zeke mi suka byone, a ve yini lexi mi koke ku va mizama ku a swa ha pasi?
13: A mpfula papa hi yona hi nile makhambi ma busy a ya wuzazi xa hi ku heyi leswi a swa ha dari. Ni sukeke mini ni mamana Luya Angeline na mamana Juliet leswi hi khaneleke hi ku he n'wino phela loko hi nga sukeleki hi ya ka vuhosi hi ta mbomba hi mati lawa pronto. Loko hi bulisana nile yo suka hi famba hi ya ka Chef de Quartaram. Loko hi tlhasi ka Chef de Quartaram hi n'wi byela Chef de Quartaram wa ku a nge hlamuli sapudi hi famba ka Premier Secretary de Zone. Leswi hi fambeke ka Premier Secretary de Zone hi va nyimela va buya maji na vona va game va buya tardi de maji na ku va buyina xa ili ku va hi hamba pongo swinene maji va buyile
14: kutani a swi ya mahlweni ku tika
13: a swi ya mahlweni ku tika papa i vanhu xa va ni va nyingi lava nga te n'wino phela a hi ha yini vazazi hi vanyingi nga taleliwa hi mati a hi humeni exitratwini leswi tlhandliweke exitratwini hi hamba pongo leswi xa va buyeke va ngirimeleke ku hala hi tshama kona va purisimara va hi bya swa ku ncini hi hlaya pronto leswi va heketeke va nghena ku hala matini va nghenile papa ya mati magama hi lomu ka matsolo ma tlula njhe magama hi lomu ka swisweti lomu na hi va chovha hi ku ngheneni na n'wi mi ta swi vona swa ku leswi hi swi hanyaka hi swihi ja va swi kombanyarile hinkwaswo kutani loko va khanele jani vuhosi bya muganga ku hala ka n'wamba na va chef dubos leswi va gameke va ku na davan lava tinki va ya va tekiwa va busy movha yi busy va ta ta hi teka va hisa a centro kwale xitututo
14: kutani a swigotso swenu mi swi kote ku va mi humesela hinkwaswo
13: a hi swi kotanga hinkwaswo papayi a hi swi humesanga hinkwaswo swimbeni swi tsakamile mpahla yi bolile mibedo yi talile hi mati a hi swi kotanga ku humesa hinkwaswo mina yeli ni vulavulaka kaya ku ve ku buka swa madixi nto ri swa ka kwanga hi mhaka ya mati prikija mo pfela ehansi ntawu a ni kotanga ku va ni teki hinkwaswo prike ka mutini wo nghena ku nghena u fambafamba ka mati ja a ni hinkwezo a hi kotanga ku teka nchumu a michumezi hi ya sungulisa ku lomu va nga hi teka hi ya kona
14: u ni ku dumaka leswaku a wunhena byinu loko mi ta va mi buyeliwe hi mapimo lawa ya ku va mi jivetela vuhosi ku va byi mi pfuna mi ta va mi swi kotile ku va mi holoxa mindyangu yinyingi va yake tiko vanyingi
13: hi ni ku dumba ya tshemba vhele swaku swi ve kona ku va a vanhu va kumeka va khomuluwile ka ku xaniseka loko a kulu kona ku se ku xanisekiwe swinene papaya ku xanisekiwe swinene swivanana leswi ne kumbe wa vona ku va u zivala n'wana hi nhloko hikusa a ku nga na komu maji hi khensa hi ntamu swinene ka leswi mfumo u nga hencela swona hikusa a wu hanyi lebyi na mi dlanyaka ka byona loko a yo va hala i na hi nga byi kumanga ja hi ni ku tlangela ngopfu swinene mina papana
14: kutani a mati kutani kumbe mpfula yi khalutile mati ma ya matshwa u nga ha tlhela u ya matadoro
13: a ni nge hi tlheli a ni nge hi tlheli purikini hambi hi xoxi a xiveze a ni bohi nkamani kama haleni ni ya ni ya tumbela kwala maxi loko kama lowu ni tumbelaka ku ni timpfuva puriki a lagu lebyiya a tlhivi lebyiya bya ha tale mati i ntawuna byi tale mati leswi byi ngo mphuma leswi a timpfuva to huma lomuya ti famba hi miti ni miti xa ka chavisa mbangu luwa a hi mbangu wa ku va ku tshama vanhu i mbangu wa ku va ku ya ku dzimiwa hikusa nambi va lava nga hi xavisela va hi xavisela hikusa va jula yo mali loko a nga li mali devinane hi ku ku kuma hi nga wu kumanga
12: misaka ku va hi sukile a Bayro Josina Mashele hi teki mpfhuka wa kusuhi na 40 wa makilometro hi kongoma a Kasaviyela Kasaviyela hi yendzele muganga wa Xikizela hi mbangu lowu na wona wu xanisiweke swinene hi mati ya timpfula a Xikizela hi kuma na tatana Ernesto Manyisa i muzangeli wa Xikizela a hlawutelaka a vunena byakwe loko mati ya timpfula ma bixifalo mugangeni wa Xikizela a vi yene ni van'wana va xanisekeke swinene hikuva va zamba ni ku vitana a va na kulobye ku va va tivonela makini ya kone xiyitana hi lexi
15: Ernest Manyisa
14: tatana Manyisa lomu Xikizela mpfula hi ku fana ni leswi humeleleke ka miganga ya ku hambanahambana yi xanisile vanyi va lomu a ve hi ntsengo wa mindyangu yingani leyi mi kumeke hi khombo leswi
15: a ntsengo wa mindyangu leyi nga kuma hi khombo ka la ndhambi i 350 wa mindyangu leyi yiyiweke so leya mindyangu so ni hlaya hinkwaswo ni masin'wini masin'wini si ku tlula mpimo hikuva a swibewu hinkwaswo a swi byalile swi fambile
14: a mi byalile
15: na sala a hi byale mavele timbaweni mitsumbula mihlata mimova ha byala naze hinkwaswo i swi fambile tibanana ha byala naswi hinkwaswo swi fambile hi ku nede a mati ma tshamile masiku ya ku leha a swi fana ni mova ni ni banana ya gwenda maze hey, lawa ayigwentanga kwa matshamile masteka amasiku yakule kurisi tinga tsatsa swona swi nwa mati swifa
16: unga hedzimisha kutsongo amanghenela ya mati kamuganga
15: amanghenela ya mati kamuganga loku bantu pfula hintamo a barrage litala si wa bona leswaku a barrage ingatsuka ihamba angozu yakweni tsuka yi duka si va pfula a mati leswaku mapumbeka hikuva a tipfula a ta hele hi nkarhi wa ku ventina si va mapumba loko ma ta hlangana mpfula si mahamba a ndhambi man'witon'witi lama nga hi dlaya hi ntamo i mati ya baraji kuruka laha mpfula kama yi nga nyima a mpfula na wona wo ma nyimile ku gijima hi makaya maji a ya baraji ma sala mahala ma khomelela vo tema three semana silo mingano maji mahlwili ku aku famba hikuva janere hinkwayo a ku ri problema ya mati ne masin'wini a yi nga swi kota ku nghena sungule ku nghena masin'wini hi fevhuriri lana ma ka madi ya 15 a ku nghena hi famba hi swi vona leswaku u nghena ku yini u kuma swa ku kumbanyana u nghena u bodlela hi madaka a vamenyani vhela a va nga si nghena ni sweswo a timenyani tindhawu ku fana ni mbangu yin'wana laha ka hina laha yi baxa ya hina yi hanyaka ka yona hi vitana swaku yi tsutswani ni sweswo a mati un'wana ma koho a ma si hela
16: kutani loko mi ta va ma mi hlaselile mati lawa makaya ku ni leswi swi ta ka va swi luzeki
15: a swi nge choti ku luza a swi fana ni mibedo mpahla swi luzile hi tindlela ta ku leswi ma nga nghena ma tsakamise swona ntsena hi ku khongela Xikwembu na hi tsutsuma hi kuma a ku khongela ka hina leswaku a hi rila swaku exi tiyindlu ti nga ka ti nga yi fambeli a tiyindlu vhela a ti hi fambelanga maxiwota a ma ti vona ma nghenile
16: mi zuzeliwile emasentro i mani loyi a mi suseki lomu ku va mi dlana ya kumeka masentro
15: a ku ve lomu a ku se hi suka lomu a ku na ni ni vativista va ni JD hi vona a va famba va gijima hi switrato va huwelela va nghena hinkwalo makana va huwelela va ku eyi a hi gijimeni ku simati ma khupuka na va gijima va famba va mabuka va kuma swaku vhela mati ma vuya hi ku gijima swinene se hi kota ku ve ni hi huma hi ya kumeka a xikola sekundari kwala sabi van'wani va kumeka sedete fevhuriri a xikola van'wani va kumeka kurumana se hi kota ku ve ni hi tumbela leswaku hi pona hi laha hi nga ponela kona
16: a ni hanya njhani ku hala masentro
15: le a sentro le ku gamile ku kumeka leswaku a vuhosi bya henri vulavurisana kumbe ku vulavurisana kumbe xikombelo ni JD hi yena a hi pfuna va sungula ku ve ni va hi swekela hi kuma ku ve ni hi ta ku hala a masentro ya le kona
16: loko mati ma fambile mi tlhelele makaya mi tlhele mi sungulisa vutomi namuntlha swo hi
15: mati loko ma fambele vhele hi tlhelele makaya sungulisile vutomi ni koho masin'wini hi pfuka hi ya koho hi nge tshiki hikuva hi xichangana xa ka hina va ri loko u twala u feli a wu tshiki a ku nghena kwarto teke u tlhela u nghena lexi xi to hanya a wu xi tivi se hi tlhelelile emasin'wini hi kona nkarhi wa ku ve ni hi zamazama a ku dzimadzima swa ku kumbe hi ta enca yini masoki lexi xi hi fatirelaka muti swo hi timbewu ta kala a ku ve ni hi kuma kota ku hi byala hi ta landzelela a wu tsaku hikusa leswi ku nga nghena mati a wu tsaku swikulu loko i byala a malembe man'wana loko ma nghena hi byala ha pfuna mavele hi tlhela hi wupfisa a mavele nxiso swo kaka wa xirhami swa dara ku hi nga kuma swifani fijawu hi byala makhofu yini ti byalabyala maparakweni hi kuma a ncovela
16: a ka mpfhuka lowu wa timpfula leti vatsongwana va xikole va sanga va luza
15: a mapaxita ma fambile mapaxita ma luzile porke a mali tindlwini a pfula a mati ma hi ngheneni usiku ja a hi swi kotanga ku hi gijima hi tsutsumahasi a mapaxita vatsongwana mapaxita va luzile vatsongwana malivha wulwa na swona leswaku va kota ku ri va ya xikolo hikusa hi nge tshami ku leswi hi nga tekeliwe ndhambi a va tshamani maze a mapaxita muti mapaxita va tshemba kan'we leswaku a mapaxita a nga kona tsongwana a nga salani paxita hikuva kwani ndzi lomba nga nghena lomu a ri daka ra kona papa hi loko hi vuya hi ta khupa for a grand problem
16: kutani a mi sukisa ku yini lomu makaya ku va mi ya laha a gangeni emasentro ya domba ku ni lava ku ni vatsongwana ku ni swidohati a ku ni lava va mi seketela
15: ni ya lava hi pfunisela hi va lava lexedeni hlayaka a va nga fuli matransport a va hi pfuna swa ku a swi dalana hi tiswi ku ba makinzi dza sixi va vona leswaku mati ma khupuka hi ntamu siku na da hi khupukiseni dalana hi chavachava swi dalana hi swidyantara ya swi veka sete swi tshama swa ku swi nga ta kumiwa haleni swi hi vangela problem ku za swi sala swi khungiwa hi mati ku fana dojumile porke va kona va nga famba hi mati kwala saviyela la maxidexta vexi na laha sabi for example ni nga hlaya ngopfu kwala a bayiro ka mina laha na da ni zanga ni peredera a mune tsongwana ni wa nkulu a ni zanga ni peredera mu ro peredera wo a mabenji ya kaya so ni masin'wini
16: a matimi a byile mi tlheleli makaya a mi chavi ku va mpfula yi nga tshuka yi tlheleta mi kuma kumbexana mati ya tindani
15: a chava so ki ntsena loko mbangu se u yi tolovelile ale ya ku tolovela so ki a matimba a hali na wona vambenyani ya ku veni hi kota ku veni hi gijimela lomuya ka timbangu leti hi ti vonaka leswaku hi to ti hanyisaka vutomi loko hi taliwe tindhambi so ntsena a marurhela ma karata hikuva heyi wa twa muti pura va sungula ku zima a ndyangu swa hlupha mazi loko ho va ni timali ta ku kota lowu u ti hakele ha swi navela ngopfu hi swi lava swinene swa ku u nge hi to suka laha ka ndhawu leyi ya kumeka lomu ka ndhawu leti ti nga henhla swinene kwalaho nga hluphi hi tindhambi
16: A nkama lowu ku pfalekeke switarato tindlela hinkwayo a swakudya a swi hlasisa ku yindla ka saviyela
15: ya ey a problema leyo yi nga problema ya yikulu ngopfu a problema ya yikulu swinene yoleyo mazi gracias a deus je porque na tshemba swa ku u nge ki lava mabaraka lava hi xavaka ka vona na switolo u nge vo dyondzisiwa hi xikwembu ku tale tindhambi ku veni ma swakudya a swi li kona a mabarakeni si ai zanga ku ve ni ku xikuvala so a ku xikuvala ka kulu ku ka kumeka deposit de 3-2 semanas na ku ndhambi se yi khaltile hi timhaka ta xitrato porke a xitrato xa hini lexi file kusiku ku mbango yimbirhi ka zona ya ka hina kwalaya ka kusuhi ni saviyela la a magawani a mati ma nga tsema entao grace a deus a va empresari va kahlula va pfunetela ku xitrato lexiya xi pfuleka va kota ku ve ni se hi famba ni vona va van'wamabindzu va kota ku ve ni va tleketla mitleketla ya vona va ta hi xavisela
16: I dyondzo muni leyi kumeke ka timpfula leti ka ndhambi leyi mayelana ni mahanyelo ya vaakitiko ku ve ni ntwanano ku ve ni ku patswana ku ve ni ku pfunana ku ve ni ku seketelana mi tirhisi njhani
15: ya a ndhambi leyi yi fana ni kamaonyipi a wu nga hayina ku zondanana la a munghana loko a swi tiva swa ku hey swi le nyini ti a gijima ku byela ku hey mpfoti ku ha ti vonile se swi le a hi twanana hi zanga ku ve ni ku hlundzulana na da kumbe ni ku tsemelana mindzelekana swa ku na we ti vonile a ti ni swoswo hahanya hi twanano laha ka hina saviya
16: loko mi ta va mi tlhelelile a ku lulamisela lomu makaya lava va mbuyangwana matimu ma kalaka ma nga le kona mi yenci njhani ku va mi tlhela mi lulamisa
15: ya lava kalaka matimba wu pfunetela wu va pfunisa swa ku a hi khuleleni madala handlweni ka yena wu va pfunisa
16: a mi zanga mi va ni mavabyi ma tumbulukeke nkameni lowu wa tindhawu
15: yamasentro
16: a mi kumeka kona
15: ya lo masentro a mavabyi ma nge chodi mazi a ma zanga mavabyi lava ku zama yi tekela munhu a mavabyi ma hluphaka hi ntamu malari hi mhaka ya tisuna hikusa a tisuna tinyingi ni hlayisa swo ni swo tinyingi ti ta chiliwa hi ndhambi tinyingi se a malari ma kumeka ma va ma hi hluphaka swinene so
12: muyingiseto wa ku zandzeka tlhasa vugan'wini bya nongoloko Zambiri namuntlha lani humelesiki tinhenha ta miganga ya Josina Machel na Xikizela xifundzheni xa ka N'wamba hikola ka ku va va tikumbikisile ka ntalo wa vanhu ku va i li vona lava humelelaka ku pfuna ku seketela vana kulobye ku nkama ku nonon'wa nkama wa tindhambi. Juli Mavota, Thomas Buruma, Valikudeku Yengeta.
11: Jambire, nena ya muganga wa hina nkameni wa ku nonon'wa. Kombisa vunena byaku u pfuna van'wana. Jambire, nongonoko wa Radio Msambiki hi ntirhisano na UNICEF na wu kongomaka ku hlakahleta vayakitiko va xanisiweke hi tindhambi lomu tikweni.

0: Hi. Rádio Moçambique, Maputo.
1: Deu um enquadro já Moçambique, ele é cá 18 horas.
2: Nhlautelo wa madjungula. Nongonoko wa madjungula ya siku jingwana ni jingwana ya xifundzankulu Maputo.
3: Repelile. Kuyafika xa wa xifundzankulu Maputo xi tavani ndhawu ya ku bindzula timbewu ni maviveiro. Handle ka ku xavisa switirho swa ku seketela mintirho ya tavurimi. Kutula gidi ni madzana mambiri ya varimi va muganga wa Mashubu xifundza xa Marakweni va pfunekile vhiki leri timbewu ta ku byala ka nguva ya ku tlhatama nkama wa ndhambi. Vana va Msambiki va tirhela ka migodini ni masimu ya Afrika-Dzonga va kombela nseketelo wa mfumo wa ku hlamula hasa-hasa va divanaka na yona tikweni leri ya ndramuyakelana. Tinhloko ta ntshima ta nhlavutelo marungula namuntlha lowu nga mavokweni ya Afonso Magule na Roberto Mdlovu lava navelelaka vuyingiseti byinene. Vana va Msambiki va tirhela ka migodini ni masimu ya Afrika-Dzonga va kombela nseketelo wa mfumo wa ku hlamula hasa-hasa va divanaka na yona tikweni leri ya ndramuyakelana. Eduardo Figurão atani maungulawa.
4: Xikombelo lexi hi lexi kombisiweke ku heleni ka vhiki eka nhlengeletano va veke nayo ni muyimeri wa Mozambique lomu tikweni la Afrika-Dzonga Mamana Maria Gustava. Loko a ta va a ya Angola, Mamana Maria Gustava a tlhele a bandleve eka vana va Mozambique va kumekaka ka tiko leri ehandle ka nawe ku va va tlhelela etikweni la Mozambique.
5: Hi lweyi a swi vonaka swa ku a nga tshamisekanga a vona swa ku a le mbirigo. A hi kweli swa ku hi nga yingisa ku yini swa ku himpela ku muka kaya ya nyimele le kaya a swi yingisana na hali kaya loko a tshama lomu a dlayiwa a hiseliwa swa yena se leswi hi lava hi kombelaka swa ku va Mozambikani ku fanele ku ve ni hina hi nga guverno hi ku ve ni hi salvara a vutomi la vanhu va hina a swoleswo swa ku ve ni a tshama lomu munhu a ta dlayiwa. Maybe.

0: Furibe kuvena umuntu lo yatimukela kaya anyima shingiswa kuswa kuso yini se ijudara abamsambikano lava ita fambisa ama audio swakulwe ala kumuka kukaya ahi vafundiswa ka ani periku prata kota kumuka kaya bashilwe ashona kusopoda muka hi xiyena tambe a tilungisela timukela vala ku tshama haku tambe a tshama akuna loyi anga boyi wa ku swakuveni a muki kaya hiku lana anga tshama kona swifundiswa swaku a tshamisekile
1: marito ya mamana Maria Gustava muyimeli wa Mozambique lomu tikweni la Afrika-Dzonga eka hlengeletana veke nayo ni vana va Mozambique va tirhaka migodini ni masin'wini lomu tikweni la Afrika-Dzonga. Hlengeletana leyi hi leyi endliwa hi ku heleni ka vhiki a xifundzankulu xa Northwest.
2: Ku ya fika haxa wa xifundzankulu Maputo xi ta va ni ndhawu ya ku bindzula timbewu ni mavhivheyro handle ka ku xavisa switirho swa ku seketela mintirho ya ta vurimi, xitshembiso xi humaka governador wa xifundzankulu Maputo ka nhlengeletano yi endliweke namuntlha ni varimi va xifundzankulu Maputo. Mahungu makuluwile Stereo Manyisa.
3: Nhlengeletano leyi rhangeriweke hi governador wa xifundzankulu Maputo lweyi nkameni kona a tiviseke mahungu ya ku tsakisa ka varimi hileswaku ku ya fika 2027 xifundzankulu Maputo xi ta va ni kumpuni kumbe ndhawu lomu ku nga ta bindzuliwaka hi ntalo a mavhivheyro kumbe mbewu ni swilo swin'wana leswi nga ta seketelaka a varimi na koho ka ha kunguhatiwa ku va ndhawini yoleyo ku xavisiwa swigotso swa ku hambanahambana leswi nga ta pfunaka a ntirho wa ku bindzula mibyalo ya ku hambanahambana ka masimu ya vabindzuli va xifundzankulu Maputo. A ndhawu leyi se yaya hi khuliwa laha na mugangeni wa 3 Fevereiro a xifundzeni xa Marakwen lomu se ku simekiweke mathangi ya ku va ma ta hlengeletela mati na koho ka ha kunguhatiwa leswaku hi ku simekiwa ka sentro leri ku ta pumbeka fuka lowu varimi a va wu famba va nghena Joni van'wana va matiko man'wana ya vundzamani na Mozambique na va xava timbewu, va xava swinoniso, va xava swikomo ni swilo swin'wana kutani a chapu leri ri nga ta simekiwaka hi mali ya vana va tiko ra Afrika du Sul ri ta pfuna hi mpimo lowukulu. Swa nga leswi swi hlayeke Paulo Khosa, murhangeli wa hubyana yelelaka ni ta vurimi ni vutshevi kumbe ni vufuyi hi ximu xa xifundzankulu Maputo.
4: O Conselho Executivo Provincial já disponibilizou uma área para a implantação deste centro e o nosso parceiro, este investidor, que é estrangeiro, já iniciou com os trabalhos de limpeza naquela área, já iniciou com a construção, está quase já na fase 80%, a construção de um reservatório para armazenamento de água com a capacidade de aproximadamente 600 mil litros de água. Já tem lá infraestruturas como armazenamento dos seus equipamentos e as outras fases estão subsequentes. O que nós temos a dizer agora é que realmente o projeto já arrancou, está na fase da implantação das infraestruturas.
3: Nkameno kona Paulo Khosa a vule leswaku xifundzankulu Maputo ndzawu ka ndhambi leyi humeleleke ku sunguleni ka lembe leri xa ya xiphokophela kumbe ku tikota kutsongotsongo ka xenge xa ta vubindzuli bya swakudya laha ku na ndlala.
4: A situação de segurança alimentar neste momento não vamos dizer que é estacionária, não é? Temos equipes do SETSA, dos serviços centrais, da província, que estão no terreno para fazer a avaliação. Então, a segurança alimentar não se mede de olhos. É preciso inquirir, é preciso aproximar as famílias para perceber a real situação. Neste momento, as equipes estão concretamente em Magote. Mas, de uma forma geral, ninguém nos reportou uma situação de fome na província. Então, não podemos assumir que existe fome na província neste momento. Realmente, há desafios de produção, porque a campanha iniciou tardiamente, podemos dizer assim, assumir assim. O governo central, o governo provincial e os seus parceiros mobilizaram kits de insumos agrários, já disponibilizamos aos agricultores. Realmente pode não ser suficiente para todos, mas tentamos priorizar aqueles que realmente tiveram e sofreram um efeito mesmo das inundações e que perderam tudo.
3: Marito ya mrangeli wa hudrana ya nyala katavurimi ni vufui shi msha shifunza nkulu Maputo Paulo Khosa lakwa vula vula intiru lwa utamele kwa kuwa kuseketeli wa vanu ngufungu puvarimi lava zoke midralu ya vona hikola kandambi ya kusungona kalembeleri enkungu metu na kufashi tsungu shinga ashansiwe ndala na mbile shiyo ya ndala ya kakutongu kutongu ya basusumeta Khosa iri aisina va peza aisina kumeka intalukulu watsemba leswaku aingeteza ya duvu kandlale kuwa vatira kakudrala ni kuseketela varimi hitimbeu nchuzi mwana.
2: Kutula gidi ni madzana mambiri ya varimi wa muganga wa mashubu shifunza shama rakweni vafunekile timbeu vikileri takudrala kanguva ya kutlatama nkama wandambi. Fernando Sidumu ni maungulawa.
5: Loko avulavula ka mitirho ya Radio Mozambique, murhangeli wa xikanekiso xa maxubu Sergio Xiboleka a twisile leswaku mitirho yi tlhela yi famba hi kutsongokutsongo laha a nga ni ku tshembaka leswaku ka masiku mataka a ndlala a yi nga ta kumeka emugangeni lowu wa Marakweni.
6: Tani mayelana ni mhaka leyi mi vitaka yona ya vudrimi ta swa kutsongo sungula kutsongokutsongo swi tlhela timhaka ta mati ya ndhambi leyi nga va koni swi nyana ku talele mitlangu hinkwabyo hinkwayo ya le maxubu tantu ka u fuya ka ku byisa tihomu ni lomu ka ku dream ta hi ku dream kutongo vava va tlhela kambe a wu bindruli kumbe a ku pfuni bya le masin'wini a lembe lebyi hayi swi komba ku talvege lomu ka masitembre outubre ri nga tshika hi vona switrongo everdade ke ni makultura manyingi lawa ma byaliwaka tena leswi swi endlaka ku va swi ta hlwela ku kombekisa hi timhaka ta ku mimbangu minyingi ya ku hi nga byala va nga byala a swa ku hambanahambana hi leyi taleke hi mati kambe leyi ya ku byala swa mihlata ni pekena jorotalises ya va sungulile ku tlhela kutrongokutrongo nyaheke ka swona leswi futhi a xikanekisixa Marakweni na xona xi ve ku hala mavhikinyana lawa ya ku khaluta ni vhiki bya ku hela na xi ya nikela timbewu hi xinyimo xa ku pfunisa leswaku va sungulisa hi ku sa a ku nghena loyi a nga na nchumu kutani hi xinyimo xa vudrime swi laha tawu swimbenyana leswaku i tiko lebyi tshameke matshamelo ya ku fambelana ni ntlangu ya ku tlangela lwandle swi ya turisi a ku sina va ni ku voneka ngopfungopfu a ku ta ntungeliwa hi ku sa tindlela ta kona na tona ta ha ni ku bindzu hi ngopfu swinene.
5: Inaka loko hi vulavula
6: hi leti na mpukuthu ya ku vekukanyana ndlela ya ku nghena hi maragra swa ku kaa swa ku xithungu xa le ka manyisa xa le Palmera xi vheza xi khokhovela xi ya kona hi ndlela ya maragra ma ndlela ya maragra na yo ya leyi ku honekeni ngopfu nini ka le mali tani hileswi hi nga tshambi swona ka swona ni nga tivi ku nga kuma swimbenyani ku nga va ni swimbenyani swi tileka kona nga tshami ni hlamusela swona.
5: Inaka loko hi vulavula hi timbewu leti mi yamukeleke hikwalaka mfumo wa xifundza xa Marakweni va nga ke a hi vanhu va yamukeleke timbewu leto ine timbewu ta yini
6: vohe ku nyikiwe a vadzime va nga nyikiwa va ve kona hi xinyimo xa ku hi nga swa numeri ya ku kota malocalidade ya mabidi a va nyikiwanga hi khambi byin'we maxi bya ku kota malocalidade ya mabidi ma ve kona xi ve kona xinyimo xa mili duzentu wa agrikultori kumbe wa vadrimi.
5: Marito ya murhangeli wa xikanekiso xa maxubu Sergio Xiboleka loko a vulavula hi mitirho yi landziwaka enkongomitini wa ku va varimi va tlhela va seketeliwa hi leti telanaka ni ku va tlhela va byalisa exigaba xa vumbirhi xa nguva ya nyan'waka ya ta vurimi.
2: Ndzhaku ka ndhambi vutomi byi ya mahlweni xikarhi ka vanhu lava va rhurheliweke Bairo Philip Samuel Magaya xifundza xa Bowana hambileswi va hlanganaka ni swikarhato tanihi mahungu ma koliweke hi Faustino Sidumu.
7: Hi yangula hi sukela haleno mugangeni wa Philip Samuel Magaya xifundzeni xa Bowana lomu ku zuzeliweke kone mindyangu leyi mi taleliweke hi mati ya timpfula loko ku ta va ku vonekile andhambi leyi hlaseleke mbangu wa ku tala wa xifundza lexi xa Bowana. Van'wana ku lava va zuzeliweke ku muganga lowu wa Philip Samuel Magaya va hlaya ku va va hlangana ni ku kazeteka kukulu hikuva lava va nga vinyi kumbe vatswaliwa va muganga lowu wa Philip Samuel Magaya siku byin'wana ni byin'wana va vadzukisela na nkongometo a le ku va va suka va tlhelela kumbe mbangu leyi faka va le ku yone na a le lomu va susiweke hikuva va taleliwe hi mati na swilitano hi tabula ni vanwe ka vone lava va taka hi dzungulela ha byavu leswi swi vaka swi taka
8: ni buhe bowani ku ni lava buyaka hi tedeko mazambanini hi vanyingi hi ni tlhasi lomu hi tshama ya xikola lexi de janeiro hi tshamixa ma 3 months loko hi tshamile hala na hi da mali hi pasara mali a nga me nga suka hale buya lomu ka matirini la no foyi fasil majepa por fim conseguimos ja a loko hi tshamile ka matirini lawa ku ni lava duwadori va buyaka xivhezi va dyo ku pfuna hini va ku taleliwa maji loko vanhu lavo va buya a munchuma hi ri swona yini tenki hi hakela matirini lawa va ku yini munchumu leswiani nompodi swi kuma tenki swi kumiwa hi va lavo hi va nativu hi ku munchumu leswi vone va hi nyiki matirini tudube a loko munchumu swi buya sempre va swi kuma na vone hambiloko va buya vanhu lavo ni mavito ya hini va nga hi rejistara lomu xikolo nkama na hi tshama koko a loko va buya va ha continuara va hi yalela va phaka hina hi swikumi hinkwezu kuni lava phakaka kuni lava vo ka va nga swi kumi ja yini hi kombela sukuru porke hi kazalile ku hakela ka matirini lawa o loko va swi vona swa ku va dya matirini ya vona swa antswa va hi tlhelisa lomu va nga hi kuma kona swa antswa va hi tlhelisa porke yini ja ha ya ha supportana ora hi ya mi ya sariwa hi byeriwa swa ku yini hi ta hi tlela ni tinyoka maxini lomu hi biyaka kona a hi hanyi hi ku zula mati lawa ma hi kumile hi yali
7: e ku swi ku vala loko hi ku tlhasisaka kusukela haleno a mugangeni wa Philip Samuel Magaya lomu hi kumekaka kone na ku kombisiwaka hi mindyangu leyi mi zuzeliwiki a migangeni ya ku hambanahambana ya xifundza lexi xa Bowana a ku va mi tata kumeka haleni leswaku mi sungulisa a vutomi
2: murhangeli wa huvu yikulu ya ku boha minawu tikweni Margarida Talapa namuntlha tlhave riendzo ra ntirho hi mpfhuka wa munhu wa masiku tikweni ra Azerbaijan mahungu makoli wa Domingo Jimakalana kusukela atikweni ra Azerbaijan
9: a kunyimelwa kuva hlengeletano leyi humesa mihandzu ya kuva matiko ya misava ani lawa hakunene ma ka mahlweni kuva matihita ka kuva ku hluvukiwa ni kuva ku bekiwa ku zula a nhlengeletano leyi ya matikasika ya nhlangano lowu wa matiko ya swisurumana lowu vumbiweki hikwalaho ka yimpi leyi vonekaka Palestina yi vonekaka kusukela ka malembe yo hlawa na yi vumbiweka kuva ku ta bekisiwa ku zula atikweni bya Palestina kambe ku gami ku voniwa leswaku swa lisima kuva ntlangano nakona wu nga seketela matiko ya ku hambanahambana hikwalaho ka kuva ku bekiwa a ku zula baku Azerbaijan i tiko lebyi kumekaka tikonkulu Asia Asia na byi kumeka hi mshimamshima ka vundzamano ni tikonkulu Europa ku ni i tiko bya ku tshamiseka swinene tiko bya ku xonga bya switarato leswikulu na nakoni ku ni mapredio lawa makulu ya doropa bya ximanguva lawa la ni ku vonekaka swilo swa ku tshamiseka hi tindlela ta ku hambanahambana i tiko bya ku tshamiseka i tiko bya ku zula lani hikwalaho ka nhlengeletano leyi ku vonekaka ku va ku bekisiwe ku zula ka matlhelo ya ku hambanahambana ya tiko bya lana Azerbaijan edorobeni bya Baku kasi ke hi leswi a hi navela ku va hi nga mi tlhasela swone kusukela haleno Azerbaijan tiko bya Baku lani a muzengeli wa huvo yikulu ya ku vulavula tikweni Margarida Talapa hi musumbuluku lowu a sungulaka liendzo bya ntirho ka nhlengeletano leyi Margarida Talapa hi lowu a pangalatiwaka hi tinhenha ta huvo yikulu ya ku boha milawu tikweni na tilumbaka mabankada ya Frelimo Renamo Podemos na MDM leti nakona ni titaka veti kumeka ka tihlengeletano ta ku hambanahambana a ku va ku dokadokisiwa ngopfu hi mayelana ni ntshamiseko wa mindyangu ka mbangu lowu wa tiko ka minongonoko leyi mi taka ya radio Mozambique hi ta ve muyingiseti ku tlhasisela madzungula hinkwawo mayelana ka ni ku kumeka ka muzangeli wa huvo yikulu ya ku boha milawu tikweni haleno a Azerbaijan wa tikweni bya Baku lani ku kaneleki Domingo Jimakalani ya loselili
2: ku ya fika haxa wa xifundzankulu Maputo u xi ta va ni ndhawu ya ku bindzula timbewu ni maveveyiro handle ka ku xavisa switirho swa ku seketela mintirho ya ta vurimi ku tlula 1,200 ya varimi va muganga wa Maxubu xifundza xa Marakweni vhiki leri va pfunekile timbewu ta ku byala ka nguva ya ku tlhatama nkama wa ndhambi vana va Mozambique va tirhelaka migodini ni masimu ya tiko ra Afrika-Dzonga va kombela nseketelo wa mfumo wa ku hlamula hasahasa va divanaka na yona tikweni leriyani namuntlha ka siku leti ti vumbule tinhloko ta nsima ta nhlavutelo wa marungula siku ra namuntlha lowu nga ve mavokweni ya Afonso Magule na Roberto Mdlovu lava misalisaka ripelile.
10: Miyingelelo nkonokonhlavutelo wa madzungula wa yimisiwa wa riprovinciyali ku Maputo.

0: Mama, phemina anamalivro. Masala ya ina mahlukeli limpfula. Ani nga taya xikola mina.
1: Akuna kunga exikolweni la. He? Na ufamba xikolweni va teacher va ta swivona swa ku va endla yini nwini.
0: Ani ndau mina.
2: Semirilisane makamu.
1: Lexa n'wana wa wena lexi xiyalaka ku ya xikolweni a le a nga yi hikusa a nga na mabuku nakona masala ma hahlukelile hi mpfula swa twala
2: n'wananga tana haleno swo
0: hi mina lweyi papa
2: wa swi vona mpfula liya yi ngana yi onhetile mabuku ni masala ya n'wina swoswoswo a ku na ndlela ya ku hinkwaswo leswo swi kumeka kambe exikolweni mi fanela ku ya mi ya dyondza. A wu va xuvi vanghana va wena va le xikolweni na Prisori, he? A wu va xuvi?
0: Na va xuva.
2: Ehe, tenki mi ya xikolweni n'wananga swo. Va teacher va nyimela n'wina ku va va mi dyondzisa ku pfala mati leswaku ma nga hambi tindhambi. A wu swi lavi kwa ma injhiniyere?
0: Na swi lava.
2: Hi leswo ke, u fanela ku ya xikolweni u dyondza swinene. Akuva uta hi huluxa ka tindhambi leti.
3: Papai, mamani, kumbe mutamelo wa mudyondzi, hlohlotela n'wana wa wena ndzeni ka moya wa lirhandzu ni ku tenga. Akuva a tlhelela xikolweni hi ku n'wi komba elisima la xikolwe. Na hambileswi hi xanisiweke hi ndhambi, mukombisi u n'wi nyika entshembo wa ku swikarhato swi ta hundza. Tsundzuka leswaku dyondzo vumundzuku bya nhluvuko wa tiko.

0: kaga hwe hoyo maputugaza na inyambani kamusumbulukuwa na musha wa siku za 22 zvika kota kushika kunene ile ka 2026 zvitiko shale nyingiti mukatiko dzongeni indlela leyi hi bekisi kuva hi tata kuma leti ti yelana ka ni tinhloko mhaka ti nga ta vumba nongonoko lowu wa siku ta namuhla kutani hi 20:30 hi ta va hi zamba ankatsakanyo wa madzungula ka sekeni xikovetelo wa wone hi 22 hi ta va hi kuma madzungula hi va hi xiyenge swoswoke hi ya zamba Alberto Langa kuva hi nyika leti yelana ka ni ta mafambela aswitaratwini kutani vunanga byitsongo me swinene byi ta hi kumisa laka 22:30 kuva hi ya kuma reportage in foco ntshwaka swoswo i ta va mabuloni vunanga ku ya tlhasa 23:30 lano hi ta va hi kuma a ultimo journal kunene ke xiyenge lexi namuhla haleho kusukela ka matsolo ka maputsu Natali Yulibombo hi yin'we hlunyela vuyingiseti lebyinene hi nge dindifahlake kunene hi ya hi ya teka tinhlokomhaka leti ti nga ta vumba a nongonoko wa siku bya namuhla.
1: Lipelile, kutula gate la varimi va muganga wa Mashubu xifundzeni xa Marakweni tolo va amukeli nseketelo hi timbewu ta ku hambanahambana hakuva va kota ku tipfuxa ndzhaku ka tindhambi tixakatseke mibyalo ya ku hambanahambana. Tintlhari ti hanyelaka ta madyela manene xifundzankulu Gaza ti karhi ti vonelela ntlhanu wa swifundza hakuva ti vonelela ta madyela manene ndzhaku ka ku va xitshungu xi xanisekile hi tindhambi axifundzankulu lexiyana. Gidi ni muno madzana wa vadyondzi va swikola swa ku hambanahambana va ta kumeka hi hweti ya mawuwana ka mintlangu ya ku hambanahambana ya swikola yi nga ta landziwaka edorobeni la Maxixi. Vana va Musambiki va tirhelaka mugodini ni masin'wini etikweni la Afrika-Dzonga va kombela ka mfumo akuva u ya mahlweni ku seketela vana va tiko va tlheleleke makaya hikwalaho ka madzolonga ma vonekeke etikweni leliyana. Leti tinhloko mhaka tikulu hi nga ta tientelelaka ka nongonoko xitiko xa Dzongeni. Vana na hina muyingiseti hi nyimela wena.
0: Ekhani kunene Veronica kuve u ta va u hi chumbutelile to ha zvindza mpera leswaku loko yi va 21:30 hi ta va hi kuma a vunanga lebyo. Hi ya teka Nelson Tivane. Ah, hi byela leti.
2: Radio Mozambique

Lipelile mwingisekiliwa rantsekaka wa emisor provincial di Maputo Gaza na Nyembani hako yo zela kanongonoko xitiku xa Dzongeni. Kutula gidi la varimi va muganga wa Maxubu xifundzeni xa Marakweni tolo va amukele nseketelo hi timbewu ta ku hambanahambana hakuva va kota ku tipfuxa ndzhaku ka tindhambi ti xakatseke mibyalo ya ku hambanahambana. Tintlhari ti hanyelaka ta madyela manene hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza ti karhi ti vonelela ntlhanu wa swifundza hakuva ti vonelela ta matshamelo ya madyela ndzhaku ka ku va xitshungu xi xanisekile hi tindhambi ti vonekeke ya xifundzankulu lexiyana. Gidi ni muno madzana wa vadyondzi va swikola swa ku hambanahambana va ta kumeka hi hweti ya Mawuwani ka mitlangu ya ku hambanahambana ya swikolo yi nga ta landziwaka edorobeni la Maxixi. Vana va Msambiki va tirhaka mugodini ni masin'wini etikweni la Afrika-Dzonga va kombelaka mfumo ku ya mahlweni wu seketela vana va tiko va tlheleleke makaya hikwalaho ka madzolonga ma vonekaka tikweni leliyana. Leti tin'waka tinhlokomhaka hi nga ta ti entelelaka ku fambeni ka nongonoko xitiko xa Dzongeni wa namuntlha 22 ka Juni wa lembe la 2026. Mpangalatiwa hi Veronica Sidumu ka wu kombisi na Afonso Maguli ka wu khavuteli lava minavelelaka vuyingiseti byinene.

0: kutlula gidi lava rini va xikanekisi xa maxupu xifundzeni xa Marakweni tolo va amukeli nseketelo hi timbewu ta ku hambanahambana hakuva va kota ku tipfuxa ndzhaku ka ku va va xanisekile hi tindhambi ti xakatseke mibyalo ya ku hambanahambana. Hi entelelo wa marungula lawa na Fernando Sidumo.
1: Loko a vulavula ka mitirho ya Radio Mozambique, murhangeli wa xikanekiso xa maxubu Sergio Xiboleka a twisile leswaku mitirho yi tlhela yi famba hi kutsongokutsongo laha a nga ni ku tshembaka leswaku ka masiku ma taka a ndlala a yi nga ta kumeka emugangeni lowu wa Marakweni.
2: Vani mayelana ni mhaka leyi vitaka yona ya vutimi ta ku tsongo sungula kutsongokutsongo switlhele hi timhaka ta mati ya ndhambi leyi nga va koni swi nga ku taleni mangu hinkwabyo hinkwayo ya kwa ya le maxubu ta ntuka wu pfuya ka ku byisa tihomu ni lomu ka ku dream ta hi ku dream kutsongokutsongo va va va tlhela kambe a wu bindruli kumbe a wu pfuni bya le masin'wini a lembe lebyi hayi swi komba ku talvege lomu ka masitembre outubre hi nga tshika hi vona switsongoswitsongo everdade ke ni makultura manyingi lawa ma byaliwaka ntsena leswi swi endlaka ku va swi ta hlwela ku kombekisa hi timhaka ta ku mimbangu minyingi ya ku hi nga byala va nga byala a swa ku hambanahambana hi leyi taleke hi mati kambe leyi ya ku byala swa mihlata ni pekena jorotalisas ya va sungulile ku tlhela kutsongokutsongo nyayeke ka swona leswi futhi a xikanekisi xa Marakweni na xona xi ve ku hala mavhikinyana lawa ya ku khaluta ni vhiki bya ku hela na xi ya nyikela timbewu hi xiyimo xa ku pfunisa leswaku va sungulisa hikusa a ku nghena loyi a nga na nchumu.
1: Marito ya murhangeli wa xikanekiso xa maxubu Sergio Xiboleka loko a vulavula hi mitirho yi landziwaka enkongomitini wa ku va varimi va tlhela va seketeliwa hi leti tilanaka ni ku va tlhela va byalisa ya xigava xa vumbirhi xa nguva ya nyan'waka ya ta vurimi.
0: Fernando Sidumo ni ku nyikeliwa ka timbewu ta ku hambanahambana ka varimi va xikanekiso xa maxubu xifundzeni xa Marakweni hakuva va tlhelela ka mintirho ya vona ndzhaku ka ku va xanisekile hi ku va ka tindhambi ti vonekeke ya xifundzankulu Maputo. Na ku endleka leswo kola xifundzankulu Maputo kusukela lembe litaka ku ta ve ni ndhawu ya ku bindzula timbewu hakuva ku seketeliwa varimi va va kota ku tlakuxa bindzu la vona. Hi entelelo na Stelio Manyisa.
3: Nhlengeletano leyi rhangeriweke hi guvernador wa xifundzankulu Maputo lweyi nkameni kona a tiviseke mahungu ya ku tsakisa ka varimi hileswaku ku ya fika 2027 xifundzankulu Maputo xi ta va ni kumpuni kumbe ndhawu lomu ku nga ta bindzuliwaka hi ntalo mavhivheri kumbe mbewu ni swilo swin'wana leswi nga ta seketelaka varimi na koho ka ha kunguhatiwa ku va ndhawini yoleyo ku xavisiwa swigotso swa ku hambanahambana leswi nga ta pfunaka ntirho wa ku bindzula mibyalo ya ku hambanahambana ka masimu ya vabindzuli va xifundzankulu Maputo. A ndhawu leyi se yaya yi khuliwa laha na mugangeni wa 3 Fevereiro a xifundzeni xa Marakweni lomu se ku simekiweke mathangi ya ku va ma ta hlengeletela mati na koka kunguhatiwa leswaku hi ku simekiwa ka sentro leri ku ta pumbeka mpfhuka lowu varimi a va wu famba va nghena Joni van'wana va matiko man'wana ya vundzamani na Mozambique na va xava timbewu va xava swinoniso va xava swikomo ni swilo swin'wana kutani a chapu leri ri nga ta simekiwaka hi mali ya vana va tiko ra Afrika do Sul ri ta pfuna hi mpimo lowukulu swa nga leswi swi hlayeke Paulo Khosa murhangeli wa hubyana yelaka ni ta vurimi ni vutshevi kumbe ni vufuyi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo.
4: O Conselho Executivo Provincial já disponibilizou uma área para a implantação deste centro e o nosso parceiro, este investidor, que é estrangeiro, já iniciou com os trabalhos de limpeza naquela área, já iniciou com a construção, está quase já na fase 80%, a construção de um reservatório para armazenamento de água com a capacidade de aproximadamente 600 mil litros de água. Já tem lá infraestruturas como armazenamento dos seus equipamentos e as outras fases estão subsequentes. O que nós temos a dizer agora é que realmente o projeto já arrancou, está na fase da implantação das infraestruturas.
3: Nkameno kona Paulo Khosa a vulile swa ku xifundzankulu Maputo ndzaka ndambile humeleleke ku sunguleni ka lembeleri xa ya xiphokophela kumbe ku kutikota kutsongo kashenge chata kubindzu bya swakudya la kuna ndlala.
0: Stelio Manyisa ni makungu ya mfumo wa xifundza sa Nkulu Maputo ya kuva ku simekiwa ndhawu lana ku nga ta bindzuliwaka kona timbewu ti nga ta seketelaka varimi a ku va va tlakuxa bindzu la vona. Le xifundza sa Nkulu Gaza munhu wa 150 la da tindluvu ma nyimeliwa ku va mabindzuliwa ka masanjena fomeni ka nguva ya vurimi hi nga ka yona. Hi ta rhamba Bonifasi Novela ku va entelela marungula lawa.
5: Murangeli wa xiyenge xa ta vukosi xifundza xa ka masanjana Zakaria Nyuwani a swingete leswaku eka nguva leyi se ta ku tshoveliwa a mugwalo lowu wa Jerusalem lana ku nga ni ntsako swinene eka varimi hikwalaho ka ku va se ku ni mali ya nxungeto gemiweke ku va va xavisa ha yona. Nyuwani a xungetile kambe leswaku ku ni komponi se yi kumiweke a nga ta va yona yi nga ta va phambeni ka wuxava la bindzu hinkwalo ka varimi va muganga lowuyana eka timali ti sukelaka 65 ku ya 70 mitikaxi hi ku hambana eka lisima la ntshovelo. Murangeli a tivisile leswaku a mfumo wa ka masanjana na wu tirha ni varimi a ku va va tivonela eka lava va xingetelaka ku va xavisa a bindzu la vona hi timali ta le hansi na valondzota ku va ku nga na entelelo eka vabindzuli hikola eka lisima la bindzu leli hambi ni timali ti i tekaka.
6: Há bem pouco tempo tivemos uma empresa que está sediada em Maputo, o Instituto de Algodão e Oleaginosas, temos amigos, disponibilizou essa empresa para trabalhar com o distrito de Massangera na componente de comercialização do gergelim. E neste momento já temos um ponto focal ao nível do distrito que está fazendo a compra do gergelim a preços que foram aprovados pelo Conselho de Ministros, que é 70 meticais por quilograma de gergelim de primeira qualidade e 63 meticais para o quilograma de gergelim da segunda qualidade.
5: I marito ya murangeli wa xiyenge xa ta vukosi xifundza xa ka masanjana na vulavula hi makungu ma landziwaka ndzeni eka ntshovelo wa jergeli mugwalo lowu u kotaka a ku bindzula hi nkarhinyana wutsongo kambe u wisa eta cuma eka varimi.
0: Bonifasi Novela ni makungu ya xiyenge xa ta vurimi xifundza xa xifundzankulu Gaza a ku bindzuleni ka tindluvu fomeni ka nguva ya vurimi hi nga ka yona. Tinhlari ti hanyelaka ta madyela manene ya xifundzankulu Gaza ti karhi ti vonelela muni wa swifundza mayelano ni ta madyela ndhawu ka ku va xitshungu xi xanisekile hikwalaho ka tindhambi ti vonekeke a xifundzankulu lexiyana. Hi ta rhamba Rustinu Botela ku va entelela marungula lawa.
7: Nakona i ntirho lowu nga ta va u landziwa eka ku tlula 120 ya mindyangu leyi yi nga ta va yi xopaxopiwa ka muganga ku hambanahambana lombaku swifundza swa ka Ncenca hi Xokwe, Gijani, Limpopo na Ximbudzu leswi swi dumeriweke tindhambi hi Sunguti ni Nyenyankulu lava va hundzeke. Murangeli wa Ravi la ku vonela ta madyela manene eka hubyana ya ta vurimi ni vutshevi ka Gaza a hlamusela leswaku va ku va ku xopaxopiwa loko ku ta va na ku endliwa leswi yi nga ta va swivutiso eka ndyangu wun'wana wun'wanyani mayelano ni ku kumeka eka swakudya na mbe hi tindlela ta ku va ku kumiwa swakudya leswi mayelano ni ku tshembisa a ta madyela. Clemencia Shirut a hlamusela nakambe leswaku va ku ta va kambe na ku xopaxopiwa mayelano ni leswi nga ta vevukisaka a mfumo ku va u ta va u gema tindlela ta ku va ku yantswisiwa leswi lanaku ni ta madyela manene.
8: U kongoma ku tiva a mahanyela emindyangwini ya madyela depois ya ku apresenta la hina ni hlanganele na swibedze ni hlanganele na tindhambi leti nga endla ku a mahanyela emindyangwini hi cinca. Se hi kambela ngopfungopfu ku tiva swaku a xitshungu xa hina swoswi xi ri ka matshamela wa hi ya kona tshimatshima hileswaku a mfumo ku leka u swi tiva swa ku a mahanyelo mandyangwini ma lomu ka ku yini a leswi a swi hlayi swa ku a mfumo wu lava ku phakela mchumu ka xitshungu wu lava ku tiva swa ku a xiyimo emindyangwini ya hina hi xihi xa kona deposi ya ku yi tlhangane na tindhambi na swibedze swa ku hambanahambana aka provhinsa la hina la ka Gaza. I ka swipfuno leswi swi nga endliwa aka provhinsa la hina swi pfunile ku ya swi ya fika kwini.
7: maritumba ba kumrangeli wa rave livan lakuta majela manene eka ujana ya tavri minutse vika gaza Clemencia Shirut loko avulavula interruta kuna ulanzi wa melan kuba kushopashupiwa ta majela manene eka minjang le ikumeka ku na idumiluwele itindambi shifunza nkulu gaza
0: Rushtinu botela nintiru lo lansi waka iti nthari te anyalaka kuwanele lata majela manene. Akwa kuvekisiwa majela manene kashitsungu leshi shansekeke indambi ibonekeke ashifunza nkulu leshiana. Cruz Vermelha de Moçambique ashifunza nkulu inyambani. Ika harila vetela timale akwa kusekatelu ashitsungu shivile laka hishilu shakwa ambana ambana. Orasi Romau.
9: Vanyingi vandoni hivona vanga hangalaka kwa laka ku kuna ticha pao masikuwa na lawa takala mrangili wa Cruz Vermelha de Moçambique lumu inyambani ya na awula kushwa kukua hini makungu ya kutsarangana lawa manga isuwa pambini ya kufunetela si shwale shukua laka kukarati mali ashwa hakoteki Emilia Candido ya na luye tsembisa kuku kumeka na ukari kumahewa mwani mankringa ya kushukota ku tichabao tukumekanyana kasi Cruz Vermelha isimama akuwa itira lumuka provincia ya inyambani ingetela kwa kumeka na ukari kufunetelwa vakukari lava vanga kumeka na ukari vachangana nchikara tuchachi hala kama distritu utarangana kufanana ni kafonyo lolo kama bot ya mbuka gulu si asura honi kikwasi kwa lahaka kuakuna timali
0: Orasi Romau ni kuti hitaka ujwana ya Cruz Vermelha de Moçambique akulawetele ni kama tsamela ya kwa kuseketelu wa shitsungu kankaru wa soswi shivile laka ishilu sa kwa ambana ambana. Hita tutuma ikunga matikweni la Afrika Zonga ya kumuma hungula mavlaka lishwa kubana vatikula Moçambique vatirela ka mgodini ni masingwini atikweni leliana vakumbela ka mfumu Apo ya mahlweni kuseketela vana vatiku vatheleleke makaya hikola ka madzolonga mavonekaka atikweni leliana. Hitaramba Eduardo Figurão kuva yentelela marungula lawa.
10: Xikombelo lexi hi lexi kombisiweke ku heleni ka vhiki eka nhlengeletano va veke nayo ni muyimeri wa Moçambique lomu tikweni la Afrika-Dzonga Mamana Maria Gustava. Loko a ta va a yangula Mamana Maria Gustava a tlhele a bandleve eka vana va Moçambique va kumekaka ka tiko leri ehandle ka nawe ku va va tlhelela etikweni la Moçambique.
11: Hi lweyi a swi vonaka swaku a nga tshamisekanga a vona swaku a le mbirigo a hi kweli swaku hi nga yingisa ku yini swaku hi mbala ku muka kaya ya nyimele le kaya a swi yingisana na hale kaya hikuva a tshama lomu a dlayiwa a hiseliwa swa yena se hi leswi hi lava hi kombelaka swaku va Moçambikana ku fanele ku ve ni hina hi nga guverno hi ku ve ni hi salvara a vutomi la vanhu va hina swoleswo swa ku ve ni hi ku ve ni a tshama lowu munhu a ta dlayiwa me preferive ku ve ni munhu loyi a timukela kaya a nyima a xingisa swaku swa ku swo yini se hi xodala a va Moçambikana lava hi ta fambisa ama audio swaku lweyi a la kumuka ku kaya a hi byeli va swivona swaku a ni perigo pura ta kota kumuka kaya va xi lweyi a swi vonaka swa podamuka hi xiyena tambe a ti lunghisela a timukela va la ku tshamaku tambe a tshama a ku na lweyi a nga bohiwaku swaku ve ni a muki kaya hi ku lana a nga tshama kona a swi vona swaku a tshamisekile a ni segurança
10: marito ya Mamana Maria Gustava muyimeli wa Moçambique lomu tikweni la Afrika-Dzonga eka nhlengeletano veke nayo ni vana va Moçambique va tirhaka migodini ni masin'wini lomu tikweni la Afrika-Dzonga nhlengeletano leyi hi leyi endliwa hi ku heleni ka vhiki a xifundzankulu xa North West
0: Eduardo Figurão ni xikombelo xa vana va tiko la Moçambique va kumekaka atikweni la Afrika-Dzonga na va tirhaka mugodini ni masin'wini akuva mfumo ya mahlweni ku seketela vana va tiko va sindzisekeke ku tlhelela makaya hikola ka madzolonga ma endleriweke atikweni la Afrika-Dzonga. Hi tlhelela xifundzankulu Gaza lana mahungu ma vulaka leswaku tinhlari ta xiyenge xi hanyelaka ku hlayisa swiharhi a Limpopo xifundzankulu lexiyana ti lava ku helisa mhaka ya ku va swiharhi swi phondla xitandzelo swi ya swi dumela tindhawu ku hanyaka vanhu hi tlhela hi rhamba Rostino Butela ku va entelela marungula lawa
7: nakona ku lungare kugamira kuba kubiwa nakupatsiwa nzidwa gezi eka shipimusha khomela makanika nena nthlano lana kutaku nakuvikiliwa anthlano madzana ya magitari ya masimu ni muni wa madzana eka mganga wa mavos kumeka ku anzeni ka shitandelo tishiya murangiri wa shitandelo shalipomba tlamisela kambi leswa kuba kutava kusungula antiro wa kuba kubiwa inwani ndavu leita ku na itava isivela a masimu malomba kuba rimi leso eka mganga wa shibotani Francisco Pariela atsimisa leswa kuba kutava kambi na ku pfuxetiwa nthlanu wa swibiyelo kasi ivulavula ilana ku ngatava kambi nakona na ku kholeketiwa ntsilo wa gezi malano ni kuva ku pfuxetiwa lana ku wonekeke kola ka tindambi leti ti dumeleke xifundza nkulugasa isunguti.
12: Neste momento vamos fazer uma outra vedação numa outra comunidade chamada Chibotani. Já começamos a solicitar as comunidades, porque aqui o papel das próprias comunidades é extremamente importante. Procurar estacas e cavar os buracos para colocarmos as estacas. E nós, como parque, só chegamos lá para montar os cabos e o módulo elétrico que controla, portanto, a entrada desses paquedames.
7: Marito Marumbaku, Murangeli, wa Chitandelo Xalipumpo, Francisco Pariela, ni makungu ya kuvakutava kubiwa ndavuleya na kutafikela masimu eka swiharhi.
0: Rustino Botela ni mahungu mayelanaka ni kuva ku tiyisisiwa ndhawu leyi ku hlayisiwaka kona swiharhi a Limpopo xifundzankulu Gaza enkongometeni na kuva swi nga humi swi dumela a tindhawu lomu ku tshamaka xitshungu. Hi le ka nongonoko xitiko xa Dzongeni lana ku katsiwaka mahungu ya xifundzankulu Maputo Gaza na Inyembani. Murangeli wa huvo hi kule ya tiko a kumeka tikweni la Azerbaijan a kuva tipatsa ka nhlengeletano yi patsaka matiko ya xisurumana. Hi yentelelo na Domingos Makalani.
13: Ku nyimeliwa ku va nhlengeletano leyi yi humesa mihandzu ya ku va matiko ya misava a ni lawa hakunene ma ka mahlweni ku va ma tihita ka ku va ku hluvukiwa ni ku va ku bekiwa ku zula. Nhlengeletano leyi ya matiko kasi ya nhlangano lowu wa matiko ya xisurumana lowu vumbiweke hikola ka yimpi leyi vonekaka Palestina yi vonekaka kusukela ka malembe yo hlawa na yi vumbiweka ku va ku ta bekisiwa ku zula atikweni bya Palestina kambe ku gami ku voniwa leswaku swa lisima ku va nhlangano na kona wu nga seketela matiko ya ku hambanahambana hikwalaho ka ku va ku bekiwa a ku zula. Baku Azerbaijan i tiko lebyi kumekaka tikonkulu Asia na byi kumeka hi nthimanthima ka vundzamalu ni tikonkulu Europa. Ku ni i tiko bya ku tshamiseka swinene tiko bya ku xonga bya switarato leswikulu na koni ku ni mapredio lawa makulu ya doropa bya ximanguva lawa laha ni ku vonekaka swilo swa ku tshamiseka hi tindlela ta ku hambanahambana. I tiko bya ku tshamiseka i tiko bya ku zula lani hi kona ka nhlengeletano leyi ku vonekaka ku va ku bekisiwe ku zula ka matlhelo ya ku hambanahambana ya tiko bya lana Azerbaijan doropeni bya Baku. Kasi ke hi leswi a hi navela ku va hi nga mi tlhasela swone kusukela haleno Azerbaijan tiko bya Baku lani a muzengeli wa huvo yikulu ya ku vulavula tikweni Margarita Talapa hi musumbuluku lowu a sungulaka liendzo bya ntirho ka nhlengeletano leyi Margarita Talapa hi lowu a pangalatiwaka hi tinhenha ta huvo yikulu ya ku boha milawu tikweni na tilumbaka mabankada ya Frelimo Renamo Podemos na MDM leti nakona ti ta ka veti kumeka ka tinhlengeletano ta ku hambanahambana a ku va ku dokadokisiwa ngopfu hi mayelana ni ntshamiseko wa mindyangu ka mbangulo wa tiko.
0: Domingos Makalani ni liendzo li endliwaka hi murhangeli wa huvo yikulu ya tiko a tikweni la Azerbaijan a kuva tipatsa ka nhlengeletano yi vekisiweke na yi patsaka matiko ya xisurumani. Lawa ma sukelaka xifundzankulu Inyambani ma vula leswaku gidi ni munhu wa madzana wa vadyondzi va swikolo swa ku hambanahambana va ta kumeka hi n'hweti ya Mawuwani ka mitlangu ya ku hambanahambana yi nga ta landziwaka edorobeni la Mashishi. Hi yentelelo na Idrasi Makondela.
14: Ababeli lava va ku teka maprovhinsiya ya ku tsalangana ya tiko ga hina ga Musambiki. Maphikizana ya ku yelana ni andebol, volleyball, jogos tradicionais, patikambi ni ma pikizana ya ukavilga chikumba ni ngwani ya kulumba chanu ni naru mishakanu yingalangiwa kuvai kumbisiwa kama pikizana lawa ya ravi ga zikola kusukela ka siku ga makuma mbiri ni chanu ni muni ka hweti ya mauani kala ka siku ga uchanu gingwe ka hweti ya mauri. Ahunguleki gitivisilwi hinduna yata gonzo ni ntumbunuku lomtikweni gahina ga Msambiki Samaria Tovela. Samaria Tovela aula ula machichi lahanga changana ni vanya mabenzu kasi zwa zwikota kubulisana na avu nzimeni ya kuvata seketela amihlakani leitu maheka ama dropeni ya Inyambani ni machichi. Ahengeseli kamukwepanga ugonza lezwa kukulaveka amuni wa makumi ni kanu ni manharu ama gidigidi ya mametikal kasizwa zikota akumbitisela mitiru ya kululameta zonkli kasizwa tsamiseka hetingela letitineni. Aulili lezwa ku zinyingi zitu mahiwa nzimeni ya kuzivanana zamukela kakwati ni kuzibela kativala tatineni. Aku wawufuli gama pikizana lawa utamaheka kalivala la mwele lumudoropeni genyambani inga lumuka kulungiselwa. Kahalungiselwa nako ona pista 7 Desembro ndawu ya tama Giovanni patikambi ni livala la litia lana aku ni andebol a mwele. Yalungisiwa kambi alivala la Institutu de Ciencias de Saúde kwa lumudoropeni ga Inyambani.
0: Hidrasi makondela ni kulangutela kunga kona kungwe ni kululamisela kami ntiru ya kuwa kutalanziwa mintlangu ya kwa ambana ambana afikola tiru kukatalanziwa ka adropeni la mashishi ashifunza nkulo Inyambani. Tikomba kuyehla timakata vanhu lava tinghenselaka ka vudzayi bya timbangi ni ku phuza mabyalwa axifundza nkulu Inyambani. Armindo Masinge.
15: Katihayu tingaviti palushiwa muvhulu yaloyi lomuchikari ka ku vhuliwa ka vhiki ga kulwisana ni swipipukisa mapimo lezo hi wa zihlanhu ya ka yena tiula leswaku lomuchikari ka tlhanu wa tihweti tihundzile ku talembele gidzi tsumaku kuve ku khonwa a tlhanu wa makumi wa makilo ya timbangeto tsalangana hungu giviginyikwa ka mutiri wa Radio Msambiki ha Ventura Natal na ku hi murengele wa hudzana leyi yimiseriweku a kulwisana ni timbangeto Bangi Ventura Natal ikhamusele swa ku a hlayile inga ve ikhonwa swipipukisa mapimo yi hungukile loko ku fananisiwa ni malembe man'wana ku hunguka loko zivangi hikwala ka tiro lowu ta ku na humahiwa ka siku gin'we ni gin'wana akutirhisana ni maphoyisa xitshungu hambi ni swigonzani ngopfungopfu lomu zwikoleni
16: mesmo nas escolas nós tínhamos muitos alunos a consumirem drogas não digo que agora na UAU. Mas pelo menos
15: a Kaliti Hungukili loko hichuka kama lembe mambire mahunzile kwa provincia ya Inyambani kwa kariku huleliwa hitamu wa kukura nesu kipukisa mapimu lezu ze huwa ku lomo zikuleni hambini kunyua ka majwala makunu hikatiru lo hitakuna umaha makunu hikwala katiru lo hitakuna hi umaha lomo chikareka ku mpeta chikaratulechi lomo zikuleni aka haoneki limaka la uzahe kama fole uniga majwala hambini zungwane kukukisa sa mapimu
16: bastante forte aqui. Houve tempo que falava-se muito desta escola, mas houve, de certo modo, uma redução.
15: A murangeli wa mtiru yata gonzo chi mcha distritu ya Inyambani baba Alberto Makamu I ulileza ku lomo adropeni legi lomo sukoleni amakali ye ayaha uneki masikwa na lawa.
17: Lawa kubonga kuvitaniwa hira du Msambiki. Hina kotara vega edukasao alembe ngambela ni malembe manga hunza para lembe legi a ha bashara ka bashariwa a numuro ya vanana vanga hakari vadzaha va dzahati mbange va dzaha a zwipepa zwipepukisa a mapimo a hinga haula leswaku hitsakile hatsaka porque a numero ya vanana ya bashara
15: a ku hunguka loko ka timhaka leta ku dzewa ka zwipepukisa mapimo leswikoleni itiri munhu mahwa
17: ho va gonzisa he va sensibilizara he va komba tingela ta ku adzwala a zwipepukisa mapimo vanga mahe a vanana porque va hahi vanana he va lava ku vasimama va gonza va gonza ukhwatsi kasama nziku ni vaseyo va ta ve vagonzisi va ve maphoyisa va ve va mediko va ve zwohle leswi swi lavekaka ku a vanana va hina va maha puriso ha zama a ku va sensibilizara kambe ha ta simama hi va byeletela hi va sensibilizara ku va nga diriri a ku dzaha ni ku nwa byala.
15: kula ula ka Alberto Makamu murengeli wata gonzo hichimu cha distrito nyambani na hlauta shungetani hitrulo vata kuna vao maha lo mchikari kakulusa na nirzi pupukisa mapimo zigonza na zivizi ula ula ni mtiri ya Radim Sambiki na jitemisele usaku kaliloko hakuneni lhaka shkola 12 de agosto akukariku zahi wangu vambeni kunuiwa
18: Andrewa Andre koi 2024 ashi nguwevua desma kla nungazetari kamu mas graças a Deus já comecei a ganhar dinheiro não consigo dormir na fita aí ele não consigo passar se parece algo mais da casa não consigo passar olha não é muito décima segunda a mensagem que eu tenho eu vou diga o água quando se na face se na garagem
19: Olivia tá somos a tabu sa
20: somos guarda
19: sim tudo numa guarda
20: Muba bese muba muda. Marco muzi bebedure zano invest nyamadi mo tesura mo tes for chongwa. Kids mugira.
15: Zvigonza nezvokare zvingave zvibula kamutiri wa Radio Mosambiki kamuvhuri yaloye lomuchikari kakuvhuriwa kavhegi kakukulungela kulwisana nezvipupukisa mapimo.

Hima indlela la umingisetilwa rhandzekaka hikimeta kola nongonoko xitiku xa dzongeni wa namuntlha lana humeleliseke leswaku ku tlula gidi lavarimi va xikanekisi xa maxubu xifundzeni xa Marakweni tolo va amukeli nseketelo hi timbewu ta ku hambanahambana hakuva va kota ku tipfuxa ndhawu ka tindhambi ti xakatseke mibyalo ya ku hambanahambana. Tinhlari ti hanyelelaka ta madyela manene la xifundzankulu Gaza ti karhi ti vonelela ta madyela ka munhu wa swifundza ndhawu ka ku va xitshungu xi xanisekile hi tindhambi ti vonekeke a xifundzankulu lexiyana. Gidi ni munhu wa madzana vadyondzi va swikolo swa ku hambanahambana va tiku va ta kumeka hi n'hweti ya Mawuwani ka mitlangu ya ku hambanahambana ya swikolo yi nga ta landzisiwa ka dorobeni la Maxixi a xifundzankulu Nyambani. Vana va Mosambiki va tirhaka mugodini ni masin'wini etikweni la Afrika-Dzonga va kombelaka mfumo ku ya mahlweni u seketela vana va tiku va tlhelelaka makaya hikwalaho ka madzolonga ma vonekaka etikweni leliyana. Hi amukelani ku tsalisa ka Veronica Sidumu loyi a mi kombiseke nongonoko lowu na Fons Maguli ka vukavuteli lava mi navelelaka vuyingiseti byinene ka minongonoko ya hataka ya switichi ya swinharhu Emissor Provincial de Maputo, Gaza na Inyambani. La pelile.

0: A hlamusele leswaku mitirho ya famba hikuva varimi va kombisa nkhinkhi ka mitirho ya vona. Tanihi ku vula ka xiboleka lawa i matshamela ma vekaka ku tshemba leswaku ka masiku ma taka va ta swi kota ku sivela ku va xitshungu xi sokola hi ndlala. Xifundzankulu Maputo kusukela lembe li taka xi ta ve ni ndhawu ya ku bindzula timbewu a ku va ku hleketeliwa varimi ku va va tlakuxa bindzu la vona. Ka ndhawu leyi ku nyimeliwa na kona a ku bindzuliwa ka swigotso swa ku hambanahambana swi tirhisiwaka ka mitirho ya vurimi. Mitirho ya ku lulamisela ndhawu leyi se yi sungulile Post Administrative ya 3 Fevereiro lana ka nkarhi wa sweswi se ku simekiweke mathangi lawa ma nga ta hlayisaka mati. Hi ku simekiwa ka masentro lawa ku ta pumbiwa nxanisa wu hanyiwaka hi vana va tiko loko va lavetela timbewu lana hi nkarhi wun'wana va tshinisekaka ku ya tikweni la Afrika-Dzonga ku va va xava timbewu ta vona tanihi ku vula ka murhangeli wa xiyenge xa ta vurimi ya xifundzankulu Maputo Paul Khosa. Gidi ni munhu wa madzana ya vadyondzi va swikola swa ku hambanahambana va ta kumeka hi n'hweti ya Mawuwana ka mitlangu ya ku hambanahambana yi nga ta landziwaka adoropeni la Maxixi. Hi entelelo na Idrasi Makondela.
1: Ababeli lava va kutaka maprovinsiya ya ku tsalangana ya tiku ga hina ga Musambiki. Maphikizana ya ku yelana ni andebol, volleyball, jogos tradicionais, patikambi ni maphikizana ya ku khavilga chikhumba ni yin'wani ya ku lumba tlhanu ni nharhu mihlakanu yi nga langiwa ku va yi kumbisiwa ka maphikizana lawa ya ravi ga zwikola. Kusukela ka siku ga u makuma mbiri ni khanu ni muni ka hweti ya Mawuwani kala ka siku ga u khanu gingwe ka hweti ya Mhawuri. A hunguleki gitivisilwi hi nduna ya ta gonzo ni ntumbunuku lomutikweni ga hina ga Msambiki Samaria Tovela.
0: Idrasi Makondela ni mitlangu ya swikola ya ku hambanahambana yi nga ta landziwaka adoropeni la Maxixi hi hweti ya Mawuwani yi taka. Tinhlari ta xiyenge xi hanyelaka ku hlayisa swiharhi ya Limpopo xifundzankulu Gaza ti karhi ti lavetela tindlela ta ku va swiharhi swi nga phondli xithandelo swi va swi dumela tindhawu lomu ku hanyaka vanhu. Hi entelelo na Rustinu Butela.
2: Xithandelo xa Limpopo xifundzankulu Gaza xi ta va na xibiya mayelano ni ku va na ku patsiwa ni ntsilo wa gezi leswaku va ku ta fikeleriwa a masimu ya varimi va kumekaka ndhawu liya na ku va ma nga dumeliwi hi swiharhi. Nakona ku lunkari ku gamile ku va ku biwa na ku patsiwa ni ndzilo wa gezi eka xipimo xa 10.5 lana ku taku na ku vhikeliwa a 5,000 ya magitari ya masimu ni muni wa madzana eka muganga wa Mavos ku kumeka ku andzeni ka xithandelo lexiya. Murhangeri wa xithandelo xa Limpopo va hlamusela kambe leswaku va ku ta va ku sungula a ntirho wa ku va ku biwa yin'wani ndhavu leyi taku na yi ta va yi sivela a masimu malombaku varimi leswo eka muganga wa Xibotani.
0: Rostino Butela ni ntirho lowu landziwaka hi tintlhari ti hanyelaka vuhlayisi bya swiharhi enkongometeni wa ku va swi nga phondli switandelo swi va swi dumela tindhawu lomu ku hanyaka vanhu. Vana va tiko la Msambiki va kumekaka amugodini ni masin'wini etikweni la Afrika-Dzonga va kombelaka mfumo ku yisa mahlweni u seketela vana va tiko lava tlheleleke makaya hikwalaho ka madzolonga va endleliweke atikweni leliyana. Hi entelelo na Eduardo Figurão.
3: Xikombelo lexi hi lexi kombisiweke ku heleni ka vhiki eka nhlengeletano va veke na yo ni muyimeli wa Mosambiki lomu tikweni la Afrika-Dzonga Mamana Maria Gustava. Loko a ta va a yangula Mamana Maria Gustava a tlhele a bandleve eka vana va Mosambiki va kumekaka ka tiko leri ehandle ka nawe ku va va tlhelela etikweni la Mosambiki.
0: Eduardo Figurão ni xikombelo xa vana va tiko va kumekaka ka tikweni la Afrika-Dzonga na va tirhelaka mugodini ni masin'wini a ku va mfumo wu seketela vana va tiko va tlhelela eka makaya hikwalaho ka madzolonga va endleliweke atikweni leliyana. Muyingiseti wo rhandzeka lawa a ve mahungu ya dzongeni ka tiko ka nongonoko xitiko xa dzongeni.
4: Ekhani kunene hi kumeke a madzungula a hi yeneni hi ya kuma leti ti yelanaka ni ta nxaviso.
5: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde as

0: Namuntlha swi ringene hi ta va kun'we ka minongonoko.
1: Tiva ta mafambela switaratwini.
2: Vhikela vutomi byaku i bya vayakitiko.
3: Hei, leyi ni nga yi vona hi ndhambi mina.
1: Ya yini kambe papayi wa vatsongwana?
3: Se ni ya hi nga rhurheliwi kona, a ho tshama hi ku hi ta ku yini. He, swivana na switsongo a ku nga hloniphiwi munhu. Ha, a yo hanyengi hi swiharhi mani.
1: Phela ku kala ku hloniphana masiku lawa a ku le ka vatsongwana ntsena, nambi vakulu va vanhu njhe.
3: Oh, phela u tiyisile mani. U nga mu kuma munhu njhe a ku hundza hi nge a nga ku voni. Nambi xa wena munene nada.
1: Wa vala ku ku losa. Nambi ku pfumela kunene loko. Loko u rhanga u mu losa nada.
3: Hi swoleswo. Nakona a ku na wa ku kawuka munghano nada. Kambe leswi hi nga tlhelela mindyangwini ya hina. Ndzhaku ka ku va mati ma byile. Hi ta tlhela hi hanya vumunhu. Hi tshika vuhari lebyi faka hi le ka lona.
1: Eish. A hi khongeleni ku va moya wo biha wu sali ko seno. Ni ku va u nga nyan'welanga ka lavo tala. Loko u tlulela ni haleno se hi yaka ka miminti ya hina. Hei, a ni swi tivi mani.
4: Va ka hina, a hi vekeleni lisima vumunhu. Swi hena ni mahanyelo ya hina. A ku lixile, i nhlikani, lipelile, minjhani, i nkomu. I swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini. A dyondzisiwile. A hi vekeleni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa, swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona. Muti wa hina hi lokhokholo lama hanyela ni swihena swinene swa hina.

0: mwingisito kuranzeka na muntla tehlo ri ya vona a xifundzeni xa kan'wamba kolomu xifundzankulu Maputo la yenzeleke a swikanekiso swa muwamba sedi ni le asaviela lomu kungani minjangu lexanisiweke hi ndhambi kambe ka yona yin'wana se irhurheliweke ka mabayiru mangani matshamela manene xifananiso i vatshami va le bayiru Josina Mashele lava va kumekaka andhawini yin'wana leyi nga na matshamela manene na va rhurheliwile ndzhaku ka ku va va xanisiwile ndhambi a bayiru Matadoro lava va kombisaka ku tlangela a ntirho u endliweke hi mfumo wa ku va u va rhurhela ka ndhawu liyana ya le henhla swinene kambe nakona nkarhini wa kona va humelelisile swikhalo swa vona ka murhangeli wa xikanekiso lexiyana hi ntshima a nga ku pfumaleka ka mati hi tlhelo rakwe murhangeli wa xikanekiso lexiyana a Njinyu Paiva loko a yangula ku vilela ka xitshungu a vulile leswaku vona tanihi mfumo hi ntirhisano ni vaseketeli va karhi va endla hinkwaswo ku va va kota ku hundzisa swikarhati leswi
1: hi kuma na hi bula na hi swona mnumzana la ipedrero hi dya ku zama ku va hi kombela ka lava nyatimali nga hlayisa swileswo ku va va ta hi pfuna ni switini ni semende ni tisimbi a ku va ku ta yakiwa a tangi pelo menos la 5,000 litro ya mati hi ta swona leswaku hi ta swi kotisa kwini
2: mati lama ta swi kota ku va ku yaveliwa la masikunyana swa ku kugamandzhaku ku tlhela ku vuyisiwa kambe na swi koteka ku mati marko
1: la na ntiyiso a ntiyiso a ni byela kulego wa wena swa ku ku ni kampana yin'we va ki JJR hi leyi a yi buyisa mati hi mitrotoro a thangi la mililitro yi vuya ta yi yavela mati marhambi ya ngwana loyi wa moturista a kumane ni khombo a va na accident afa entao ku ve ni mbenyane a fambisa mitrotoro wolowo maji leswaku swi dlamisi kuwina ni swi tivi mara ku ni programa leyi ya ku mejmo ku yakiwa thangi a empresa leyi ta swi kota ku va hi tshuneka haleni ni thangi ku va yi ta chela ka thangi lele yi nga ta yakiwa la
2: mhaka yin'wanyana leyiye xi ku valisaka ngopfungopfu va rhambu ra xinuna vantshwa va kumeka kalani a Josina Mashele yi yelana ni ku ni makumele ya mintirho ngopfungopfu i ndlela muni yi nga kumiwaka leswaku vaseketeliwa nga va a ri ku nga kumeki tinkopuni lani ku swa ha tsundzuma swoswi kambe va kota ku endla xo karhi hi ntirhisana ni mfumo un'we a wu vula murhangeli leswaku a tiva ta wu yake ntsweswi hi ndlela muni yi nga kumiwaka xikun'we van'wamabindzu
1: a ntiyiso a ntshimatshima ni nge yi hlaya maji a ntiyiso ku ni a nkomponi yin'we yi julaka kolakola ka bayiri leyi va ku i Agro Park yi ni programa ni khaneli lweyi wa gerenti wa kona a ku a ni va ni programa la ku va va thola 2,500 wa vanhu na tshemba swa ku yelweni yoleyi a nga ta kumeka lani a ta swi kota ku va a tshinzekela ka kompona leyi
2: va ta thola 2,495 ku la se ni vona ntlhelo wa vuvabya la vanhlalo se va kola
1: va vona maxi na tshemba swa ku loko u ta tlhiyasa nkama a nkomponi yeleyo yi hlaya swa ku hi dya wu sungula ku va yi thola ha va ta swi tiva na vona va ta swi tiva eke sweswo ni nge vala pena entao a verdade ye lweyi wa nkulu wa wona wa empresa leyi khani i mungani wanga a swi kotile ku va ni hlamusela a ni koma ni projeto bya kona projeto muito grande
0: kasi tlhelo ra switarato hi bulile ni murhangeli wa nhlangano wa vatleketli va misava lweyi a vuleke leswaku ntirho lowu va wu landzaka a wu na byalanga hikwalaka ku va a switarato leswi va swi tirhisaka leswi va kombiweke hi mfumo ku va va fambaka swona a swi na matshamelo manene mhaka yi endlaka leswaku va heta nkarhi wo leha swinene ku va va kota ku ya chulula a misava va yi tleketlaka hi tlhelo rin'wana Isayezi Mathevuye a vule ni leswaku switarato leswi swi tirhisiwaka hi mimovha yo tala a swi tiyiseli ka mimovha leyi yi tleketlaka misava
3: hi ku cela misava a hi na ma-difficulty a hi na ma-problema hi ntamu maxi a ku teka misava ya fika dropeni a movha wa heta ma-2 hours xitempe maka switrato swi ka swi nga tshamisekanga
4: switrato leswi hi swihi swa ko
3: i switrato leswi hi nga nyikiwa hi mfumo pura hi swi tirhisa hina vaceli va misava pura ku famba amakamiyawo ya hina hi ku makamiyawo ya hina i makulu a loko ma famba hi ka switrato leswa swa mfumo leswi ku fambaka xitshungu a xitrato a xi heti vhiki wo hweti na xi nga hohlokelanga makamiyawo makulu hi ntamu ntamu por isso governo a nga hi nyika a ndhawu ya ku hi hamba tindlela wa switrato swa hina swa ku hi ta kota ku fambisa makamiyawo ma fika
4: kambe swo swa mfambiko
3: nada hi fambi kona porke a switrato a swi tshamisekanga kusukela ku nga na timpfula mpfula leyi nga na sweswi ivi yikulu hi ntamu ya misava hina leyi ya madaka ntamu makamiya hi ku khalita kan'we ma hambi mpfilumpfilu ya yikulu streke se pura ku reparara switrato a swi na byali ku ni lava nga ni ku ni ma-associasawa ma nga nyikiwa switrato swa ku ma swi hamba ma nitesan'we ma tlhama kobrara maxi ma va ni ma-difficulty hi ntamu ya ku swi lunghisa switrato
4: lexi khaliwaka swinene hi xona xa ku nghenela xidoropanini na koho va ri hi wo makamiyawu lowu
3: makamiyawu kahlekahle xitrato lexi xa ku nghenela doropeni hi ntiyisa xi pfumeleliwe hi mfumo swa ku makamiyawu ma famba a mfumo yo gama ku pfumela hi ku hi nga peta dokumente hi kombela swa ku va hi nyika mpfhukanyana wutsongo swa ku alava nga ri xiponsa vele switrato leswin'wana va kota ku lunghisa kombele ngi ve ma-brill sweswi yaloo ni nga phazana maxi a te sweswi a va se swi kota ku lunghisa hi mhaka ya makuxto ma lehile apa a swi na byali a swi na byali se xitshungu na xo xigame xiswona swa ku na a lava swihlaa swa ku hi ntshimatshima a makamiyawu ma hala ku huma la por iso xitshungu xi nga pfukela a makamiyawu swa ku ma nga ha khaluti laya
0: Anjinyo Paiva a humelelisile ni ntirho mfumo u endlaka hi ntirhisano ni nhlangano u endlaka ta ntleketlo wa misava a mugangeni loyiyana wa xifundzankulu Mabotsu kongometeni wa kuma ku yamtswisiwa xitarato xikalaka xi nga na matshamelo manene
1: a ntiyiso hi leswi hi kuma na hi bula na hi swona mnumzana la ipedrero hi dya ku zama ku va hi kombela ka lava nyatimali nga hlayisa swileswi ku va va ta hi pfuna ni switini ni semende ni tisimbi a ku va ku ta yakiwa a thangi pelomeni xi la 5,000 liters ya mati hi ta swona swa ku hi ta swi kotisa kwini
4: mati lama ta swi kota ku va ku yaveliwa laha hi masikunyana swa ku ku gama ndzhaku ku tlhela ku vuyisiwa kambe na swi koteka ku mati mariko
1: la na ntiyiso a ntiyiso a ni byela kulego wa wena swa ku ku ni kampana yin'we va ki JJR hi leyi a yi buyisa mati hi mitorotoro a thangi la 1,000 liters yi vuya ta va yi yavela mati marambi ya ngwana loyi wa moturista a kumane ni khombo a va na accident afa ntan ku ve ni mbenyane a fambisa mitorotoro wolowo maji swa ku swi gamisikwini a ni swi tivi mara ku ni programa leyi ya ku mesmo ku yakiwa thangi a empresa leyi ta swi kota ku va hi tshuneka haleni ni thangi ku va yi ta chela ka thangi lele yi nga ta yakiwa la
4: mhaka yin'wanyana leyiyi xi ku valisaka ngopfungopfu varhambu ra xinuna vantshwa va kumeka kalani a Josina Mashel yi yelana ni ku ni makumelo ya mintirho ngopfungopfu i ndlela mweni yi nga kumiwaka leswaku va seketeliwa nga va a ri ku nga kumeki tinkopuni lani ku swa ha tsundzuma swoswi kambe va kota ku endla xo karhi hi ntirhisano ni mfumo wun'we a wu vula murhangeri leswaku a tiva ta wu yake ntsweswi i ndlela muni yi nga kumiwaka xikun'weni ku van'wamabindzu
1: a ntiyiso a ntshimatshima ni nge yi hlaya maji a ntiyiso kuni ankomponi yin'we i julaka kola ka bayiri leyi va ku i agro park yi ni programa ni khaneni lweyi wa gerenti wa kona a ku a ni va ni programa la ku va va thola 2500 wa vanhu na tsemba swaku
0: Laurio Ubisi imurengelo wa mintirho ya tavu yake hi ximu xa xifundza xa Kan'wamba lwei na yena avuleke leswaku se ukona ntirho wo yendlaka ukongomaka ku lulamisa xitarato lexiyana xohlotuweke hi makamiyahu ya misava ntirho wo yendlaka hi ku khomisana ni nhlangano wa tawutleketli ra misava
5: maka xitarato ya switiva hi ku endlela ku swa tika hi mhaka inga i tikaka ka tiko la hina hinkwaro la Mozambique manje muwamba wa tirha ku ta kota ku swi tshuka hi kota ku mimovha vanhu ni leswi swo tala swi kumeka swi endla mintirho ya swona ya zama ku lunghisanyana xitarato hi ku laha tikweni la hina ra Kan'wamba hi ni maribye hi ni misava ya ku hi ya hi pfuna ku hi lunghisa switarato swa hina
4: matshamelo ya swona hi swiyini muwamba mbondo ya magudi saviela matshamelo ya
5: swi ni ku fambe swa fambeka switarato swa hina ku va ku a ni nge hlaya swa ku swi lunghile swa ku a ku kala ku ka bindzuko swo swa fambeka ya swi kota movha ku yi suka hi lani district to said ku ya fika mapontu man'wana manje ntirho lowu wa ku a yi nyimanga hi na komu guverna hi tirha ka ku zama ku lunghisa mhaka leyi ra hi ta kota ku garantira ku swifuyu mimovha ni leswo tala swi kumeka swi famba
4: kutani lexi xa ku nghena laha xidoropanini xa Kan'wamba vacheli va movha va calasterak va ri vinyi va mimovha leyikulu yi tleketlaka maribye misava a va pfuni a ku yamiseni ka xona mfumo wo endla yini hi ntirhisano ni vo va vinyi va movha
5: a loko ni ku a va pfuni ni nga ve no phazama ku mintirho leyi hinkwayo ni nga yi hlaya laha hi kumeka yi tirhisana na vona ko va ku a swi tsondzoma a va swi na byalisi swi pfa swi tsondzoma maxigama hi kotana ku tirhisana hina na vona ka ntirho lowu wa ku fambisana na ku lunghisa xitarato a xitarato lexi xa ku huma xi ya a N4 xi vulavurisiwaka hi tirha na voho ka ku swi lunghisa ko va ku hi leswi ni nga hlayisa swona a va na byalanga loko hi vulavula ku a hi lunghiseni xitarato lexi pfunaka hina hinkwenu a xifundzana xa Kan'wamba
0: a xikanikisweni xa le ka Mavile a nga sabye mabayiri ya le Matador na Xikizela hi wona lawa ma mbombeliweke ngopfu hi ndhambi mhaka i kalaka yi nga na byalisi a vutomi xikombelo xikulu xi humelelisiweke hi vatshami va miganga liyana i ku va va yaveliwa timbewu leti va nga ta tlhelaka va ti byalisa a xintshwa
6: mhaka ya ndhambi papa yi hi hlaselile mati va pfule mata ma fika ma nghena lomu makaya se ku fika la ka ku hi rhurha hi kumeke xikolo hala a sekondari se hi tshama ku hala xikolo hi tshame xipimi xa vhiki se magoma se ma baxara hi tlhe hi tlhela hi tlhelela hi vuya kaya se hi yo tlhela hi jika hi ndzhaku hi byala
7: Carolina Majaya bya famba mara a hi kume ku xanisiwa hi ku hi mati mara bya famba mukisi mabyelanyana kote ku vuya ku lomu makaya
4: aloko uwa upariti wa uwa ugama u sekeleka u tigubuta rithulu ugama uya mahlwini sweswo swintswini leswi mi endlaka swo n'wina ndzhaku ka ku va mi hi xanisiwile mati lawa
7: a yo tshama hi rima ku masin'wini
6: nomsa Antonio Kubani utomi papa a byi fambelana kahle hi mati ku mati loko va pfula la barajana ma hi fikela endla ka makaya lawa haleni
4: ku baraje hi kola ma sungule hi n'we ku
6: ma sungule hi makaya lawa haleni papa
4: mi swi vone njhani mi hanye yi
6: papa hi veni ku xaniseka ku la swi lave swa ku hi suka ni vatsongwana hi rhwalele timpahla he ya tshama xikolweni sweswo papa hi rima tlhelele masin'wini hi rimaku mavele la wu sungula papaya lawa ma fambeni mati se hi yo tlhela hi tlhela hi ya rima se swa yantswanyana sweswo ku hi ya rima swo tanyana swin'wana swi humile
4: swo ta la mo fanga ni ku rhumbuka sema leswa ku va yengise ti va swi twisisa swa ku ntwini ku vulavula ka swona mavelela mo fanga ni ku rhumbuka
6: ma rhumbuka ma rhumbuka papa
4: ma humana mitshetso
6: ma humana mitshetso
7: Carolina Mazwaya
4: Carolina we u endla yini
7: yo rima papa
4: se we u byala yi
7: byala wo mavele
4: ni yi
7: Ah, uma vele ntini mhlata.
4: Unyangana. Amsavale ingilo hi. Kun mavele kamsavale.
7: Mako.
4: Inonile.
7: Se
4: la ka nwamba ngopfungopfu kula saviele ngako. Kuti bo ngopfu lwanga kuleni lalo ku kulolwa saviele ari nvuyele zwidluwana. Swiko.
6: Swiko papa e barash.
4: Swile barash.
6: Swiko papa swa kumeka. Ne barash.
4: Se swi xavisiwa ku hi.
6: Swidluwa. Swi xavisiwa e barash. Loko swi lava barash swa xavisiwa.
0: Handle ka ku xanisiwa indambi. Murengeli wa Bayro Matador George Chemani a humelelisile swikarato swin'wana anga ku dumeliwa hi swihari. Nkarhi wo tala swi xakatsaka a mibyalo masin'wini.
8: I khale na yi karhata mhaka ya swiharhi. Rikambi kola hi nga koho swa ndlula hi kola swiharhi laha. Un bloko xa madu block 5 ki wa chukuta swa ku swikulu na switsemakanya swi tshuka swa swa kumeka hala xinyangwanini swi tshuka swi ku tsanga. I ndlela ya swo hi hanya na swo kulu. Maxi ku enceka swa ku hi ku enceka swa ku yina na. Isa swiharhi leswi i swa mfumo loko vanhu va yiva. Loko swi va yiva vanhu swi ni vinyi, maxi loko swi wona emasin'wini ka vanhu a swi na n'wini wa yi vona.
4: Swiharhi leswi huma eka ma-500 Braview kolomu?
8: Ina swi huma hi kolomu maparki lomu va hlayaka swa ku nina va fuya swiharhi leswi para ku vini swi pfuneta xitshungu wa swi vona. Se hi leswi swi karhato swi nga koho hikusa makhambi yo tala. Va yeliwile vanhu lava ku ya kombela ku vini va hlayisa swiharhi leswi maxi kumeka leswaku ni va choka va swi phikiza swa ku nina swa vona na swi vona maxi se loko swi dlayiwa ku pfuka pongo hikusa hambi kola internament loko vo twa swa ku u dlaye xiharhi lexiyani a na wa wu pfumeli nita nkokwalano ku ni swikarhato manxi henhla ka leswi wo mfumo a ni vhelo lokali wo hambe swifurso swinene poko tembo ku yi ku ya tlhanganiwa ni district ku khulumiwa hi timhaka leti ta conflict-nyana leyi lani ku kumekeke leswaku hi dyondzo enkonzonto ku kumeke leswaku inana ku fanele ku ve ni ku tlhanganiwa ni vafuyi va swiharhi a ku ve ni ku pfaliwa da ponta ponta leswaku swiharhi swi tshama ndzeni ka siriku ya swona.
0: Hi tlhelo ra Tabudawu, murhangeli wa mintirho leyi hi xiyimo xa xifundza xa ka N'wamba Aulina Vilankulu a rungulele ku va va endla hinkwaswo nkongometweni wa ku va va lwa ni ku pumba nhlayo ya vanhu va khomiwaka hi mavabyi ya mixakaxaka lani a humeleliseke ya dzadzedze ku vuyelela ni man'wana hi ku endlela ka wona na ntalo wa wona ma vangiwaka hi tindhambi ti vonekeke.
9: Awudawu eka N'wamba li ukahle hi konilano na hi amukela vavabyi lava buyaka hi makaya ka voni na valava ku dayiwa mavabyi hi ndhawu yina hi kahle khani mambo.
10: I mavabyi muni lawa mu ma amukelaka hi ntalo haleni ka xipiritana lexi?
9: Hi ntalo hi amukela mavabyi ya malaria loko hi vona tinomero ta hina hi vona swa ku halembe li nga hela hi kumile vadili 366 wa vavabyi vanhu na vavabyi hi malaria lembe leli va yo yengesela para 758 swikombaka swa ku hi yengiselile 77% ka primeiro trimestre ka tiweti ta ku rhanga ta tinharhu ta lembe leli. A xivangelo ku ve a ndhambi leyi nga yinceka lani ka N'wamba yi ncile ku ve ni mati ngopfu lawa ma tshamaka na manyimeke a kusuhi ni mingintari ya vanhu a mati lawa ma yinca ku va atinsuna tikuma ambangu wa kubati kula iti tikhava vano lava tsamaka kusuhi na voni kuza kuyangisela antsengelo wa malaria kama diarrhea na kona swenjeke kusa loko kuna mfula ngopfu amati lava hikuzaka amana amabasanga kahle kuva male manhu ya makaya ikolano mangava maveni ximpungo ni xitsongwatsongwana ku lexi xivanga ku kuva vanhu va vuyelela ngopfu
0: mwingiseti wa ku rhandzeka igemeta kola itiseke vutomi bya vatshami va xifundza xa ka n'wamba ngopfu lava xanisiweke indhambi

0: Hei, leyi ni nga yi vona hi ndhambi mina.
1: Ya yini kambe papayi wa vatsongwana?
0: Se ni ya hi nga rhuleliwi kona, a wo tshama hi ku hi ta ku yini. He, swivana na switsongo a ku nga hloniphiwi munhu. Ha, a yo hanyengi hi swiharhi mani.
1: Phela ku kala ku hloniphana masiku lawa a ku le ka vatsongwana ntsena, na hambi vakulu va vanhu njhe.
0: Phela u tiyisile mani. U nga mu kuma munhu njhe a ku hundza hi nge a nga ku voni. Nambi xeweni munene nada.
1: Wa vala ku ku losa. Nambi ku pfumela kunene loko. Loko u rhanga u mu losa nada.
0: Hi swoleswo. Nakona a ku na wa ku kawuka munghano nada. Kambe leswi hi nga tlhelela mindyangwini ya hina. Ndzhaku ka ku va mati ma byile. Hi ta tlhela hi hanya vumunhu. Hi tshika vuhari lebyi faka hi le ka lona.
1: Eish, a hi khongeleni ku va moya wo biha wu saliko senu. Ni ku va u nga nyan'welanga ka lavo tala. Loko u tlulela ni haleni se hi yaka ka miminti ya hina. Hei, a ni swi tivi mani.
2: Va ka hina, a hi vekeneni lisima vumunhu. Swi hena ni mahanyelo ya hina. A ku lixile, inhlikani, lipelile, minjani, inkomu. I swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini. A dyondzisiwile. A hi vekeleni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa, swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona. Muti wa hina hi lokhokholo lama hanyela ni swihena swinene swa hina.

0: bola no belo avô clash mats lo akalte ke shikareka campo akalta mbelo akusungula akalta mbelo ombiri afulamela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyi msentango
1: une mungwe ka vakuzeli va ntango ntseni ka campo wasa tanga bele ka nwana wa ntano wa tiweti atsulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena endla yini
1: sati wa mbelo wa mpepo nwana nga yena makateni wa mchai wa mpepo wasa tilwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
0: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
1: hisi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swi pfunisa ku vuyisela mati anga maluza
0: xin'wana xa lisima swinene u nga mphulisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele
1: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula akareya nwisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: muchayi wa xifundzankulu maputsu ti tsalisi ka Phatima Maputsu 2026
4: nan'waka ku ti tsalisa i mahala
3: lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu vunanga ka flash ni pepa ra xaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi
4: yi endlela muti wexu wa ta vuhaxi kumekaka doropeni bya ka matsolo a rua da resistencia ka nhlayo ya 318
5: Instituto de Línguas kusukela 1979 va lavetela ku tshinzekela ka wena swoswi va pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta xinghiza xifurwa ni xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko ririmi ni ntumbuluko wa xixina nakona ha dyondzisa xifurwa ni xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka matsolo Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka maputsu avenida metsokotore ka nhlayo ya 1060 na ntihubyana madoropeni ya ka ncayincayi nyembana beira ximoyo tete nampula pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka matsolo avenida jizekra veirinya nhlayo ya 54 amatola a Instituto de Línguas, Jonza Kahina, Kuvula Vula ni Matiko ya Misava.
6: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho. Moçambique em Goma.

0: Xifundzankulu Maputo kusukela lembe litaka xi ta ve ni ndhawu ya ku bindzula timbewu a ku va ku hleketeliwa varimi ku va va tlakuxa bindzu la vona. Ka ndhawu leyi ku nyiveliwa na kona a ku bindzuliwa ka swigotso swa ku hambanahambana swi tirhisiwaka ka mintirho ya vurimi. Mintirho ya ku lulamisela ndhawu leyi se yi sungulile Postal Administrative ya Trade Fevereiro lana ka nkarhi wa sweswi se ku simekiweke mathangi lawa ma nga ta hlayisaka mati. Hi ku simekiwa ka masentro lawa ku ta pumbiwa nxanisa wu hanyiwaka hi vana va tiko loko va lavetela timbewu lana hi nkarhi wun'wana va tshinisekaka ku ya tikweni la Afrika-Dzonga ku va va xava timbewu ta vona tanihi ku vula ka murhangeli wa xiyenge xa ta vurimi ya xifundzankulu Maputo Paul Khosa. Gidi ni munhu wa madzana ya vadyondzi va swikola swa ku hambanahambana va ta kumeka hi n'hweti ya Mawuwana ka mitlangu ya ku hambanahambana yi nga ta landziwaka adoropeni la Maxixi. Hi entelelo na Idrasi Makondela.
1: Ababeli lava va ku teka maprovhinsiya ya ku tsalangana ya tikugahina ga Musambiki. Maphikizana ya ku yelana ni andebol, volleyball, jogos tradicionais, patikambi ni maphikizana ya ku khavilga chikhumba ni yin'wani ya ku lumba tlhanu ni nharhu mihlakanu yi nga langiwa ku va yi kumbisiwa ka maphikizana lawa ya ravi ga zwikola kusukela ka siku ga makumambirhi ni tlhanu ni mune ka hweti ya Mawuwani kala ka siku ga tlhanu gin'we ka hweti ya Mhawuri. A hunguleki gi tivisilwi hi ndhuna ya ta gondzo ni ntumbunuku lomu tikweni ga hina ga Musambiki Samaria Tovela.
0: Idrasi Makondela ni mitlangu ya swikola ya ku hambanahambana yi nga ta landziwaka adoropeni la Maxixi hi hweti ya Mawuwani yi taka. Tinhlari ta xiyenge xi hanyelaka ku hlayisa swiharhi ya Limpopo xifundzankulu Gaza ti karhi ti lavetela tindlela ta ku va swiharhi swi nga phondli xithandelo swi va swi dumela tindhawu lomu ku hanyaka vanhu. Hi entelelo na Rustino Butela.
2: Xitandelo xa Limpopo xifundzankulu Gaza xi ta va na xibiya mayelano ni ku va na ku patsiwa ni ntsilo wa gezi leswaku va ku ta fikeleriwa a masimu ya varimi va kumekaka ndhawu liya na ku va ma nga dumeliwi hi swiharhi. Nakona ku lunkari ku gamile ku va ku biwa na ku patsiwa ni ndzilo wa gezi eka xipimo xa 10.5 lana ku taku na ku vhikeliwa a 5,000 ya magitari ya masimu ni muni wa madzana eka muganga wa Mavos ku kumeka ku andzeni ka xitandelo lexiya. Murhangeri wa xitandelo xa Limpopo va hlamisela kambe leswaku va ku ta va ku sungula a ntirho wa ku va ku biwa yin'wani ndhavu leyi taku na yi ta va yi sivela a masimu malombaku varimi leswo eka muganga wa Xibotani.
0: Rostino Butela ni ntirho lowu landziwaka hi tintlhari ti hanyelaka vuhlayisi bya swiharhi enkongometeni wa ku va swi nga phondli switandelo swi va swi dumela tindhawu lomu ku hanyaka vanhu. Vana va tiko la Musambiki va kumekaka amugodini ni masin'wini etikweni la Afrika-Dzonga va kombelaka mfumo ku yisa mahlweni wu seketela vana va tiko lava tlheleleke makaya hikwalaho ka madzolonga va endleliweke atikweni leliyana. Hi entelelo na Eduardo Figurão.
3: Xikombelo lexi hi lexi kombisiweke ku heleni ka vhiki eka nhlengeletano va veke nayo ni muyimeli wa Musambiki lomu tikweni la Afrika-Dzonga Mamana Maria Gustava. Loko a ta va a yangula Mamana Maria Gustava a tlhele a bandleve eka vana va Musambiki va kumeka ka tiko leri ehandle ka nawe ku va va tlhelela etikweni la Musambiki.
0: Eduardo Figurão ni xikombelo xa vana va tiko va kumekaka tikweni la Afrika-Dzonga na va tirhelaka mugodini ni masin'wini a ku va mfumo wu seketela vana va tiko va tlhelela eka makaya hikwalaho ka madzolonga va endleliweke atikweni leliyana. Muyingiseti wo rhandzeka, lawa a ve mahungu ya dzongeni ka tiko ka nongonoko xitiko xa dzongeni.

ma original kunene tshekalo anga guga uya teka lava vahaleki vanhwananyana 23:30 kasi 23:26 e 23:30 tava rekuma último jornal intitulado na antena nacional wa radio Mosambique xikan'we swifundzwa hinkwaswo swa tiko kunene ke hine vakone vale kwezo hi tihlava njombo ngopfu swinene hikolaka ku va hi ta va namuhla hi tsaliwile ku va hi ta va hi kumekala swa kala ku va hi kumeka na Helena Ngwini ku samufano vale sima ngopfu swinene na kone hi n'wezandza leswaku nati mpela leswaku kala swi nga heli swa hlola ku hlala va basiki ni tinhloko hi byo vukhale kunene hi ni mazitula wa hi nga nawu hileswaku ti fanele ku vo ti dzunisa hi xudiki hi ku sala xoke xi le khuzwini exiweke tamela hi mavoko sulavoya ya n'wi fane hi leyi chukaka yi tata ku tekela swi va swi hi lumba kunene mpela kasi ke lexi xi nga khuzwini ku na lexi u ta ka chuka u tekeliwa hi famba hi joyetela ntiyiso kumbexana hi ta wu kuma xilungwini hi ku sa he a wutomi bya bindza tata